0: BE ug duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag ug sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Santhol Plus Gold.
1: Santhol Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santhol Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Santhol Plus Gold.
2: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
3: Armando Castillo ng Danday. Punaday? Ng Doro. Ipoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pag ang paga, ay nag-face ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Eh narinig ko yung akon sa radyo. Eh sabi ko din sana ko, eh bilan mo nga ako niya at baka sakali ako ilalakad pa.
2: Oo.
3: Abay, nung nakaapat na kauno ako, nakalakad ako.
2: Wow! Apat na kahon ng ating...
3: Rice coffee po.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
4: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
5: Radio Magbating King.

0: Radyo Magbating.
1: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
2: Kapoy kayo niya, nalagay magsakit sa kong lawas. Sa diya nga nagmintin ko ato, yun naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Ang bukid to roon eh, ganyan. Sa diya nga nagmintin ko, ana ay, patong hiyahay ang lawas. Magrapag yun ko ato mga guloy yun.
1: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies o daghang panguban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radyo Magbating.
4: This time check is...
5: Time check? This time check is...
4: This song is brought to you by Big Shot Hotdog. Bigatin sa lasa, swak sa bulsa. Oras na, Big Shot Hotdog, meaty na, cheesy pa.

This song is brought to you by Virginia. This time check is

Capranis.

enjoy this. Enjoy this song with Big Shot Hot Dog.

un doctor que no sepa

Ang namin ang sarap ng kape sa Tanyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada.

dapat balita ala semua ba. Nagpoy tayo ng 5,000 na pagbansay ang Department of Health sa buong na Peninsula Center for Health Development pinagi sa National HIV, AIDS and STI Prevention and Control Program bahin sa training on primary HIV care and HIV pre-exposure putting access sa management ng Tamayo AMSI hanggang karunaglawa Mayo 15 at 12,000 sa Pagilang City. Ang kanilang itanggungan sa 35 ka mga health officers at representante sa pribadong hospital, mga DMO sa HIV Treatment Facility Quality Members, rawa paligong pang serbisyo at kapasidad sa pagkatinam ang pagpubang batok sa HIV sa rehiyon. Ngayon nabati ang daklit balita na sumuha na ako si Banting Dangin, Wabat Sirel, Onyot Lirazan. Wabang salamat umayong bintang, tanin yung tanan.

Danzig. Danzig, brought to you by... This Danzig.

Pinakanindot o bikalidad na printing service.

masyarakat serta Alas 5 horas.

Time check, hatid ng Virginia Hotdog, paborito ng buong pamilya. Time check.

naging langit pa sa ipakatap karon. Na paghihapon mga pipila ng mga pangitain ninyo o bab sir nga ang kadungog sing aron ka mag tandem tewa naman mo hala sa sa isa kuntay isa isa na itong oras wala ko yung oras salamat sa inyong pagpaminaw di kay ha hangto na lamang sa lunes buhon Kristo ang Sa pagbalik, dili paghapon sa programang bantingan sa katawhan na Rosais 28.

Time check, hatid ng Virginia Hotdog, paborito ng buong pamilya.

0: Virginia. Virginia.
1: Ikaw ba ang tunay ni hampin niya palatian? Unsa ba ang hinungda kung ngano kita nagkasakit? Unsaon ba alang balikayan ang mga sakit? Ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. O karon aniya ang atong mga health experts.
2: Fayong adlaw, ang programang The Secret of Health. Ini ang inyong bantay panglawas, Dr. Remy Litooy. Imong kauban sa pagpaambit sa mga impormasyon o mga sekreto kon unsaon pagbintinan ang imsod na lawas. Kanunay ka bang naigo sa ubo, simple, hilanat o uban pang sintomas sa infeksyon? Palig-una ang resistensya sa atong lawas. Inom sa atong
3: lawas. Ako si Rodolin Takoya. Ako sa Singapore. 25 years old. Maganda siya, efektibo. Nawala yung ubo ko. Kamuha kapatid.
0: This song is brought to you by Virginia Hotdog. Basta hotdog, Virginia!
4: Instant energy ang imong gipangita ani ana mga higala ang Premium D3 Coffee Mix ang kape nga puno sa vitamin D3 ang kusog mopaligon sa atong kabukugan ug kaunoran Premium D3 Coffee Mix adunay mangustin nga puno sa powerful antioxidants adunay stevia nga makapaubos sa blood pressure ug maoy moregulate sa atong heartbeat Premium D3 Coffee Mix para sa healthy nga kasing-kasing another quality product of Yes to Health Incorporated
1: the secret of health.
5: A difference you can hear, a difference you can feel, with Eye of Balance, squeeze the open feelings, rest well,
0: ang sarap ko,
6: mitosikap,
0: the person set.
7: This
0: time check is brought to you by Virginia. Basta hotdog, Virginia!
8: Check
9: kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiis.
6: Generation X Plus.
7: This time check is brought to you by Virginia. Pasta hot dog, Virginia. Sample Plus Gold.
5: A difference you can hear.
0: This song is brought to you by Big Shot Hot Dog. Bigatin sa lasa, swak sa bulsa.

0: 96 kilohertz on Radio Bagding with the power of 10,000 watts. Mas pinanakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radio Bagding, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 sa buta. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal na naling maduulan sa katawhan sa pagalian.
2: BBC, taklit, taklit, balita, balita.
3: Kabaydi kibalkada, may bunta, ganyan na ang BBC, taklit, balita, alas sa chess. Gihatagan ka rin ang pagpaklaro ni DMW Regional Director Iris B. Tangkalangan na nadaghan paghihapong mga OFWs na dili gustong muuli gikan sa mga nasud sa Riyadh, UAE, Kuwait. Madud pa sa opisyal, kining tulo ka mga nasud dahil matugpakaroon nga nahimo nga nagmalinawon bisa pa man nga dunay na sinatiang kagubot sa Middle East. Hinungdan nga daghan ang mga OFWs nga nakadesider nga mapabili na lamang nga aron usab nga makapadayon nga makapadala og income ngadto silang tagsatag sa ka mga pamilya. BBC Daklit Balita, alas 10. Ako si Bagting, 17 Florence
4: Dag.
2: BBC Daklit, Daklit Balita, Balita.
5: Radio Bagting.

0: Bagamat nakalipas na ang mga sandali ay naging
1: alas 5:42 na sa Magtingog Kabulkadas.
2: This time check is brought to you by Virginia. Basta hotdog, Virginia.
3: Sample Plus Gold.
4: Ako si Jubilera.
5: Sa itong pagbalik, dari paghapon sa programang Bantingan sa Katawahan na Rosais 28 na.
6: Laban sa katawahan o dating sa kamaguran ng pagbibigyan sa nagkatawahan.
7: This time check is brought to you by Virginia. Basta hotdog, Virginia.

confiscar sa mga otoridad ang gubana-banang 885.

fiscal sa mga otoridad ang gibanabana ng 880 mil nga kandidat sa Bredang Smagog ni Sigurigo atol sa chat point declaration kagahapon sa Barcelona. Bayo 14...

Santa Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.

discuss some other event. Not to discuss some other event. Not to discuss some other event. Ang iba na ba ng usus nito sa... Nakupiskas sa mga otoridad ang gubanaban ng 880,000 na kandidat sa Bredang Smart Building Sigurinwa atol sa checkpoint operation kagahapon.

ako biskat sa mga otoridad ang gibanabanang 880,000 na kandidat sa Gobernang Smagog ni Sigurilio atol sa Chatfile Declaration kagahapon sa Tabalona, Bayo 14, Rusmillo, Bandisal, sa Barangay Samburon, Limanon, Bato.

Investigasyon.

po si Bashama. Bagding baliniwa. Sada kami Basham ang Duran in the Bashama. Bagding baliniwa. Sada kami Basham ang Duran in the Bashama.

da sola. Solo le palle o brodio, bambini. Investiga sola.

na confiscar sa mga otoridad ang gibanabanang 880 mil na kantidad sa Bilirang Smuggled Insiguridad atol sa Chatfall Declaration kagahapon sa Tabawala.

Chicago ng City Parole and Probation Office ang mga background planning for the family from BFF Pizza. Yusuf Tumayo sa Provision.

0: Services ang imong gipangita, paprenta, printing services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pa sa inyong relasyon.
1: Ana
0: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado, mga hanas, antigo, mga batanong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Sitaw, 3 to 4 days lang, pwede na nga makuha ang inyong ipatahe. Pwede na usap ni mong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
2: Oh no!
0: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutan tapos gaysa ng Capital Rizal Avenue, Pagirian City, o ang ilang Mulabi branch.
3: Ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gihigugma nimo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ni Dios sa Target Line. Product package o sa kabattle sa Target Line. Food supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line. Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon. Gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Ang usap sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
5: Radyo Magbating.
6: This is the moment. This is the day.

0: Radyo Magbating.
1: Ikaw ba dunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
3: The Secret of Health.
2: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rigod ang the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naaba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
2: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or suso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold, mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga mao'y moresulta sa sakit nga cancer.
3: The Secret of Health.
2: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon o normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto, mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy ug matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension ug uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold, mga higala, mas gipakusog ug epektibo.
6: Santon Plus Gold.
7: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, ug manlimpyo sa balay. Lagsik ni, kay lalaki gud ko. Pero, usahay.
8: Ang sakit ug balatian walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes ug daghan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold. Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic ug spirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit ug balatian. Santon Plus Gold.
9: Santon Plus Gold.
10: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag Santon Plus Gold.
3: The Secret of Health.
2: Sa panahon nato karon nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae, mga higala, nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
3: Vision Next, daghan ang natabangan.
11: Sukad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga ning tumar ko og Visionix Plus capsule, mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian gyud ko. Karon, kaklaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
3: Visionix, slay ang kaepektibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
2: Good news sa mga listeners i-deliver nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpalig-on sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
0: The secret of health.
2: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Bisunix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
0: The secret of health.
2: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa Pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
4: BBC.lit. Balitang.
5: Kabag di kabalkada may buntag, ganyan na ang BBC Daglit Balita alas 11. Gipangunahan sa Philippine Information Agency ang pagpahigayon sa Capacity Development Activity for Barangay Information Officers gikan sa 28 ka barangay sa EPIL isip kabahin silang formal organization sa Barangay Information Officers Network on Bayon. Ang pag-establisar sa Bayon ang gipangunahan sa Local Government Unit sa EPIL ilalom sa liderato ni Mayor Ramses Troy Oligario kaabag usab ang PIA o sa Department of the Interior and Local Government isip pagpakusog sa mga grassroots communication o community engagement. Ang mga partisipante kini ang gi-fully equipped sa ilang skills effective social media management og lakip na ang photo caption writing combating sa misinformation og disinformation og pagpalambo sa public participation sa ilang tagsa-tagsa ka mga barangay. BBC Daklit Balita alas 11. Ako si Bagting 17 Flores sa FEMA. Maayong buntag.
4: BBC Daklit Balitang.
2: Radyo Bagting.

0: Tanawa po ng Taklob, basin makaswerte mo. Are you planning to
1: build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang isgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Desk Appliance, ug ang Maranding Branch ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gyud kay alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
2: Gusto ka ba magtrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan og mga domestic helpers paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo-apply. Sila ang nagtanyag og libreng accommodation, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitaha lamang ang ilahang buhatan nga nahimutang sa may Purok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. O bisita hausap ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
3: Hala girl, grabe ka kag-glowing eye. Unsa man imong sikreto?
4: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
3: Skin Shop? Asa man adapit?
4: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
3: Unsa man ilang baligya didto?
4: Daghan kaayo. Tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products, naa sila tanan.
3: Safe ba na ilang products?
4: Oo'y FDA approved tanang baligya nila. Baka sure jud ka nga sa Skin Shop may safe ug legit tanang baligya.
3: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
4: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
5: Mag-skin shop na, muhuwa para ka, mu-income pa ka.
6: Bay, ngano man na imong giputlan ang sanga sa imong kakaw?
7: Ay, nag-rehabilitate ko sa akong kakaw. Nakakaton ko ani sa training akong gapilan.
6: Para asa na? Ang kakaw rehabilitation, makatabang nga mas musulod ang kahayag ug hangin sa kahoy, aron mas malikayan ang sakit sa tanom ug masilti ang bunga.
7: Mayo gyud nga nag-appeal kag mga training kay daghan kayo kag makatunan. Ma-appeal sad ko ana.
8: Para sa dugang pang-impormasyon, bisitaha ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o sa Facebook page ATI in Zamboanga Peninsula.

0: Bating.
1: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule o Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili, nagyud siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting nga na ko capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugman ni duty jud ko.
1: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Said Health Report. Health Report.
4: Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. So, kanina nakainom na ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kagtagos kabulan. Pa, sugar ko kusog, 170 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
5: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lente sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Duawa lang ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
6: Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana. Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
7: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
8: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakas sa pumasada ako ng truck ng gabi. Hindi ako na ano, napupuyat sa ano, hindi ako napapagod sa biyahe.
9: Rice coffee any time of the day for a healthy family.
0: Rock Radio Magba.

0: horas, a las 11:30.
1: Aduna ka ba'y problema? Dili ka na makatulog tungod sa sigaw na una. Ayaw nagkabala ka kay ani na ang mudugang sa inyong mga problema.
2: Let's get ridiculous!
1: Hudya ka sa kahanginan. Kauban si Lady Antonia.
3: Yeah! Welcome na usam sa itong programang Hudya ka sa kahanginan. Kauban na po si Lady Antonia. Shout out kaninyong tanan. Labi na gyud sa karon pa lamang nagpaminaw sa itong programang Hudya ka sa kahanginan, mga hanginon! Mao na gyud ni akong ma tagline sa ako ang kuan ba kahanginon. Oh, kahanginon kay kun ako ga programa kahudya ka pero gawas sa akong programa kahanginon mapugko. Bitaw. Ay pwede ka ninyo ipadangat inyong pa joke time og pahudya ka. Nagya puntay joke time mga kahudya ka ha? Oh. Nagya puntay joke time mga kahudya ka og kay well, di man pwede mo wala ning joke time sa akong programa kay kung walaon bitaw ning joke time sa akong programa mag-unsa na lang ka uhaw gyud kay ni akong programa ba. Oh, kanang mga lugar diha karon nga maabtan atong programa. Oh, buyin na inyong mga silingan diha nga inyong gipang plastera ng baba kay mukanta gyud ipakanta na para mubundak ng ulan. Oh, kasi mo magreklamo anang mga silingan ninyo mga antahes video kay nga bisan tuwang gabi gatiyabaw. Buyi na, buyi. Aron makakanta na aron munindot po ng mubugnaw pong panahon. Ay? Oh, pwede ka niyo ipadangat inyong paudyaka, ha? Oh, ako rin mo pangalan sa inyong lulog-lula mamagpapa-ante angkol o mga silingan kung di niyo mapanganlan, ha? Pwede, ako na ibahala silang alan. I-text ninyo ang Sir 997-765-9923. Mao na siya ito ang kuan, atong numero sa Jackas Kahanginan. Ang wala nakaapas, hinay, yung kayo mo matuplok ba? Pero tigong hinayan ninyo matuplok, kay paspas mo kayo kumuyaw-yaw. Oh. Muna siya, muna yung nakadangat niya. Balikon ako, 0997-765-9923. Oh, muna itong numero. Speaking of, ako ipaybalo po sa inyo ha, mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Daghan kong mga kuan diri mga kaudyaka, unsay tawag ana. Daghan kay kong mga listing sa ato ang mga parmasya. Pangutana lang mo kay pangitaon ako diri kay di na gina ko ma-mention matag programa na ko na naga koy murag hapit na gina ko ma puno ning mga listing mga kaudyaka sa tanan parmasya sa Visayas ug Mindanao. Kung asa na pwede ma-avail ang ato ang mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Sama sa Memo Smart Syrup, Memo Smart Capsule, Verticure Capsule, Nature's Gift Purple Corn Coffee, o Nerplex Capsule. Oh, i-mention, i-text lang ninyo ha. O, pangutahan na lang mo mga kaudyaka. Ayan na ako i-mention ang mga ngalan sa parmasya kung inyong ipangutahan na. Patukor tag mubo nga sunata para makabalik, Rasli de Antonia ha. Carmelita!

lalagelit may love you, Carmelita. Ako'y doso, ikaw. Aw, ayaw na lang diyan, eh, mga bata. Sila ang pagsabot. Ah, sa itong mga kugihang, mga nagtrabaho, karong mga panahunan. Shoutout, di kaninyong tanan. Daw biya, mga tapulan, Antonio, ay mong i-shoutout. Uy, shoutout, uy, di biya, lalim na ilang trabaho, ngawa sila trabaho. Pero nindot kay itrabaho. Labi nag, dili manakit ang atong mga kaugatan, mga kaudyaka, atong mga kabukugan. Di ta hawuyon, di ta kapuyan, di ta kapuyag dali. Natay mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, daku kisyak tabang mga kaudyaka, aron di ta maluyahag pinakalit. O, labi na ning Nerve Flex Capsule. O, trabaho sa, o, namay mga trabaho mga kaudyaka nga ikaw ang boss. Pareha nang ikaw mag-drive. Pila imong kita matag-adlaw. Ang problema lang, pinaka-boss na to ang atong kalawasan. No, ang atong kalawasan muna ngayon, pumupalabi diya mga kaudyaka, ha? O, nga halos di nag-undang og trabaho mga kaudyaka. Bisan kabalo nga miungot na ang ugat. Padayon pag-ihapon. Inana siya mga kaudyaka. Mauna siya nga... O, kailangan na ito hatag o pagtagad mga kadyaka. Natin ito ang Nerve Flex Capsule na makatabang sa papaligon sa nerves, ugat,

0: lawas, papakunod sa sakit o discomfort. Pagprotektar sa imong nervous system. Kaya itong ugat sa lawas, mga kaudyaka, maoy nag-control sa lihok o reaksyon o paminaw sa atong kamot o tiil. Importante kaayos, mga trabahante, ng Nerveflex capsule. Okay, ginagamit ba nato ang atuang mga kusog? Kung manarbaho kita. Basta lagi, as long as na yung mga ugat sa imong lawas, gamit og Nerveflex capsule. Asa mapalit sa nagadaiyang mga parmasya nga naas inyong dool. Kung saan niyo pagkabalo, i-text ninyo. O, pag-text mo mga kardiyaka kung unsa nga mga lugar, ahamo nga mga lugar, kay base na di available. Pangitaon, nidirin ako sa kong kudigo nga pertig yung daghan na mura na gid siya o table of contents. O niya ay mo kalimot, tapos ay Nature's Gift Purple Corn Coffee. Ani gyud. Nindot kayo ni sa mga tao nga grabe gyud ka busy bisan pamahaw wa nagahuna-huna. Bisan pamahaw mga kaudyaka murag wani kita gagpagtagad tungod kay giuna pa niya yung trabaho. Ay mong kabalaka kay nate gitawag nga Nature's Gift Purple Corn Coffee. Labi na tong mga kaigsuuna natong walay ganang mukaon og pamahaw. Lami ang lasa ani healthy og taas kaayo ni antioxidants mga kaudyaka. Pwede kay ikapulis inyong pamahaw. Randy Santesas Rina, Caballero, shoutout Jerry Punlaon, Dias Tandang, Angie Kimno, shoutout dia sa may Oroqueta, Antonia, live di ay ka sa Oroqueta nga istasyon. Imong oras dito. Salamat sa feedback. Wama, actually po, wala ko kabalo kung unsang oras ako madungog. Sa ako ang programa. Naday usahay nga 4 to 4:30 po diya. Salamat ha. Angie Kimno, muna siya nga di na ko gaminson sa akong programa maying gabi ha. Pasimuingon din mo Antonia. Laina ni mo Antonia. Oy, ikaw rabi aga pangatahuran sa amo matag gabi. Unya wa na malay ka ni maying gabi eh. Ningon, mugani mo ingon kung maying adlaw, maying buntag, maying hapon. Maying kadlawon kay nay istasyon amo sa tunga istasyon mga kaudyaka nga. Labay akong programa bitaw. Ganahan man pasalag paminaw kadlawon. Ay kani bitong Nature's Gift Purple Corn Coffee. Nindot kay ni siya mga kaudyaka kay maprotektahan ang atuang kalawasan gikan sa mga free radicals. Suporta sa atong kasing-kasing, sa atong aptay, sa atuang kuan mga kaudyaka, kana bitong kidney nerves produkto ni siya sa Nature's Gift Marketing Corporation. Unya, dili na siya ordinaryo nga kape mga kaudyaka ha. Nani siya mangustin, anti-inflammatory, makapaminos, kasakit, ugubag sa imong lawas. Nindot na si itong immune system o pamanit, mga kaudyaka. Clifford Rivera, shout out. Ingon many princess patubo. Ingon Marinati Talians, Kaulayanan, Lirungan, Talakag. So good na po ang background music, piryahan. Ganahan, magkikugpamina. Twang, twang, twang, twang, twang. Masangkay na yulak. Shout out, di kaninyo, ha? Ingon man, kanib itong Nature's Gift Purple Corn Coffee? Nani siya'y barley has? Labi na bitong mga tao, mga kaudyaka, nga diga ka, ambot ani nga, midako ang tiyan ba, big mapdos. O man day mahilisi. Katong mga tao, mga kaudyaka, nga dili kay kabawas, mga kaudyaka, gamit kaayo ni ang gitawag nga Nature's Gift Purple Corn Coffee. Tagpila din ang Nature's Gift Purple Corn Coffee, Lady Antonia. Tag 35 per sachet ni siya mga kaudyaka. Di na gyud masayang ang imuhang 35. Oy, makainom kag kape nga inani. Makapamatas imuha. Makahatag pag extra energy. Asa mapalit ang Nature's Gift Purple Corn Coffee, diri sa Davao de Oro, Antonia. Asa tanaw na tuha kay murag na ako'y nakita Davao de Oro. Wait lang. Wait lang, there's more. Ay, nara. Okay, kung namas Davao de Oro, mapalit ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Diya sa kuan? Love. Uy, kani. Love Pharmacy! Love Pharmacy Main o Love Pharmacy Branch 1. Unya na po diya sa Davao de Oro sa RGRC Pharmacy. Basta pangutana lang mo, basta kaya lang ako to bagon. Joke time! Matod ba kunos maestra mga kaudyaka? Hi! Kining boss ya?
1: Yes, ma'am!

0: Dapat abtik imong tubag. Kamong tanan, kung ako'y pangutala sa inyo, dapat abtik inyong tubag. Yes, ma'am. Okay, ikaw sa imo magsugod. Gusto kong abtik ang inyong tubag. Abtik ang inyong tubag kay dugay ka nang magyayaya. Kasabot, class. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, una po siya, tindog.
1: Kakaloka.
0: Balikon ako kung naganay ko ipangutana sa inyo, dapat abtik inyong tubag.
2: Hoy!
0: Lagi, ma'am. Okay. Kaya nakaisgot man ta sa kinabuhi sa ato ang pambansang hero, ang pambansang habayani nga si Jose Rizal. Ang akong pangutana ni mo, Bosyo, asa nagpuyo si Jose Rizal? Hoy, Bosyo! Ingon ba kong abtik ang tubag! Asa nagpuyo si Jose Rizal? Abtik, ma'am! Abtik, ma'am! Sa abtik, ma'am! O sa abtik! Ingon ka, ma'am, kung nakaipang ka na abtik ang itubag. Sa abtik! Sa mukha! Abtik, le, tanawa, ma'am. Ikaw, magbalik-balik, magugam, ma'am. Sakto, mabot siya, ma'am. Ingon, beka, kung naipanguta na abtik ang itubag, di. Asa lang po yun si Jose Rizal? Abtik, ma'am. Nawa, nag-yun ni Karin. Shout out, just mga abtik, kaayo, mga kaudyaka, nga mukuan, ha? Motobag, bisang wapang ipanguta na, tubag-tubag na. Inanan, arawag kasagaraan, mga bata. Muna siya nga ipamimo smart syrup na ninyo, mga kaudyaka, ha? Natay, memo smart syrup. Oh, ang Memo Smart Syrup pa kay brain supplement para sa mga bata nga makatabang sa pagpalig-on sa memorya o konsentrasyon. Makatabang kini aron mas dali makasabot o makarecall sa gitun-an. Oh, dapat makatuon. No, oh, makatuon sa gitun-an mga kaudyaka kay nay mga gitun-an nga wa pagay nag 1 minute nalimtan. Oy, daghan mga kaudyaka inana oy. Wa aya pagani na nakuan mga kaudyaka, ayak pagani gitunan, nalimtan na. Ayak pagigatag ang password sa cellphone, wala na open.
3: Kung sa itong password, laka magugo, maraman niya, gipalit akong cellphone. Nalimtan man!
0: Samot na inyo mga anak. O, pabalunin ninyo, paim na ninyo matag-adlaw, gitawag nga Memo Smart Syrup. 200 pesos per bottle na siya mga kaudyaka, pang matag-butilya. O, mapalit sa tanan ng mga parmasya. Nga naas inyong mga lugar. Pwede naman mo mangutana, wami, mawala sa inyong mangutana mo mga kaudyaka. Oh, pwede regyo din taon mo mangutana mga kaudyaka. Kung gusto yun mo avail, labi na yun sa ito ang mga kuan. Oh, mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mubalik ra po si Lady Antonia.

0: Palau. Galing mong sumayaw. Ngayon saan, mani mo paggalaw, pag sumayaw, kung na lalipong ka mga kaudiaka. Ah, kailangan ninyo Verticure Capsule. Mao ni siya, ha? Dagan ang utana ni mga kaudiaka. Sa to, Antonia, to imuhang gina-promote, Antonia, nga katubitang pangwas, vertigo. Verticure Capsule. Ah, muna siya ngalan, muna inyong pakutanon sa parmasya kung available ba mga kaudiaka, ha? Ah, ang Verticure Capsule, 18 per capsule. 18 pesos na ni siya makatabang sa papakunod sa inyong mga kahilo. Kalipong, makatabang sa pagpaayos sa inyong balanse. Ay, kanibit ang Verticure Capsule, makatabang sa papakunod sa sintomas vertigo. Naputeg, itawag mga kaudyaka ang Memo Smart Capsule. Balansihon, yun na to, mga kaudyaka. Ang ato ang finances, mga kaudyaka. Naka-istorya po ko ba? Mura po kong correct ba? Labi na yun sa mga trabante. Kaya nabali man ay mga trabante karon nga naglisod man noon nga nakatrabaho. Sa una nun nga wapay trabaho, nindot pa kaayo. Magkakaon-kaon pagkuhan, makakaroon mangod. Kaya nakalisod mangod kardiyaka, labi nagkabaluta, gasaligta nga natay trabaho, magsigig, londere, londato, na unload na hinoo.
1: Nakakalo.
0: Na-unload na yun intawon, mga kardiyaka. O, muna mag-memo, smart capsule kita. Oh, kaya itong utok yun, kinahanglan man na og vitamins para makaplastar pong panguna-una. Unsaon na to pagsubay, unsaon na to pag-angay sa kwarta. Iba sinbayag mahimo tag one day millionaire. Nakuratan lang pinakalit ba? Oh, wata ka balo nga. Ala, gigunitan naman to na ako akong swildo gahapon na asa na nakalimot, mangko? Ba? Unya lisod ba kay nga trabahante ta nga ang atuang utang, mangutang ta, aron ibayad na pud sa utang. Ang hinding way ka humanang utang. Ah, muna siya ni mugna ning Memo Smart Capsule. Oh, kay para magpaayo sa atong konsentrasyon kay usay wa man ta sa atong pangisip siguro nga pataka na matagasto. Shout out Christina Mapas nga always nga paminaw sa imong programa sa akong pinakagwapang Nanay Terry, Nanay Liit, Nanay Emily, Nanay Jelen nga always naminaw sa imong programa. Shout out ya kaninyong tanan mga kaudyaka, mga kahanginon. Shout out pagkikwit ni Amer Palaman, Tweety Palaman, kanindot ba kay kalami ba kay ani oy? Kalami ba ipangapi ani oy? Si Tweety Amer Palaman, nagreet imong soking tigpaminaw Diangket Palaman, Op Dogong Emlang Purok ka 50. Chada dagalan yung purok di aban abot og 50. Balikon ako ha ang mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation mapalit sa nagkanayang mga butika nga naada sa inyong lugar. Pwede ka ninyo i-text na may hotline ang Nature's Gift Marketing Corporation. Kaugalingon ganin nilang hotline mga kaudyaka kay para anytime matimingan ba ikaw na naitatay mula kaw ka moato kag sentro na nakainumdum ka ba nga abil ka to ko atong giingon ni Antonia nga Nature's Gift Purple Corn Coffee kay galisod ra ba kog bawas? O pwede ra. O i-save ni nga numero. Ayo dili ni Saudiakas kahanginan na. Kaning numero nga akong ihatag karon. Kuan ni siya sa Nature's Gift Marketing Corporation kay mamasin ta ba nga basin bitawg makalaag mo, makalabay mo sa sentro niya maka huna-una mo magpalit og produkto para sabay na lang po sa inyong paglakaw. I-save ni nga numero. 0917-177-4360. Osbon ko, 0917-177-4360. Amo na ang numero, kay para i-save dayo Nature's Gift. Bisan Nature's Gift lang. O, mula isulat kay, mangutana din ka, asa diri mapalit ha? Asa mapalit ang Nature's Gift ni Rebecca? Naaman ko sentro, Portlandman. Naaman ko Skalamba, Misamis, Occidental. O, kunakas Skalamba, Misamis, Occidental. Just John B. Pharmacy. O, e para tubagon din ka ha? Okay ra ba mo mga nanay, mga tatay? Anyways, mubalik ras Lady Antonia, mubo, ragi din nga sunata, mga kaudyaka, alang kaninyo ha?

grabe, mura na mag isang iglap ramo na. Siyempre, kining oras, kining ang programa. Giatod ka na itong mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Verticary Capsule, Memo Smart Syrup, Memo Smart Capsule, Nerblex Capsule, Nature's Gift Purple Corn Coffee. Kini si Lady Antonia. Manabilit kaninyo, ghanton na lang po dahil sa sunod na itong panag-uban sa itong programang Hudyakas Kahanginan. Bye for now! Rock, rock, radio, magbating.

0: Rádio Bambim.
1: BBC, Daklit, Balitang.
2: Kabag di kabalkada, may ngunto, ano yan ang BBC Daklit Balita alas 12. Nagpahigayon o halapad nga internal cleansing operation ang Land Transportation Office sa pinagi sa pagdumala ni LTO Chief Assistant Secretary Marcos Villacanilawa kung man mapasakahan o kasong administratibo ilalong sa preventive suspension o gagitangtang sa serbisyo ang pipila ka opisyal o empleyado sa ahensya gumikan sa nagkalainlaing nga pagsupak o irregularidad sa ilahang gimbuhaton na. Pinasika sa taho sa Intelligence and Investigation Division na nikabat na sa 56 ang nalambigit sa nagkalainlaing kasong administratibo na doon ay kalabutan sa grave misconduct, serious dishonesty o gross neglect of duty, extortion or pagpangutong, falsification of official documents o guban pang pagsupak na nakapikto sa integridad sa serbisyo sa publiko. Lakip nini ang one presidential appointee o 34 ka permanent gikan sa Central Office, National Capital Region na Region 2, Region 4B, Region 7, Car o Garaga. BBC Daklit Balita, alas 12. Ako si Bagting, 17 Florence Sofima, Maayong Udong.
1: BBC Daklit Balitang.

0: Rádio Barbarim.
1: Umuwag tang sa kalaay ug mga kamingaw, kaladrakas. Ug ani ana ang bayot nga gikagubtan ug idolo sa kadaghanan. Ang lawas mo nagkagman.

0: for sure, she's indeed the beauty you can't deny. Introducing Indai Garutai. Tirilang syempre sa tahanan ng mga sikat. Wow, mingaw!
1: Asna, mapasaot ka pa.
2: Ang panagrang maalas sa Dossi! Ocho na! Still, napaminaw mo sa to ang programa ang Kalan Rakas. Kau ba si Inday Garutay? Dinirigyan sa 106.3 Bell FM. And together with sa to ang asylum kasang takaroon sa to ang EM band ng DXBZ Radio Bagdik. With Color on the Line. At akala itong magdagan at itong unang Color on the Line. Hello! Yes, Langging, my good dog. How are you? Kumusta? Babae, lalaki, usa ba?
3: Okay lang kayo, Inday Garutay.
2: Yes, dear. Usa may ako ikalagad sa ako ang guwapa o guwapo na color.
3: Magpa-kalanrakas lang ko, Inday Garutay.
2: Kana, Inday. Sige, rampa sa ibong kalanrakas ni Langging kinanganal na!
3: Una kami mo Inday Garutay, maayong utok kami mo no, sa talang naminaw sa DXBZ 756 sa Radyo Bagting. Sa 106.3 Bell FM and DXCA. Magpakalamlakas na ni Kunono na sa Combes Pelia sa may Patimasan Miguel Sambaca de Sol nga si June Mark Manisan. Kang Maruji Bunghamay Bihasa o kang East Chas. O sa akong mga idaablo niya sa Maylibak, Sultan Kudarat, silang MJ Labnietis Tabo Suarez, Jana Tabo Suarez, Almira, o Jensen Ruiz, nga akong friend niya sa may Samuaga del Norte, kang Raymond Tagalugon, Raymond Tabo Suarez, o kang MJ Carpio niya sa may Cotabato, salamat kayo sa kanunay nga akong pag-greet, o kang Kuya Inting Carpio niya sa may Alta Sierra Tiguma, o kang Sir Mr. Candia, kang ay sa Maghanoy and kung may Palmero di Mayo o Jandre de la Serna sa may damit Bayog Sambuanga del Sur o Jills Castada o kang Joshua Pasagi Jobert Olivos o Jero Papagalan o Tom Cruz o kang Katarina Bibig o sa mga Tagalugong Tagayon Tagalaran Clarin Pangan o mo request ko Inday Garutay
2: ang sama ni ba yung request lang Gieng
3: kung ano Inday Garutay kung hindi lumaon ako request
2: yes ang sama yun.
3: Kuan, There She Goes o Iskiri nga remix.
2: There She Goes. And then, ang sa tungkosa?
3: Iskiri nga remix. Iskiri.
2: Iskiri nga remix. Okay.
3: Yes, Inday Garutay. O, kana lang Inday Garutay ang nagpakalanrakas. Di ka ni Aljo na mukha katanong ka din sa may Pagalian City. Salamat Inday Garutay and God bless.
2: Okay, thank you Kylie. Yes, all the way from Kaninga, Santa Maria. Yes, another caller on the line. Hello, good afternoon. Hello, gang.
4: Hi, Inday Garutay.
2: Kana. Kaya kay sweet kayo tingog uy da.
4: Paano man Inday Garutay?
2: Ay as usual, basta kay naakas always malipay jud ko dai. Yes dear, sa may ako ikaalagad sa ako ang guwapa nga color me.
4: Panangrakas lang ko sa akong mga kaawan sa Ipahit Biglan.
2: Okay, sige, go ahead. Langgi kayo nanganal na.
4: Una-una ni mo, Inday Garutay. Good afternoon. O Ronald Frasco, Ros Pilayo, Marlin Aquino, Rati Beliase, Jit Palalon, Jik Nicarano, Gabar Apolba. Wala lang Inday Garutay, wala naman siguro ko yung nalimtan.
2: Oo, wala na kayo nalimtan kay Basin, huwag na yung magluo din ha.
4: Request lang ko ba Inday Garutay?
2: Yes, also man, iba yung request my dear.
4: Juan, Inday Garutay ka lang, ikaw at ako by remix.
2: Ikaw at ako, wait lang ha, ikaw at ako, remix na yun, at sa pa?
4: kanang I always remember as this way.
2: I always remember me this way. Okay.
4: Ano lang hindi garo tay?
2: Yes, thank you, Kayo Langging. Salamat sa magdawag, guys. All the way from Pitogo. Another. Yes, another. We have caller on the line. Hello. Good afternoon. Hello.
5: Hi. Good afternoon.
2: Yes, tita. Good afternoon, tita. Maayo nga. Yes. Ay, as usual, basta kay naa ka, as always.
5: Tungod
2: na lang siya. Pero mira, huwag kang mabisi, huwag yung ka na himong mayor.
5: Hindi lang ko siya mahimong mayor. Kay kapoy ba yan? Nakapoy ganyan po si Daisy. Ang siya lang mayor.
2: Yes, dear. Asa may ako ikalagad sa kong nagwapa nga color. Ibi,
5: magpalang lakas ko, pero makistok sa ko ni 1 minute.
2: Oh, grabe! Magkiktok pa siya in 1 minute. Giurasan ba ko, may unsa may? Unsa may
5: ako? Tita.
2: Unsa may?
5: Bisag, 1 second lang.
2: I like it. Oh, sige, basta kay inun ratakang mga naha mi.
5: Oh, basta yun ako nila. Tita.
2: Yes, Lee.
5: Dali lang yung chocolate, tita, ha?
2: Ay, sureness! Ginawa ko chocolate, ready, ay?
5: Pangkot kay Baraturo, dali lang ng flower.
2: Sa ako na lang. Yes, dear. Sige, go.
5: Huwag ka pa ko, tita. Huwag ka pa ko, diha.
2: Ay, syempre. Listen, boy!
5: Wow! Huwag ka pa ko, diha, sa imong program.
2: Ah, ay, lesson po. Huwag dili i-welcome. Agoy na. Huwag sa'yo na naman. Sagpaan yung ko.
5: Ay, kung nasag pa. Ako, dili man ko kaigo. Magpalandrakas na ko, tita.
2: Ay, okay, sige, go ahead. Sige, magpalandrakas, mami. Kay nanganal na.
5: Magpalandrakas mo, tita. Nga dugay. Nagyod kayo kung wak makadungog sa musingong. Kay dugay man kong Zamboanga, tita.
2: Amo, di ay na siya. Kay tuwa di ay kag Zamboanga. Asa na all?
5: Magkita manggod ta, tita. Kay wak mantay uyab.
2: Agay!
5: Mangita ta kuyang.
2: Oh, kanang Zamboanga kay kanang gusto gyud ko mutaak anang Zamboanga kay wa gyud ko nakataak din ha.
5: Ay, mo kuya ko ko tita dad unta ka didto.
2: Ang kuya ani basin og dili na ko nimo iuli. Ang kuya ani basin og dili na ko nimo iuli. Sige, go.
5: Mimo diha tita, good hi non. Kay Marian Rabanuel, kay Giselle Martil sa Punawan Mabuhay Zamboanga Sibugay, Nestor Tanja, NJ Tarpio, okay, Gaga Batal, kay Arlyn Puerto sa Balintawag. Good hi non. Kaniyang tanan mga best friends sa kanginan. Good hi non. Kumusta niyang tanan? Welcome pa sa akong tita di ay bisag dogay na wag katawa.
2: Ay listen po, no, dili ta ka i-welcome sa paan ko nimo.
5: Pag-wish ko kita. Manaman, request naman ni Mike Andalis ang mga ako ang
2: request. Ba, Adjun, katang iya ang request nga, naka-ready na diri, ikaw at ako, mabuni imong ampay, ginuo ko. And ang imo ang always remember us this way. Oh, daba?
5: Oh, ikuha naman niya ay Mike, lain na lang po na kwatita.
2: Yes, also man imo request.
5: Don Romantico.
2: Don Romantico, okay.
5: Ako kung palandraka sa niya kung Auntie Diti Tanga, naabot gahapon dikan sa CI.
2: Wow! E regards ko sa imong auntie di ha?
5: Yes, si Madam Alicia Cinco.
2: Why? Cinco!
5: Yes, nasa yaron din kita natulog.
2: Ah, okay. Tigun sa
5: mga... Mother Earth.
2: Tigun sa niya ng mga Cinco dira sa pagay di ay.
5: At parintin ako na tita, pero ang dato, di ko na kay di.
2: Ay, parintin na yun mga Cinco! Ah! na ako'y sakop, na ako'y sakop ng kanang iyang apelyido 5. Naasa sa Zurico, naasa sa Zurico, siya mo'y head sa Zurico, sa kuay.
5: Ay, wignet lang ko, tita, la, tita, wala tita garutay.
2: Ako ta, ako siyang ignore.
5: Okay,
2: okay, thank you. Salamat, salamat, salamat. Bye-bye. Yes, alas 12:18 na. Dinilingga mo sa ito abang managuban. Of course, kini ang kalandrakas. Kauman si Inday. Karutay.

0: right here on Bell FM.
1: Testimonya.
2: Oh,
1: kasinatian.
3: Ma, nana si Papa Joseph.
4: Ah, may noon. Kay andam ng pagkaos na misa.
3: Bless ko pa. Oh, kainit gani mo pa.
5: Dantan ko. Naminunog akong kaluwasan. Ilabi na nga akong tiil.
4: Uy! Tungod binas panahon ron. Puso kaing ubo. Hilanat og trangkaso. Ay kabalaka. Kay human mo og kaon, haplasan og masahi ang taka. Gamit ni ining Paragis Bilabila Herbal Oil.
5: Mauna lang. Ang sweldo mauna lang. Mauna lang. Ang sweldo mauna lang.
3: Ang trabaho ka pa?
5: Oh. Natural na. Maugun niya ko panginabuhi. Unsa may atong kanunak. Kung dili ko man trabaho.
3: Naayon na day ka pa?
5: Ay, maayon mo lang. Bawan ako. Kondisyon kay ko. Human ko maplasin ni mama ni mo kagabi eh.
3: Mau ba pa?
5: Aghato na ko ang tanana ko mga amigo na ilabi pa ang mga mag-uuma sa paggamit sa paghaplas sa Paragis Bilabila Herbal Oil aron maayo sa bang ilang panakit-sakit sa ilang kalawasan. Pagpamanhod o pagpamuy-puy. Sama na ko. Sige na, arin na ko.
4: Aray, kadiyot-kadiyot. Banak ko. Kadiyot lang. Inumuna ini o.
5: Usama ni asawa ko.
4: Maone. Isabay ng Paragis Bilabila Herbal Coffee. Aron, energy permanente. Kaysa Paragis Bilabila,
5: dili na ko mag-agwanta pa!
6: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
7: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Santon Plus. Sukad namatay akong iyaan, dili na ko katulog. Mautuning sulay kong tumar sa Santon Plus Gold. Epektibo gid kaayo. Salamat sa Santon Plus.
6: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
8: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasinati og kidney problems ni Sandig sa Sed Kogon Herbal Capsule ug Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
9: Kidney gid ayo akong kilid nga nakahilig gid ko og dugo. Mao tong nakadugo man kuha sa radyo nga Kogon o Panyawan. Ipalit dai ko kawan ah, ni kaloy sa Dios na wala. Wala na ko nakapatik apay wa naman ko gibati nya kaantog karon nag minti na ko. Antog karon ayo na ko unikan sa Kogon o Panyawan. Pablito Simudlan amo ni sa sinta nakapin sa buhi na bisita.
6: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
10: Ako po si Elviro sa Piliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako rin, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ako, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa atin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
11: Gusto ka ba matrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan og mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar ug Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo-apply. Sila ang nagtanyag og libreng akomodisyon, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medikal. Alang sa dugang kasayuran, bisitaha lamang ang ilahang buhatan nga nahimutang sa Maypuro Riverside, Hamisola Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. O bisitaha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
2: di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Limit. Barato na, epektibo pa. Lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-5885-488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema.

0: me who's the man, o kang station sa tanan. Isingit mga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Oras, alas 12 y media.
2: Usa na usab ka paragis bila-bila herbal coffee user. Ang satisfied sa atong produkto, mga kaparagis. Tungod gini sa mga sangkap sama sa mangosteen o gotocola o sa ka-herbal plant nga makaayo sa atong blood circulation, memoria o mental health. Si Nanay Silesina nga taga mainit Surigao del Norte musaysay sa iyang kaagi tungod sa kaayuhan sa paragis bila-bila herbal coffee.
3: Ako si Silesina Semblante, 65 years old, nagpuyo sa Tulingon Mainit, Surigao del Norte. Kaning bila-bila nga cafe, mga tuig na kuani naggamit kay ganahan manggugko kay hayahay ang lawas, unya murag mawa imong

0: right here on Bell FM.
1: Experience the best accommodation from a hotel. The new
2: Pensione de Eliana.
1: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana.
3: Sunfold Plus Gold.
4: Shira, taga Bohol. Gahod po nga akong tiyelog akong kamot. Sakit kayo ilihok. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubuldos ang pagtake. Duha sa gabi ug duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag ug sakit sa akong kamot. Ibigtibo kayo ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold.
5: Si Delphine Hitizo, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpaman hud sa tiil.
6: Sakit akong hawak diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, para gulay ko suba, murag banhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit. Kugon na yun. Delphine Hitizo, Perpidan, Turil, Davao City, 66.
5: Said Kugon Herbal Capsule. Basta kugon. Lawas bas kugon.
7: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit, sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cysts, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. Ang target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle.
8: Sa matagbalit ninyo sa
9: Target Line
8: Product Package o sa kabattle sa
9: Target Line
8: Food Supplements kauban sa tuluka battle sa
9: Target Line
8: Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gamakadawa sa grasya o kalibayon Aron ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 O gama sa 0935-588-5488 Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug

Yes, mga kasalingan, oras na para mo bye-bye tayo sa itong programa. Kailan rakas? Kao ba si Inday? Ganun tayo din nila sa 106.3 Bell FM o sa Radio Magding. Alas 12:56 na. Bye for now. Hang on tight for the loveliest hits. No, ito ang mga mellow music. At exactly 1 o'clock in the afternoon. Hanggang after the stress. Andag na na sa hapon. This has been your friend Inday Garutay. Hear me again tomorrow morning. Alas 11 lang yapos buntag. Tama na alauna ang tag na sa hapon. Bye for now.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alauna sa hapon.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: BBC Daglit Daglit Balitang Balitang.
4: Maayong hapon kabagting kabalkadas, ania na ang Daglit Balita alauna. Himpit nang nadakpan sa gilusan nga koordinadong operasyon sa kapulisan na ang usa ka hamtong nga lalaki nga pipila ka tuig nang gipangita tungod sa kasong rape. Sumala sa report sa Alicia Municipal Police Station sa Zamboanga, Cebu, Gaya. Base sa kapulisan, ang pagdakop gihimo pinagi sa warrant of arrest nga giisyu sa Executive Judge sa Regional Trial Court Branch 249 Judicial Region sa IPIL Zamboanga, Cebu, Gaya. Pinisa niya itong Abril 23, 2008. Kung wala'y piyansang girekomendara. Inyo nabati ang BBC Daglit Balita alauna, kinis Bagting 28, Kimberly Namuaga. Maing hapon, kanatong tanan.
3: BBC Daglit Daglit Balitang Balitang. Radyo Bagbaging Ting.
5: Si Anan Nebres, na biktima sa dengue, halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
6: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila, capsule o coffee. Kay ang finding nako itong December 10, ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili, nagigiguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Amo ito na, ning inko, mutisting anay ko kuhan, ning kapsul o coffee, nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako ng tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos, makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko.
7: So, ingon na paragis bila-bila?
6: Oh, paragis bila-bila, capsule, o kaningkuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugma ni duty jud ko. Kay, dili po hindi mo, hindi ko makaduty sa, na ako sa planta ng trabaho.
7: Bila edad din mo ron, ma'am?
6: Ako, 55 na.
5: Busa sa unsamang balatian. Adunay paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila,
5: paragis bila-bila,
8: paragis bila-bila.
2: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
9: Sana all.
2: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede daw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
10: Oh no.
2: Paprenta Printing Services. Hiningtanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital, Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
3: Radio Magbating.

0: Radio Magbating.
1: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan ang kapikas adunay diabetes.
2: Idagan na ko siya sa ospital, na-check gid siya nga diabetic gid siya. Pagkuan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Motong nang palit gid ko sa Sid Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa misis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na gid ang iyang pamati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
1: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
3: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
4: Dado galyo debay, 30 ang edad. Nakoy bukol sa akong tuhod dapit ba? Nya, sakit kayo lakaw. Akong gitumaran og Sandown Plus Gold kay mao may ingon nila. Moro gyud nakaayo sa ako sir. Karon, wala na koy bukol sa tuhod. Daghang kaayong salamat, tagadigos day ko.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
5: Hala girl, grabe ka kag glowing eye. Unsa man imong sikreto?
6: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
5: Skin Shop? Asa man adapit?
6: Naa sa Trace Arcade Building, ground floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One stop shop jud para sa imong beauty needs.
5: Unsa man ilang baligya didto?
6: Daghan kaayo, tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products naa sila tanan.
5: Safe ba na ilang products?
6: Oo, FDA approved tanang baligya nila. Baka sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe ug legit tanang baligya.
5: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
6: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
7: Maskin Shop na, mugwa para ka, muin kampaka.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, ala una y media.
2: Radyo Bagting.
3: Handuraw na to pagbalik ang atong mga kagahapon.
4: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wanay umoy king balatia, nagsapuang sa imong saluma.
5: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
6: Kinsa siya!

0: Dang sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw? Welcome sa atong panaguban sa programa, ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo. Dili gwapo pero uso, tutuki lang di ba dagaton ka? Pasaylo ako ninyo akong pagaw-pagaw nga tingog, manumbalay na usab sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan. Inaot pa unta nga naa mo sa maayong panglawas. E kung ako ang inyong balusan, kaloy sa Dios, maayo raman. Ning atong programang Tudling sa Mga Garay hatod kaninyo sa Wonder Herbal Oil. Anay laing pinakadabe sa Wonder Herbal Oil. Oh? Haplas nga walay kaparehas. Wonder Animal Vita pertinindota gyapon kayo. Wonder Animal Vita. Para sa buhing mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langga, mugisda, guban ba, no? Wonder ba na ba plus pertinindota gyapon kayo. Oo, oh, para ni adtong mga katong-atong mga kaigsuonan di ba nga kuan kanini ang Na ay problema na itong mga kaigsuunan sa ilahang bugon-bugon sa suso, matris, goiter, no? Wonder ba na pa plus mo na? Vitron drops, bata bago na tao, taman 1 year old. Vitron syrup, 2 to 12 years old. Vitron tablet, para sa mga 13 anyos pataas. Kana na yung atong Wonder Himuaid. Kulon problem o kanang dunay mga sitawag anak ganini ang almoranas kulon problem ug almoranas no Wonder Himuaid na kasing-kasing og imong blood pressure Wonder Cardio Care dahil kana dayng ato ang produktong Wonder C Plus nga apoy drop syrup ug tablet nga moy mo protect nimo para di ka daling subawan nilantan og magbalatian ano mga produkto na sa RSB Life Care Marketing Incorporated di mabasta-basta na bueno mga pinalanggang tigpaminaw nga ato ning balakan. Kasing-kasing ko karon nagbakho sa hilom. Tungod pakyas akong buhing pagtuo sa paglaom. Mga pangandoy sa kinabuhi na lumsan, tungod sa akong kiliran ikaw mitaliwan. Gipangita ko ang suga sa kamatuoran. Mga pangandoy sa hilom nagbangutan, kinabuhi na ngandoy na lamang sa kamatayon. Tungod ikaw pinangga, nawala naman sa dayon. Subay sa dalan sa kamatuoran, gipangita ko ikaw akong hinalangan. Gilatas ko ang balod sa kapalaran, hipalgan kalamang kapikas ning dughan. Sa mga mata karon luhaan, sa kasakit halos dili na masabtan. Kalibutan midoyog sa akong kagulanan, nangandoy na lamang sa lubnganan. O pinangga, pakita na intaon ka na ako. Bisa na lamang stungang gabi is akong mga damgo. Ikaw mo patimaw mo pauraray sa akong mga bukton. Samtang may pinitik pakining kasing-kasing kong kabus og masulukon. Nagduhiraw karon ang dagang kukang kaisipan. Nagbakho ining kandila sa kinabuhing nagbangutan. Naubsa na kining mata sa mga luha daw sa nawad anog bili. Tungod ikaw ang banagbanag sa tungang gabi. Banagbanag sa tungang gabi din eh. Pero asin itong pagkantahon. Banagbanag sa tungang gabi pero asin na ito ipagkanta.

0: buhay ko. Alang to kanin yung tanan mga pinalanggang ding paminaw. Under herbal oil haplas nga walay kaparehas. Di yun ta magkamali pagpalit ani kay grabe yun. Kadagang kasun-sun. Who wonder herbal oil. Ang haplas nga walay kaparehas. Grabe kay epektibo. Tuwa pa kasuway gamit ani mo. Try yun kay. Epektibo kay ning atong wonder herbal oil. Istingi, suway, gamita, kanang imong sakit stiyan, pwede na sa Wonder Herbal Oil. Imong labad sa ulo, pwede sa Wonder Herbal Oil. Imong pamaol, sakitan kang ngipon, igapas, isuksuks bangag, ulian. Grabe ka epektibo yun. Kanang grabe ka ka-stress, ibutang sa imong palad, irab imong palad, simhuta, unya iginhawa. Ana, apakalamia. Oh, tilamia, yun mo nagagibayaw eh. Nagagibayaw sa langit. Nganana, kanindot ang Wonder Herbal Oil. Minawa, testimonya sa nagamit sa produktong Wonder Herbal Oil.
1: Pangalan, ma'am?
2: Rowena Castro, taga Sunfor, Barangay 35, Cagayan de Oro.
1: Wonder Herbal Oil ang imong nagamit, ma'am, kay nagulgol ang imong patiis.
2: Ako, tiil, may nagkawin, gulgol.
1: Ah, imong tiil lang nagulgol. Onya, imong gigamitan aning Wonder Herbal Oil. Onya, kumusta man?
2: Okay kayo, sir, ang Wonder Herbal Oil.
1: Dugay na ka nagamit anang Wonder Herbal Oil.
2: Ikatulo na ka business, sir.
1: Kumusta man ang epekto? Kumusta ang resulta?
2: Maayo man siya, sir. Mental ba lang eh? Paminaw mo sa... Hindi ko man mag lang.
1: Okay. Onya, ang ngulngul sa imong batiis, nawala?
2: Nawala na, kaloy. Sige na.
1: Nindot yun kayo.
2: Salamat siya, Ricardo Villaronte. Maayo, isipo ginayang kuan produkto sa Wonder Herbal Oil.
0: Nanana gyud kanindot ang produkto nga Wonder Herbal Oil. Atong wa pagka-try mo, try gyud pod para nga makahibaw gyud ka. Nindot gyud ay. Ay lamo kumpiyansa kay sa market ron. Ay nani man gina basta daghag bunga ang mangga, kalingawan mo ginaglabay, no? Labay bato ana. Ingonana ang Wonder Herbal Oil kanu murag namunga siya daghan kay grabing daghan ang gustong mugamit, no? Naabot na sa gawas nasod, no? Gipagpada dito sa mga parinti dito kay may gilaging gamiton ang Wonder Herbal Oil mo na nga. Daghan po kayong kasuon-suon, pastilan gid po ning mga tawhanang. Di gid po makigdula nga patas, no? Unang kinanglan inyo ginang liliyon og tarong ng imong napalit nga Wonder Herbal Oil. Kung naimarka niya, manufactured for RSB Life Care Marketing Incorporated, green ang shrinkable film, unya white nga plastic, green ang taklob. Paniguro mo. Okay, maluoy po ko nga di mao inyong mapalit. Magreklamo, biyadayin mo. Basta di mao inyong napalit, no? Mauna diha mga pinalanggan di paminaw. Kanakanang atong Wonder Animal Vital. Buhi kag baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda o guban pa. Epektibo ba ni kayo kaning Wonder Animal Vital? O ni vitamin sa inyong mga kahayupan? Tanang kahayupan. Way labot ng imong animal nga bana. Tanang kahayupan. Pwede na atong gamitan sa Wonder Animal Vital. Testimonya. Minata, testimonya. Nagamit ni sa produktong Wonder Animal Vital.
3: Kanang imong pangalan o address ko eh, para ka sigurado.
4: Ako si Gabriel Robinson. Kapamatuhod ko ko eh, laki ng Animal Vita, ginuhod kini. Kahit ang akong baboy karon 65 pies pa lang, nagbimbang na og 62 kilos. Bilibig ko anay ko eh, guwapo ginang Animal Vita.
3: Sige, auhaga itong mga, kwan, mga namuhig baboy nga, magamit itong Animal Vita.
4: Panawagan ko na sa mga kato nag-aatiman og mga... Baboy, magamit din ka mo og Animal Vita. Kaya ako nga pamatuod ko. Kadua na ni kabisi. Kaya ang atong baboy katong una, 96 days. Nagtimbang na og 90 kilos.
3: Sige, salamat kayo kay.
4: Sige ko, salamat.
0: Ingon ana kanindot ang Wonder Animal Vita. Ang Wonder ba na ba plus? Pero tinindot tapon. Kaya katong atong mga kaigsuunan, gusto mo kuan? Kanini ang...

0: tambal para ang inyong galison mo sa pagpanghi. Ba na ba? Wonder ba na ba plus? Mutuna po ni mga bukol-bukol kinaam ni Mangustin. Epektibo beginning wonder ba na ba plus? No? Kanang galison o bawas, galison o pangihi. Kana, wonder ba na ba plus? Pagkang ninduta kay liman ka ng kombinasyon sa Mangustin o banaba, magkaninduta na. Kato mga kidney problems. Paminawa, testimonya, nagamit o produktong Wonder Banaba Plus.
1: Sige ma'am, ihatag sa itong kumplitong pangalan o address.
2: Ako, Tine Berdusilio, pagabuntis ba kung edad ko 65, niya, na inalaman ko ba nga nung regla ko, niya, kusog kaayo niya, nakadungog man ko sa inyo, kung bagi, kuyawan na ko ba, kay basig na ako isis ba sa akong matres, nakadungog man ko sa inyo, ang banaba plus, ay na kuwan ng mga sis, kuwan sa bukol, sa tutoy, anak, sanay na ako mga bunta, kung gabi akong inom, then wala man, na nagkawala, nakahurot kong duwa ka, istab.
1: Nawala ang?
2: Ang akong dugo. Ito, nalipay ko, eh, saan magod magsakit akong tiyan ba na nakunin wala po dron na nakainom ko ng banaba plus.
0: So yung unana kanindot ang wonder banaba plus. So shout out lang ko sa Pipito family, Lauron family, especially sa akong mahal Apple Navarro. Shout out Junjun Pipito from Maramag, Bukid. Kung itimbaya si Dioliza o Janine from James ng Takupis is in a iski. Karin ako akong anak na si Chaira Midayag. Si Rana Clear Dayag, akong asawa nga si Ivy Niaga from Chariboy Dayag sa Kinilatan, Kawayan, Lantapan, Bukidnon. Ni Ongski Alforque o di Daniel Mera o si Junis o Grunil Gongski o Porman Julito. Salamat! Vitron Drops, mga bata bago na tao taman 1 year old. Vitron Drops ang atong gamiton. Ano'y pinakanindot? Kanang Vitron Drops. Oo, katong mga kabataan niya, gamit ta og produkto nga Vitron Drops para sa mga... Kanang mo'y pagkataog yun, taman 1 year old. Kanang 1 year old, kanang 1 day sa di pa magto, 1 year old pa na, no? So pwede na pa imunod og Vitron Drops. Epektibo ni kay imong bata ni ma-develop ang brain.
3: Hello, maayo nga hapon. Kinsagyan ni atong pangalan?
4: Kwan, Marvin, Ambasakan, Tagaynitaw. Ang Vitron Drops kay Kwan, epektibo gid siya nga kanang vitamins kay sa pag-inom pa lang niya, nakatulog dayon siya, tas kusog na siya mututoy.
3: Kinsay nakatulog ang?
4: Ang bata.
3: Dayon.
4: Then, tas na yan tulog.
3: Sa una day?
4: Mugmata siya.
3: Oh.
4: Mugmata-mata.
3: Niya, karon, okay na yan tulog.
4: Okay na yan tulog, then... Dingas kayo pag makamata na siya.
3: Sugod, nakainom og Vitron?
4: Vitron Drops.
3: Vitron Drops. Pila edad sa imong bata, sir?
4: 4 months. Basta, mga ito siya. Kusog siya mo toto. Dingas kayo, basta makamata na siya. Pagsigil siya gisiha.
0: Ngunana, kanindot ang Vitron Drops. Ba? Vitron Syrup, nindot po. Para sa mga 2 to 12 years old. Anong doha katuwig imong anak, taman 12 anyos? Bugo sa klase. Pili ang pagkaon, dali magsakit, dugay matulog. Ha? Ito ba, gana, Vitron Syrup kay katapat, ana? Gana mga bata, bitong nagdugay kay matulog, Vitron Syrup. Mga bata, di ka maos sa klase, Vitron Syrup. Mga bata, pili ang pagkaon, Vitron Syrup.
3: Kinsa itong pangalan, sir?
5: Jonathan Balaloyos.
3: Taga-asa ganini, sir?
5: Alubihid, sir.
3: Alubihid, Misamis Oriental?
5: Oo.
3: Sir, ansa may atong maika-istorya kalabot sa kuan kining Vitron Syrup?
5: O baka, may na mukha, may na matulog, bright na po siya.
3: O niya, kapilan na nimo gipagamit ang imong bata, sir?
5: Na isa pa gali, na may na mukha.
3: Sa una di ay, dili kayo sa mukhaon?
5: Na, tiwi-tiwi, pambili sa tal, karun, wala pili, sige na panunggaw yung kaliro.
3: Pili edad sa imong bata, sir?
5: 12.
3: O niya, karun, Vitron Syrup na iyang gigamit?
5: O, Vitron.
3: Kapila naman ni mo siya ipainom, karagahan na?
5: Oo, oh, karagahan yun.
3: Sa usa ka adlaw, ikausara ni mo siya ipainom?
5: Kay sara, kung magpanyapon. Dua mga kabata ang painom, isa nga, iskira si Dudula, si Panungkap lang yung kaliyo.
3: Ah.
5: Balag mo sa doon.
3: Sige sir, salamat kayo.
5: Oo, sige, salamat.
0: Ngunana, kanindot ang Vitron Syrup. Ang Vitron Tablet, nindot po. Para manis mga 13 anyos patas. Si tatay, si nanay, si lulo, si lula. Grabe na kalimtanon, unya kung imuha pong pakanon, timi na kay ginanan, imong patulogon, mura na pong minanok, no? Gamayng kasikas. Kuhan dayon, kininiyang mumata dayon, no? Unya, di nakatulog og balik, kadlaong dako, pitok-pitok ang mata. Alas 3 pa sa kadlaong, tuwag hinuktok na skilid sa kaniniyang kwarto kay nagsige naglikit kay di nakatulog og balik. O kana ba? Kana nga mga problema. Unaagyo kay problema sa pagkatulog, pati pa itabig na. Unang kinahanglan mo gamit yung anong produkto nga Vitron Tablet. Vitamins plus iron. Ha? Tabangin yung kagalingon para di mo daling magsakit, dali-daling magbalitian. Vitron Tablet.
1: Kinsa ganini palihog?
2: Kuan ako si Sini Verjusilio sa Buntis Bakong.
1: Okay, sige ma'am, sultiin mi ma'am kung unsa ka epektibo ang Vitron Tablet diha sa imong paggamit.
2: Kuan, epektibo jud siya, sir. Kay sa una, di ba ya kuy kayo kay makatulog ba? Murag mm-hmm. Maga kuan ko nya. Nakainom kuan ni ganahan akong mukaon, ganahan akong kumatulog.
1: Mhm.
2: Nya. Sa una, malinsanon kayo ko. Basa na ako itong nabutan. Karoon makakuha na ako ba? Okay naman.
1: Karoon okay na. O, di na kalimtanon.
2: Di na.
1: Sige, salamat kayo ma'am ha?
2: Oo.
0: Ingon na kanindot ang produkto ng Vitron Tablet. Mga pinalanggang tigpamilya. Aray ko kang iliratilya sa Purok Dos, Ulipat, Calamba, Misamis, Occidental. Pag-aray mong higala, Urbina. Makain ako, Kuya Cards, ang akong mga ayaan o akong lula nga si Selvina o naminaw sa inyong program. Salamat, Kuya Cards. Aray, Kuya Kang Patut o Gang Tia nga always gipaminaw sa inyong programa. Mag-aray ko lang ang Mustafa family, Kagi family, Baragil family, si Isko Mustafa dinhi sa may barangay Kibayaw, Kapawan, SGA. Gimingaw na gyud ko sa imong tingog. Pag-aray lang ko kang George o kang Gilay. Nagpag-aray si Mama Inday from Barangay 3, Malaybalay City, Bukidnon. Pag-aray na ko silang Bray, Annalie Bian, especially sa akong guwapa nga wife, Zubi Chavez Lumangyaw. Always ming naminaw sa imong programa, Ray Baudo ng Mati City. Katong-atong mga kaigsuunan, itong gididaan sa pagpangapi. Ang mga panahon, ano na mga... Kana bang kuan ba? Kana bang gididaan ka sa pagpangapi, kay taas kang sugar. Kani atong 100 herbal coffee, wala ni kuidao kay ang gigamit pagpatamis ani kay stevia man. Choke ra gyud. Wala kay angayong problemahon kay ang gigamit pagpatamis stevia unya di pugka ni kulbaan kay nindot pa ni kay more po ni herbal coffee nga akong natilawan nga dili pud langto unya dili pud manimaw herbal gyud ba. Lami gyud. Sa lakton ka pagkastorya, lami og mag-enjoy ka sa ato ang Huwander Herbal Coffee. Unang atong gidasig atong mga kaigsuunan. Hangat, kanigyan atong gamiton ng Huwander Herbal Coffee. Parti lami ah. Lami gyud ng Huwander Herbal Coffee, mga pinalanggan, digpaminaw. So katong atong mga kaigsuunan, kung gusto mo goan, kape ka ng Huwander Herbal Coffee. Mauna atong gamiton ha? Huwander Herbal Coffee. Di ba lami? Ah, lami na. Ay mong kabalaka kay lami gina. Kanang atong Huwander Herbal Coffee. Ngayon, katong atong mga kaigsuunan nga na ay kanabitang problema sa almoranas. Kanang almoranas, daghan po ng mga problema ano eh. No? Kanang almoranas, unya muhubag, unsa pa ng klaseng simptomas na sorry ha kay wala man po taan ng sakita god. No? Kaloy sa Ginoo wala ata na og wala ta nang andoy ana no, pero kung naa ka nang almoranas, mugamit ka og Huwander Hemo Aid. Mao nang imong gamiton ha, kanang ato ang produkto nga Huwander Hemo Aid. Mao nay gamiton imong nga produkto kay nindot mo na kanang ato ang produkto nga Hemo Aid. Nindot na may nang gamiton para sa dunay mga almoranas, labi na kung gastart pa lang, pero kung medyo lala na, ayun lang po nag-isalig sa Huwander Hemo Aid. Pangitag doktor nga mo'y mo hatag ni mo pamaagi para maulian na. Pero kanang mga di pa kay grabing almoranas ba, gamitin na og Huwander Hemo Aid. Ha? Mauna'y makatabang anak. Muna, kung panalitan po, kanang taas kag blood pressure, no? Perminti lang ng gasaka ng imuhang dugo, mo spike o galit o taas, maluya ka, malipong ka, sakit imong tangkugo, akagoy. Mag-inom juga ng Huwander Cardio Care. Pag-inom, mag-Huwander Cardio Care. Basta kay high blaron ka. Para nga, diretso ginag-ubos ang imuhang blood pressure. Basta mo gamit kag Huwander Cardio Care. Di ba? Ano magunagun? Unay pinaka the best mga pinalanggang tigpaminaw nga gamiton para sa dunay mga problema sa ilahang blood pressure. Niya kana po nga tong Huwander C+. Sa ako nang ginaingon balik-balik kanunay nga Kana bitawng wala na bitaw tay kwan, wala bitaw tay kana bitawng vitamin C sa mga pagkaon nga tong gikaon adlaw-adlaw. Na ba? Nangwa na kakakaon og mga pagkaon nga puno sa vitamin C, kinanglan jud ka mag-outsource. Munang namugna nang 100 C plus sa mga bata nga 2 to 12 years old, naisira para ana. Naisira para sa mga bata nga 2 to 12 years old nya. Napod dai capsule para sa mga 13 anyos pataas. Ang pangalan, Huwander C Plus. Ayaw, kalimot sa pangalan, pwede ka maglibog. Ang pangalan, Huwander C Plus. Maunang pangalan, ha? O, para nga, hindi ka magka-problema ini mga ngutana ka sa tindahan. Huwander C Plus, naisira para sa 2 to 12 years old. Yanapon na siya, kanini ang capsule para sa mga 13 anyos pataas. Garay ko kang Diding Viga, Melvin Ubasa, Flor Padua, Junjun Ubasa, Hizil Ubasa, Jason Ubasa, Mama Edita Ubasa, greetings from Larry Ubasa. Garay ko San Isidro Bautista family. Garay si Wins, thank you. Garay na ko akong silingan. Tobalado family, Lastimusa family. Lamira family, nagpagaray Larry Lastimusa, dagang salamat. Sa akong asawa nga buntis, si Laika, akong dalaga, si Crystal Jane, dari sa Batubato, San Isidro Davao Oriental. Mino, minimo. Sa Balingasag, Misamis Oriental. Pwede ko pag-aray kay Luceria Gayunan, kay Bindoy Gayuna, Chiri Gayuna, kay Luklok Gayuna. Greetings from Merna Ihandra. Ang siguro, kanang ako talibong dasigon nga magpadamog balak. May biya po ito magpadamog mga balak. Uy, parang kanang daghan po itong mabasa, di ba? No? Niya, nagkalapat na biya ning ato ang coverage, no? Sa ato ang programa ang tudling sa mga garay kay kinibi atong programa di biya ni kuan lang oh di biya ni basta-basta lang kana bitong ino nato i-play lang sa mga Juan de Radio nga mga station no i-play po ni sa dili mga Juan de Radio daghantag mga naka hook up naka play ani atong tudling sa mga garay so kana imo mga balak sikat gyud ka oy sikat gyud ka diri sa tudling sa mga garay pag padag balak oy oh bilang mo pagsuwat anagod unya na kaya hire po nang kisa may mudawat kisa may muhatag ni mong 3,000 karon og imong balak mo'y mapilian nga pinakanindot anang bulana be be kisa man be oh, kisa may muhatag ni mong 2,000 be kung imong balak mo'y mapilian nga pinakanindot oh ikaduha nga pinakanindot kung ikatulo po nga pinakanindot iskalibo o ni mga premium nga naghulat no para sa mga mag-appeal sa balak writing contest so ako nagdasig ko kanunay sa mga mamuhatag balak o kamo tagik ba nang naitapik, nairime. O ang importante man gyud ang balak nga moabot og 5 ka istansa ng imong balak. O, kay mo na parts ato ang criteria for judging, no? 5 ka istansa unya kada istansa minimum of 4 sentences. Mao mo ginato ang kan, mao ginang tinuod nato nga dagway ba. Yun ana gyud ba, no? 4 sentences, mo na akong gidasig ato mga kaigsoonan kung gusto mo nga makadaog sa balak writing contest, bulan-bulan magkita ani ka proklamo, magkita sipiat ani kada bulan, magimudaog og 3,000 kada bulan, magimudaog og 2,000 kada bulan, magimudaog og 1,000. So amo kung amo among gidasig, ako among gidasig tanan, appeal mo. O, balak writing contest tudling sa mga garay. Padala ko na sa RSB Broadcasting Network Incorporated or Wonderman Richard Villaronte, ay padala niya. Lakan mag-access kung mo magkapadamo, pwede po ilbis si GRS, GNT. Ato nga tagag pagtagad ng entry sa balak, pinadani Winifredo Gumahan, kang Claran Lazisigihor. Ang title siyang balak, Luha sa Dakong Kahingawa. Ako ni nga tagag kinabuhi, ha? Sa matagtak na panahon sa akong pag-inusara, manglugmaw ang mataglusok ng luha sa akong mga mata. Manaligdig og muda gayday sa aping kung nagmasulubon, mangambak sa dughan kung nagmagulanon. Unsaon ko kaha sa paghikalimot ni ining tanan. Bisag ato ako sa trabaho, si kasakit nagahagwa ragihapon ng akong galamhan. Bisag iunsa ko sa pagpaningkamot aron sa kasakit ako mahikalimot. Aban ang kasakit ng dughan, kanunay naguliap o kanunay nagangutmon. Dili ba ka intawon ako niini mahitumpawak sa bungaw sa kadaon? Ning nagbangutan kong kasing-kasing, dili ko naman kini ikasabot. Sa panahon sa akong pagkatulog, dili ako mahinalo. Daot ang damgog, daman ng galamhan, kanunay nagasabot. Daghanang nangamatay sa akong kagupa o sa akong kabanay. Pero gantong kasakit inanay ragatong nawa o inanay ranga nahupay. Pero sarihang ang ako na mismo ang asawa ang mitalikod o bibiya kanako. Ning luha, away paghubas sa pagtulo, inubanan sa hilom kong pagmakaw. Dili matukim ang gihambin akong kasakit. Sa pinangga kong asawa sa daklit, mitalikod kanako sa way pagpananilip. Taliwala sa mga buhing talanaon ako kaniya makahinumdom. Samtang ko magasundong siyang larawan, kanako kanunay nga nagpahiyong. Bati ko ang kagilog o kagilas sa pagpanaw sa pinangga kong kapikas. Ning kasing-kasing daw ni adlit kini ugi pikas. Labi na ako makita ang iyang mga alahas. Sing-sing Arios Quintas, ingon man ang pursilas, daw mahugno ang akong paglaom na gunoom kiniog na tunas. Ilimahan na ang kaingawas, pinangga kong asawa. Binangga ginunta siya, daw prinsisa ang pag-amuma ko kaniya. Siya mo ay reyna sa harianon namong gamayng balay, tinuyugan sa among panaglalis o panalagsa namong panag-away. Sayang, sayo siyang binalikod o bibiyakan ako. Sa pagkutlo ko ni mong balat, nang lugma akong luha o kininanulutulo. Sa dako kong kaingawa di kong takaya nga talikdan ako niya. Tungod sa anak na mong nag-eskwila pa, nangandoy paunta siya nga mubitbit sa diploma. Entry ni Winifredo Gumahan, Kangklaran Lasi Sikihor, luha sa dakong kahingawa. Balak writing contest sa tudling sa mga gar.

Alang to kaninyong tanan mga pinalanggang tigpaminaw. Adto na koy, Kuya Cardo Villaronte maingon ang Diyos atong alagaran. Pinaagis tinuray nga pagservisyo siya mga katawhan. May pagpaminaw, Visayas ug Mindanao!

0: oras, alas dos.
1: Oras, hatod na to, nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang ko.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: BBC, daklit, daklit, balita, balita.
4: Maayong hapon, kabagting o kabagkadas, aniya na ang daklit, balita, alas dos. Ipahigayan na itong Marso 13, 2026 ang pag-apod-apod sa mga binhi sa humay ug mais. Alang sa mga mag-uuma sa pagadian, isip kabahin sa programa sa Department of Agriculture, ZAMPEN, aron mapaligo ng sektor sa agrikultura. Pangunahan ng programa sa City Agriculture Office Pagadian nga nagtumong aron mapalambo ang produksyon sa humay ug mais nga magatabang sa panginabuhian sa mga mag-uuma ug masiguro ang igo nga supply sa pagkaon sa komunidad. Inyo na bati ang BBC Daklit balita alas 2 kini si Bagting 28 Kimberly Namuaga. Maing hapon kanatong tanan.
3: BBC Daklit Daklit balita balita.
5: And good afternoon din sa representative ng PCSO. And of course, to assist us with our draws, we have our PCSO draw coordinator. Good afternoon, sir. Bago ang live lotto draws, nagsasagawa po tayo ng pre-draw procedures kasama ang ating panel of judges and draw representatives. Ang naging highlights kanina umaga, panoorin po natin.
6: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
5: Lotto players, alam naming excited na kayong maglaro at manalo. Kaya tara na, let's play Lotto!

0: To the Lotto players, ito na ang papremyo ng Lucky 2 numbers. For only 10 pesos per combination, you have a chance to win 4,000 pesos. Kailangan lang mag-match ang 2 numbers ninyo sa mapipiling winning combination in exact order. At sa Rambolito System Play, 2,000 pesos ang naghihintay na panalo. Kaya good luck to the Lotto players! And here's the result of our 2D Lotto draw. For the first number, we have 25. And the second number is 11. Again, our 2D Lotto winning combination for the 2 p.m. draw is 25 and 11 in exact order. Thousands of cash prizes din ang hatid ng Lucky 3 numbers sa pagbabalik ng PCSO Lottery Draw.
1: Sa halagang 25 pesos, mas malalaki na ang jackpot prizes na pwedeng mapanalunan. Mas pinalaki pa ang consolation prizes sa ating Lotto game variants. Sa Lotto 642, 1.1 million pesos ang premyong paghahatian equally ng mga makakakuha ng 5 winning numbers. 1 million pesos naman ang paghahatian ng makasiswerte ng 4 winning numbers. Mega Saya rin ang manalo ng consolation prizes sa Mega Lotto 645. 1.2 million pesos ang paghahatian ng mga mananalo ng 5 numero, habang 1.1 million pesos naman ang papremyong paghahatian ng mapalad na makakakuha ng 4 winning numbers. Super exciting ding manalo ng Super Lotto 649 consolation prizes, kung saan 1.3 million pesos ang paghahatian ng winners ng 5 numbers, at sa mga makakaswerte ng 4 na nanalong numero, 1.2 million pesos ang paghahatian among lucky winners. May ingranding consolation prizes din ang Grand Lotto 655. 1.4 million pesos ang prize na paghahatian among those who got 5 winning numbers. At sa mga pinalad na manalo ng 4 numbers, 1.3 million pesos ang inyong paghahatian equally. Todo na rin ang consolation panalo sa Ultra Lotto 658 with 1.5 million pesos na paghahatian ng lucky winners ng 5 nanalong numero. 1.4 million pesos naman ang panalong paghahatian ng mga nakaswerte ng 4 winning numbers. Sa PCSO Lotto, mas exciting na maglaro dahil mas pinalaki ang premyo sa bago nitong presyo. See posters and print ads for details.

0: Digit Game Players, 3 numbers naman ang magpapapremyo. Ang 10 pesos ninyo pwede maging 4,500 pesos. Yan ay kung mag-match ang 3 numeros ninyo sa mapipiling 3D Lotto winning combination in exact order. Available rin ang Bonito System Play kung saan 750 pesos or 1,500 pesos ang pwedeng mapanalunan. Tricelian 3D Lotto, that's every 2 p.m., 5 p.m., and 9 p.m. There you have it, our 3D Lotto winning combination. The first number is 5. For the second number, we have 1. And the third number is 2. Recapping the 3D Lotto winning combination for the 2 p.m. draw, we have 5, 1, and 2 in exact order.
1: Radyo Magbating. Nagbalik-balik na siya sa ospital, di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar, ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
2: Pamantugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kayo tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma daw at to. Itapos sa tambayon. Tapos eh, ito, nag-take ako ng herbal, kaya nitawag si ating gani na maawa tong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet, tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanoba, di na ako makatindog. Mao na ito, pag-take na ako ng doha ka pad, mao na ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule, nilugwa ang dako na bato.
3: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
2: Oo. Nigawas siya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man day ito na nabuo?
3: Asin? Okay.
2: Uh-huh.
3: Yeah, sa karon, usan na gibati ni mo?
2: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako, tulay ni si man, pero malabo ang linya.
3: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
4: Oo.
2: Tikos man ako, mamay ko ano sa doktor.
3: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apil-apilido, o taga-asa?
2: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
1: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
6: Sana
5: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
7: Oh no!
5: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital, Luzal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
8: C
4: 71 isna.
6: Ang PGC o Pagadian Junior College Incorporated nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PGC ay nahimutang sa Corner Enerio og 17th Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PGC maong bugtong nga pribadong tulunghaan sa Entero Region 9 nga nagpa-voluntary certification sa Senior High ubo sa Private Education Assistance Committee og sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulunghaan sa Entero Pagadian nga naapil og naguna sa strengthened Senior High School Curriculum. Ang PGC aduna kiniwela system og hinyo e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilahang 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes alang sa junior og senior high school. Mao kini ang tulunghaan nga consistent sa academic og sports achievements sama sa regional qualifier sa soccer o football, futsal, volleyball boys, gymnastics og athletics. Nag-develop sa mga football scholar sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team, Jaro Andres Libarnes, Gerald Obedincio og si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities og gymnastic winners. Be one of them. Be like them. Avail now sa ESC scholarship sa grade 7, first come, first serve basis. Pagadian Junior College Incorporated, a small school with a big name.
7: Sample Plus Gold.
8: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
7: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Rag Radio. Magbating.

0: Radyo Magbating.
1: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
2: Kapoy kayo niya, nalagay magsakit sa kong lawas. Sa diya nga nagmintin ko ato, naman namang kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Ang bukid to roon eh, ganyan. Sa diya nga nagmintin ko, ana ay, patong hiyahari ang lawas. Maglapag yun ko ato mga gulo yun.
1: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Zen Health Testimonies. Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes at dunay hyperthyroidism.
4: Namang ko kay hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka lang murag perminti. Kung madunlan, inigaon. Magpa-check up na ko, mao na dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong seed panyawan capsule. Di karon dili na kay kung magpalpiti. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
3: Ang seed panyawan plus makatabang sa pag-normal sa atong thyroid glands ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
5: Ani ana ang gamhanan ug gahibulungan nga Plus Herbal. Introducing Target Line Power Scent Linibet, 100% organic herbal mga higala nga naisang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong ug peppermint nga naila na nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies ug daghan pag-uban. Target Line Power Scent Linibet, barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gama ka dawa sa grasya o kalibayon, aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
6: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
7: Si Mark po no, Nueva Ecija. Oo, minom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
8: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
7: Talagang ano, maganda yung ano niya, yung kinalabasan nung ano nung rice coffee, dahil nung una hindi ako nakatulog. Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok, natapos yung pagdumi. Nakakatulong siya dun sa pagdumi natin, talagang
6: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas dos y media.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Magbating Ting.
1: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
2: Pot na migmati kanio, pa-check up ko dito. Pas duha pag gud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na wala na ko igiinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang jud sa kapi na lang jud nya nga paragis bila-bila. Nya pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan mo na sa lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Dahil na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na sa una, maproblema na siya kada medical niya sa kuti. Lala na imong kuan tibay, imong UTI. Kumuha ganin na nga, magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko dito ng kapi nga bila-bila, okay na gyud kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya ang Ginoo gyud ang naghatag alang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning produkto. Simple ako gyud ang giampo no nga Lord, tagai lang gyud ko og kanang maayo nga tambal, kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no, kapoy na ba maay man to kay pagkapi nimo buntag sayo kapi nya unto inom na pud ko 3 times idi kapi gyud ko nga paradis bila-bila. Lisa Hiram Pausos. Kuan ako, 5'7".
1: Busa sa unsamang banatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila.
4: Paragis bila-bila.
3: Paragis bila-bila.
5: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
6: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Wala man yun ang akong ibati. May alibyo yun, doon naging alibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
5: Sad Kugon, Herbal Capsule, basta

0: Talawa po ng taklob, basin makaswerte mo.
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Iriklorimia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sandown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon na isama na ko og nga gibati. Pag tumagid mo og Sandown Plus Gold, akong mama gipainom pud nako. Karon hayahay na pud ang paminaw.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma nimo siya, palitin na. O target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gamakadawa sa grasya o kalipayon Aron ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 O gama sa 0935-588-5488 Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
4: Radio Magbating.

0: Radio Manbating.
1: Ikaw ba ang dunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Cold ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
2: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
3: Pasimilisa nga taga-Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako, mga suwayan o tumar ang Santo Plus Gold, 2 kapsula o 3 beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa 2 ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, na anay alibyo. O kung sugar, may ubos na o nangin-normal. Daghang salamat sa Santo Plus Gold.
4: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
5: Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
2: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa 2 ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
6: The Secret of Health.
2: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta moinom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
5: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Vision Next, daghan na ang natabangan.
7: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kaklaro labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Mutuon ako nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuya, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita Retetres Anyos at taga Jensen.
4: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
2: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
6: The Secret of Health.
4: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya og painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha nga may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
4: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Kita nga mga Pinoy, hilig yuta og kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
6: The Secret of Health.
2: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun inom ta og Santon Plus Gold o Bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang Ko.
5: Umano ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal na awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
2: BBC.lit.lit. Balita.
6: Kabagting o kabulkada mayong hapon, kaninyong tanan niya ng BBC.lit. Balita, alas 3. Patay ang usa ka babae nga gilang si Karen Resurrection na human gipusil alas 5:30 sa hapon kaghapon sa Barangay Lanote, Isabela, Basilana. Samtang nausab sa critical nga kondisyon ang iyang bana nga si Nelson Resurrection, nakasamtanga nga nagpaalim sa usa sa mga balay tambalanan sa Zamboanga City. Inyong nabati ang Daklit Balita, alas 3. Ako si Bagting 29, Cyril Uniot Lirazan. Daghang salamat ug maayong hapon kaninyong tanan.
2: BBC.lit.lit. Balita.
7: Radio Bagting.

0: Rádio Bagbaguim.
1: Said Celebrity Beauty Soap.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Para sa masanagon himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold, kutis celebrity ka.
4: Nagaangkon sa gahom sa glutathione nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
1: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
5: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
6: Sana all.
5: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
7: Oh no.
5: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
8: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga haplas Serbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, og peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies, og daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulo kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
9: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
10: Mio.
9: Mio. Okay po si Tatay Mio.
10: Opo. Pero tunay po itong pangalan ay Romeo.
9: Opo. Pagbilaw, Quezon. Opo. Tama po yun.
10: Ang trabaho ko po ay... hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa pa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay parang estel po baga sa bukid. Sabi ko sa misis ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice coffee, at nakatulong sa atin. Kaya ano laki po, kuya, ng pagbabago. Now, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
9: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
0: Radio

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.
4: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: Nagharaw tambal ipang inom, nagsinaw balik-balik pa medical pa ultrasound, utas akong uric, akong ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugo na og inom sa Paragis, makapi man na siya mag capsule. Dinta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
4: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglano sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. Og dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware, let's build together.
7: Congratulations sa mga bagong certified public accountant sa Pagadian Capital College. Dako kayo nga garbo og kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountant. Christine Macy Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tuong 2018, nakaproduce na ang PCC. Ugunom ka Certified Public Accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niya tong 2022. Pagadian Capital College, diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior or Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue New Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong April 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di ba kabisitaha ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
8: PCC, taking the lead in providing quality education.
2: Radio Bagting.

0: Radyo Magpahing.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Jumar Santillan. Doon ako'y Bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Sample Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, ug isa sa gabi. O sa sulod, sa usa ka buwan. Kaloyan sa Ginoo ang akong bukol na wala. Salamat sa Sample Plus Gold. Barato kang epektibo.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
3: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment, 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies o daghan panguban. Target Line Power Scent Liniment, barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon, aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
4: Hala girl, grabe ka kag-glowing eye. Unsa man imong sikreto?
5: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
4: Skin Shop? Asa man adapit?
5: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
4: Unsa man ilang baligya didto?
5: Daghan kaayo. Tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products, naa sila tanan.
4: Safe ba na ilang products?
5: Oo'y FDA approved tanang baligya nila. Maka-sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe ug legit tanang baligya.
4: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
5: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
6: Mag-Skin Shop na! Muhuwa para ka, mu-income pa ka!
0: Radyo Magbating!

0: Radyo Magbating.
1: Ikaw ba dunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
3: The Secret of Health.
2: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higaw ni mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kami gani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
2: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold, mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga mao'y moresulta sa sakit nga cancer.
3: The Secret of Health.
2: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon o normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto, mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom o Santon Plus Gold kada adlaw para healthy ug matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension ug uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold, mga higala, mas gipakusog ug epektibo.
6: Santon Plus Gold.
7: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba ug manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero usahay
8: ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes o dagan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold. Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold.
9: Santon Plus Gold.
10: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold.
3: The Secret of Health.
2: Sa panahon nato karon nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga paligunon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
3: Visionix, daghan na ang natabangan.
11: Sugad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga ning tumar ko og Visionix Plus capsule, mag 3 weeks ko aring nagtumar og naulian gyud ko. Karon, klaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
3: Visionix, sulay ang kaipitibo. Visionix Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
2: Good news sa mga listener nato, kay adunay bag-o nga kape, ang premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpalig-on sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa.
6: The secret of health.
2: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og healthy coffee og Santon Plus Coffee Mix or premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Bisunix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
6: The secret of health.
2: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: BBC Daklit Balita.
2: Kabagdi kabalkada mayang hapon, niya na ang BBC Daklit Balita alas 4. Nangayo karon og suporta og tabang ang Department of Migrant Workers ngadto sa media aron mapalig-on ang ilang kampanya bato ka sa illegal recruiters sa Zamboanga Peninsula. Matod pa ni DMW Regional Director Irish Gitang Kalagan, adunay dakong papel ang media sa publiko aron nga makatabang kanila alang sa pagpakang sa mga illegal recruiters nga nagpahigayon og illegal recruitment, labi na kadtong mga makita sa social media sama na lamang sa Facebook. Pinagi matutpas tabang sa media, mas mapadali nila nga mahatagan o kasulbaran na ang illegal recruitment sa Rehiyon 9. BBC Daklit Balita alas 4, ako si Bagting 17 Florence of Hima, maayong hapon.
4: BBC Daklit Balita.
5: Radyo Bagting.
2: Sitinta isa isna ang PGC o Pagadian Junior College Incorporated nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PGC ay nahimutang sa Corner Enerio og 17 Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PGC maong bugtong pribadong tulunghaan sa entero Rehiyon 9 nga nagpa-voluntary certification sa Senior High ubos sa Private Education Assistance Committee og sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulunghaan sa entero Pagadian nga naapil og naguna sa strengthen Senior High School Curriculum. Ang PGC aduna kiniwela system o hinye e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilahang 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes alang sa junior og senior high school. Mao kini ang tulunghaan nga consistent sa academic og sports achievements sama sa regional qualifiers sa soccer o football, futsal, volleyball boys, gymnastics og athletics. Nag-develop sa mga football scholar sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team, Jaro Andres Libarnes, Gerald Obedincio o si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities o gymnastic winners, be one of them. Avail now sa ESC scholarship sa grade 7, first come, first serve basis. Pagadian Junior College Incorporated, a small school with a big name.
6: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
7: Dado galyo de bay, 30 ang edad. Nakoy bukol sa akong tuho dapit ba? Nya, sakit kayo lakaw. Akong gitumaran og Santon Plus Gold kay mao may ingon nila. Moro gyud nakaayo sa ako sir. Karon, wala na koy bukol sa tuhod. Daghang kaayong salamat. Tagadigos day ko.
6: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C.
8: Experience the best accommodation from a hotel. The new
9: Pensione de Eliana.
8: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with old CR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
5: Radyo Bagbag. Ting-ting!

0: tanawa po ng taklo, basin makaswerte mo.
1: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
2: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro po na. Kaya mga 83 na taon.
3: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
2: Ay, nakakalakas ko eh boy ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
3: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
2: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies o daghan pagbaban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa, lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.

0: Rádio Bagbatim. Rádio Bagbatim.
1: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong ug peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies ug daghan pang uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4:30. Radyo
2: Bagting. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Radyo Bagting. Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
4: Dado galyo de bay, 30 ang edad. Na ako'y bukol sa akong tuho, dapit ba? Nya, sakit kayo ilakaw. Akong gitumaran og Sandown Plus Gold kay mao may ingon nila. Moro gyud nakaayo sa ako, sir. Karon, wala na ako'y bukol sa tuhod. Daghang salamat. Tagadigos dai ko.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C. Are you planning to
5: build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tailor machines og sprayers. Og kung comfort and isgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanya gusto delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, anasa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Og ang Maranding Branch, anasa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag, ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
6: Hardware. Gusto ka ba motrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW license number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan og mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar ug Kuwait. Sa mga kababayen-an nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad with or without passport as long as physically fit and willing to work abroad. Welcome kamong tanan nga mo-apply. Sila ang nagtanyag og libreng akomodisyon, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisita lamang ang ilang nga buhatan nga nahimutang sa may Purok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. Pwede ba kaha contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. Og bisita ha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
3: Radyo Bagting.

0: Banta pa!
1: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. On target line, Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa Toluca battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon, aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Ang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.

0: 九万万听听。
1: Majime, Majime, pag pumasok sa puso, skibe,
2: skibe,
1: ay ay ay, isa lang ang aking hilig.
2: Ano yon?
1: Ang ipasok sa pusong umiibig.
2: Talaga?

0: Radyo Magbating.
1: Ani ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Linibet. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Limit. Barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 5.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero 1 konsehal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.
4: Ito ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO-certified din ang PCSO Lottery Draw Procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.
5: Magandang hapon, Luzon! Maayong hapon, Visayas and Mindanao! It's a fantastic and feel-good Friday, May 15, 2026. You are just in time for another thrilling edition of the 5 p.m. PCSO Lottery Draw. Rush hour na at para hindi ma-stress sa traffic, join na muna sa ating programa kasama ang iba pang nating Lotto Barkada. 15 minutes lang ito pero siguradong punong-puno ng good news at exciting na mga papremyo. At syempre, mas masaya kung may hawak kayong 2D Lotto and 3D Lotto tickets for this afternoon's draw habang nakatutok sa IBC 13, DATV at sa ating official live streaming channels. Good luck, Lotto players! Alright, alam kong excited na kayong malaman ang winning numbers kaya wag na nating patagalin pa. I-welcome na natin ang mga bisita natin dito sa Draw Court. We have our Lotto Draw panel of judges from the gaming public. Also joining us are the representatives of PCSO and the Commission on Audit. And of course, we have our PCSO Draw Coordinator to assist us with our draws. Good afternoon, sir! Araw-araw nagsasagawa po ang PCSO ng pre-draw procedures. This is to ensure transparency and integrity of our lottery draws. Ang highlights ng activity kanina, panoorin po natin.
6: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
5: And it's game time! Alamin na natin ang winning numbers ngayong alas 5 ng hapon. Let's play your favorite lotto games!

0: to the Lotto players, hawakan na ang lucky tickets ninyo. 4,000 pesos ang pwede ninyong maiuwi basta mag-match ang two numbers ninyo sa mapipiling 2D Lotto winning combination in exact order. You can also try the Rambolito System Play wherein you can take home 2,000 pesos. Reminder po sa lahat, only 18 years old and above can play and win in any of the PCSO games. And there you have it, our 2D Lotto winning combination. The first number is 13. And the second number is 8. Again, our 2D Lotto winning combination for the 5 PM draw, we have 13 and 8 in exact order. Lucky 3 numbers ang susunod nating aalamin sa pagbabalik ng PCSO Lottery Draw.
1: Sa halagang 25 pesos, mas malalaki na ang jackpot prizes na pwedeng mapanalunan. Mas pinalaki pa ang consolation prizes sa ating Lotto Game variants. Sa Lotto 642, 1.1 million pesos ang premyong paghahatian equally ng mga makakakuha ng 5 winning numbers. 1 million pesos naman ang paghahatian ng makasiswerte ng 4 winning numbers. Mega Saya rin ang manalo ng consolation prizes sa Mega Lotto 645. 1.2 million pesos ang paghahatian ng mga mananalo ng 5 numero habang 1.1 million pesos naman ang papremyong paghahatian ng mapalad na makakakuha ng 4 winning numbers. Super exciting ding manalo ng Super Lotto 649 Consolation Prizes kung saan 1.3 million pesos ang paghahatian ng winners ng 5 numbers at sa mga makakaswerte ng 4 na nanalong numero, 1.2 million pesos ang paghahatian among lucky winners. May ingranding consolation prizes din ang Grand Lotto 655. 1.4 million pesos ang prize na paghahatian among those who got 5 winning numbers. At sa mga pinalad na manalo ng 4 numbers, 1.3 million pesos ang inyong paghahatian equally. Todo na rin ang consolation panalo sa Ultra Lotto 658 with 1.5 million pesos na paghahatian ng lucky winners ng 5 nanalong numero. 1.4 million pesos naman ang panalong paghahatian ng mga nakaswerte ng 4 winning numbers. Sa PCSO Lotto, mas exciting na maglaro dahil mas pinalaki ang premyo sa bago nitong presyo. See posters and print ads for details.

0: Sentiment.
1: Produktong hatid sa inyo ng SED Marketing Incorporated.
2: Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao ka lang ang SED Marketing. Ang tighimo sa mga SED Marketing products karon, magadalik ka rinyo sa kasika sa panglawas. Kasika sa panglawas.
3: Mga kapanyawan sa kamayang adlaw, welcome na usab aning atong 5 minutos nga tulumanoon. Hatod kini ka nato sa SED Marketing ang tighimo og tigapudapod sa ato ang mga produktong herbal nga tinuod gayud nga makatabang sa atong kalawasan. Sa mga mahiligon sa kape diha, timani kanuna igsuon ha, nga doon na kita ay SED Panyawan Coffee Mix. Ang SED Panyawan Coffee Mix, mga igalag igsuon, na doon na kanay mangosteen o usaba doon na kanay panyawan. Ang pait sa panyawan, inubanan sa katamis sa mangosteen, makatabang udako sa pagpahimsog sa atong kalawasan. Kung nagkinaingon, mga igalag igsuon, nakapangapina ka, mas ma-healthy pa ka. No, ang bitter nga makapabetter. Ayan mga kapanyawan, nakatong mga mahiligon sa kape. Sa mga kaigsunan, sad na ito diha nga gustong maghaplas sa haplas nga makatabang, nga ito ang SED Liniment Oil. Ang SED Liniment Oil, mga igalag igsuon, ginamaan ka na sa SED, sa Seed Pharma. O kusap, gidistribute ka na sa SED Marketing. Ang kanhin na ilhan na ito isip SED Panyawan Liniment. Karon mga igalag igsuon, ang pangitaon na ito sa mga butika, SED Liniment Oil. Ginamaan ka na sa SED Marketing. So, sa mga kaigsunan po nato diha nga gustong mugamit or muinom or mutumar sa mga kapsula nga makatabang sa atong kalawasan, ilabi na sa pagtangtang sa mga problema nato sa lawas, ilabi na kung kini bad cholesterol, pagtaas baka sa atong sugar level, aduna baka tay ginatawag nga pagtaas sa atong presyon sa dugo. Aduna kita ay SED Panyawan Plus, nga dunay mangosteen ug luyang dilaw, SED Panyawan Garlic, adunay ahos ug banaba. Aduna pud kita ay SED Kogon Herbal Capsule, nga dunay gahom sa Kogon Plant, ug usab aduna pud kini siya ay banaba ug panyawan. Bueno mga igalag igsuon karong adlaw, atong pag-isgutan kining ginatawag natong fibromyalgia. Ang fibromyalgia usa kini kasakit nga gihulagway sa pagkaylap sa pain sa mga musculoskeletal nga giubanan sa kakapoy, pagkaluya sa atong lawas, pagkawala sa atong memorya o pagkunhod sa atong memorya, ug usab issue sa atong mood. Kining fibromyalgia mga igalag igsuon, mga problema kini sa atong kalawasan nga posibleng mahitabo sa ato ang utok, sa spinal column, and aduna kita'y mabati nga sulabihan kayo nga pagsakit sa atong kalawasan, no? Mun ginatawag nga fibromyalgia. Sa mga kaigsunan nato nga aduna niini nga matang sa problema sa kalawasan, ang fibromyalgia mga higalag igsuon usa kani ka disorder nga matud pa nga mamahimong mo spread, no, mukatag sa ato ang kaunuran, sa ato ang kabukugan, nga makabati kita og sulabihan kaayo nga pagkasakit. Ang sintomas niini kasagaran mga igalag igsuon, kung panalita na duna kita yung mga physical trauma, naba kay surgery, no, o operasyon, na infection, o usab adunay ginatawag nga psychological stress. Sa uban mga igalag igsuon, posibleng kababahinahan mo ay kasagarang maka-develop ang ginatawag nga fibromyalgia. Pero posible po gihapon kini siya sa mga kalalakinan. Kung ikaw makasinati ang ginatawag nga fibromyalgia, posibleng doon na kay gibati nga sulabihan kasakit sa ulo. No, kaning ginatawag na itong irritable bowel movement or syndrome. Doon na kita'y anxiety, o gusama doon na kita'y depression. Walay cure, no? Walay cure ang ginatawag na itong fibromyalgia. Pero pwede na ito nga matabangan. Pinagi sa exercise, pag-relax sa itong kagalingon, o pag-adto sa mga stress-reduced areas, no? O mga lugar nga wala, dili kayo makastress ka na ito. Kaya kaning stress, mga igalagisoon, dako kayo nag-epekto sa itong kalawasan. Delikado ka ni gumikan kay kung kita kanuna yung stress, posible nga mag-develop na to, no, ang dili maayong feeling sa atong kalawasan. Manang kung ikaw igalag igsuon, gusto ni mo nga mamahimong kang positive always, aduna kay maayong pamati, makalikay ka sa pagpanakit sa imong kalawasan, kaunuran, no, aduna kita yung ginatawag nga SED Liniment Oil nga makatabang. Makarelax pa kini sa atong kalawasan. And of course, mga igalag igsuon, kanunayan lang yung paghaplas, ang maong milagrosong klase sa haplas, kay kini makatabang sa atong kalawasan. Timani ang pangalan, SED Liniment Oil, ginamaan ka na sa Seed Pharma, distributed by SED Marketing. Basta tatak SED Marketing, tatakining magaling!

0: Sikas sa panglawas at ang ilang yapon kini sa sunod ngay gayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Mga kapanyawan, ani ang buhing pagmatuod sa kayuhan hatod kanato sa Said Panyawan Garlic Capsule. Si Ma'am Lolita Longo, nagka-gallstones, ni gamit sa Said Panyawan Plus and Said Panyawan Garlic Capsule.
2: Usa tong kinainom nimo?
3: Said Panyawan with garlic sir ug kaning Said Panyawan Plus. Maotong natunaw to ako ang gallstones niya. Ato ako ang fatty liver nag-stop pud og kasakit. Nagbalik kog pa ultrasound, nakita didto kay wala naman to ako ang gallstones. Lolita Longo, Barangay Lampugon, Lake Cebu South, Cotabato.
1: Basta tatak Said Marketing, tatak kining magaling.
0: Matud pa nila kung ang usa ka tawo adunay diabetes, posibleng maigo niini ang laing pang mga vital organs nato sa lawas. Apila niini ang atong kidney. Maong angayan gayon natong ampingan kining atong mga kidney. Ang Said Kogon, maoy usa sa mga napamatud-an nga herbal nga kapsula nga makatabang sa diabetes ug sa mga kidney problems. Ang kunini ang gahom sa Kogon grass nga napamatud-an ang tubag alang sa pagpakubos sa sugar level sa lawas. Apil pa ang pagtabang sa pagpakusog sa atong kidneys nga dili kini makaangkon og problema. Proven safe and effective. Kini ang Said Kogon Herbal Capsule. Sunop sa mga maayong sangkap na makatabang sa pagpabaskog sa lawas. Basta Kogon. Lawas, baskogon.
4: Ang Said Marketing Incorporated nga tigama sa Said Panyawan Plus Capsule, Said Panyawan with Garlic Capsule, Said Kogon Capsule, Said Liniment Oil, Said Panyawan Coffee Mix, Said Celebrity Kojic Soap, Said Celebrity with Glota Soap.
5: Mudali ta usab kaninyo ning laing sugilanon. Mihilak na si Fanny.
6: Gigugma ta ka, ma'am. Bisag pobre ko. Pero buhaton ko ang tanan aron malipay ka.
7: Tibos nga gugmang ako ikahatag nimo. Akong gugma ang mangitag paagi aron mahatag ko nimo ang karuway.
8: Ni ay akong tubag sa inyong balak-balak ay pagtagsa mo. Era, mga musimus, mga kakatuka. Wa mo'y katungod na mahigugman ako. Mahimong muhawak mo na ako, pero dili sa aping, kundili sa akong lapalapa.
9: Palayon ako. Dili ikaw ang akong kikilangan.
8: Ako ang imong kikugma, dili pa. Bisag wa ka pa musulti sa akong atubangan, pero nahibaw kong naipog ka na ako.
9: Si Pani lang akong gigugma. O patay na siya. Busa, patay na sa mga akong gugma.
8: Wa mamatay si Fanny. Ni ako rinan.
9: Wa ko pa kinahanglan mo. Pareho!

0: Kusog nga!
1: Husto na! Husto na yung pasigikanta niya! Tabangin ko may balik sa kani!
0: Dili na ka na mahimo! Kay patay ka na!
1: Buhi ko! Huwag ko mamatay! Buhi si Fanny!
0: Patay na si Fanny! O dili ka si Fanny! Ikaw si Panyang!

Mihilak na si Fanny. Angay ka ba di ay malipay kung dunay tao nga mag-uol? Sukwahi ba di ay ang pagtulunan nga atong subayon nga kitang tanan, mugna man sa labaw makagagahom? Mga higala, pamati akining sugilanon. Mihilak na si Fanny. Gisabak ning tulumanon. Ermitanyang Bruha. Sinuwat ni Ray Boris. Direksyon Alan Gulyat Nagurda. Dalit kaninyo sa maayong kabubuton sa Zed Marketing.

0: ni Alain sumpay ni atong sugilanon, mihilak si Fanny, gisabak ning tulumanon, ermitanyang bruha!
1: Amaw nga rinan, nagsigisig pangita na ko si Babaw. Huwag sa kaybaw nga niara ko sa ubos, sa kapugangan. Mahupo lang kitko, aron dili ko niya makitaan. Muna'y angay ni mo, pati kahit na ugok. Basta! Manala! Naku, manala! Aman!
2: Basta to! Singkit ninyo rito! Dito kikan sa ubos! Tunsan! Siya ganun! Nilita, Fanny! Nilita! Ito ang sento! Sa kapugangan! Magdali ko! Nilita, hahay ka! O sa nilita, Fanny mo!
3: Tama! Tama! Rinan, nahadlong ko! Nahadlong ko! Nahadlong ko, Rinan!
2: Migdakos nagmayon ako!
3: Mananap! Gigukod kong dakong mananap, Rinan!
2: Mananap? Unsa mananap pa?
3: Wala ko maglaro ang naong. Basta mananap. Dako nga mananap. Nahadlo ko.
2: Ayaw ka, Duk. Ayaw ka, Duk. Hindi ako. Dili ka maunsa. Ahayin man. Huwag man lagi.
3: Basta kayo nira siya sa palibot. Basta dako kang mananap.
4: Dako mananap, boy. Dili ko mananap. Mas ikaw pa ay mananap.
2: Nang Irmi?
4: Nailan. Nagtuong maldita nga mananap ko kay nagkupo man ko aning akong malo. Ay, dato nga ignorante.
3: Hayop ka, tiguwa nga ka. Hapit ko mamatay sa kahadlok sa may isa ka.
4: Oh, sige, sige, das magron. Kay kawitan ti kain ng gidan akong sanggot. Kining akong sanggot nga itom.
2: Gilda, ayaw siyang tumay. Gawas nga tiguwang na siya. Murag, kuwang siya sa kabuot.
4: Mauni akong giingon. Muhila kagdugo. Kay maldita ka. Tao ka, pero ang imong kinaiya. Murag demonyo. O kuwang pana. Muhila kagdugo.
2: Nang, kadiyotang! Kadiyotang!
3: Buset ka!
2: Manukmon ba ka?
3: Ngano? Nagduo kang higala na ta, ha? Abi kay migakus ko ni mo kaganina? Uy, Dong! Tungur to sa akong kakuyaw. Pero kontra gihapon ta. Musimus ka lang gihapon. Ka

0: Tengil mi?
1: Oh, wage di ay kamalimot sa akungan, Ermi. Ako sa aduasag kumakalimot sa emungan, anak lito.
2: Uh-huh?
1: Og bisag tiguang nako, pero batanon pa kong utok. Dili ko daling malimot, og dili ko kalimtan ang emungan, anak lito.
2: dili anak lito ako nga ng Rinan. Ako si Rinan.
1: Aw, ha? Oh. Aw, sipiat na sipiat ko. Masipiat man yun yung tao. Pero, naibaw kong naglukso-lukso karon ang imong kasing-kasing. Kay migakos nimo ang maldita.
2: Huh?
1: Ayaw na lang paglimod. Makabasa kong hunahuna sa tao. Naibaw kong dilitiaw ang gibati mong kalipay. Kay doon na kay gitago nga gugma sa maldita nimong agaon.
2: Oh, nang, di na tinuod.
1: Ayaw pamakak. Kay da kong sa ang pagpamakak. O dili sa ang mahigugma. Labi na sa sama nimong abuutan o doon ay bulawanon nga kasing-kasing.
2: Nang.
1: Swerte ang imong senyorita nga imong kihigugma. Apanalaot ka nga nahigugma niya. Bato o kasing-kasing ang babae nga imong kihigugma rinan. Og pito pakabukid ang imong latason aron makaangkon og kalipay ang imong gugma. Makaluluoy ka. Kun mahimo, pakigbatoki ang gugma na imong gibati kaniya. Aron dili ka maangin sa silot na iyang maangkon sa umaabot.
2: Nang Irmi.

0: Lechka! Abusada ka!
1: Ah! Ay! Ala niyo, Rita! Ayawin tao ni panglabay ng mga kaang sa akong duol, oy! Maigo gani ko na!
0: May nang maigo ka! Aro mabuak sa nang naong ni mong tiguanga ka!
1: Ha? Buko ni mo akong naong? Alam mo, ragpakwan?
0: Giingnan takang daan nga dili hilabtan ang arrangement ini mga orchids ni Sardin. Gihilabtan gid mo!
1: Ay, nyerita, nyeritaan ni Manggodne. Gisugo lang ko nyerita in town, oy. Ang imong inahan mo ay nagsugo na ako.
0: Ako'y tumano ni mo kay ako'y tinuon ninyong agaon! Tiguwang na sila si Mamag si Papa. O kunwak na sila, ako'y magbuot sa tanan dinhe!
1: Hala, oy! Hala, oy, nanungo kasi imong giniikanan nyo, Rita. Ayaw ito ang pag-ana, oy.
0: Wak ko manungo. Nisulti lang kus posibleng mahitabo.
1: Oy, oy, nyo, Rita. Nyo, Rita, dili ni mo matagaan ang panahon taon nyo, Rita. Bisag bata ka pa, pero wak pa'y siguro mag-una kagkamatay sa imong giniikanan.
0: Oh. Gitungo ko ni mo?
1: Wak ko manungo nyo, Rita. Nagsulti lang ko sa posibleng mahitabo.
0: Leche ka! Musukod siya ka na ko. Ha?
1: Agay, agay! Agay!
2: Agay! Agay! Agay! Gipatay na ko, Dere! Tabang mo! Gipatay na ko, Nyurita Pane!
3: Said Health Testimonies! Si Mrs. Concepcion Entrina, 61 anyos, tagalaak, Dabaw de Oro, nagpa-check up sa doktor. Migawas nga naghubag matod pa ang iyang tinae. Niinom siya og Zen Panyawan Capsule with Mangustin na alibyuhan.
4: Ang pahinding sa doktor, matong hubag a tinae. O sige ko, ay butod.
5: Dili sakit.
4: Sakit gani. Palit na lang ko si Panyawan Capsule. Pag inom na ko atong tulo, buntag o tuhapon, nauli ang jugo sir. Makatulog na ko. Salamat yun ka. Ayo sa Sid Capsule kay nakatabang yung nagdako sa mong pamilya.
3: Sir, Panyawan Capsule with Mangustin. Epektibo, garantisado, makaayo. Sir, Panyawan Capsule with Mangustin. Mapalit sa mga butika.
6: Mga kapanyawan, atong paminawon karon ang kayuhan na tagamtaman ni Ralph Serrera nga nakaangkon ng UTI ni Tumar og Said Kugon Herbal Capsule asin-asin sa ihi ni lugwa.
7: Kailangan po ingos ako nga testing daw ang Said Kugon kay muna yung mga UTI abinog UTI lang pangiin ako ning gawas tong murag ni lagitik sa ni duro niya akong gigiwan na magtiwas ako pangiin siya kasi musod ito sa bawal noon pag kuhit na ako ang tanong ka na murag siya tibuok good siya nga asin-asin bitaw sa inyong bato mo tinakabarahan to pag gawas ato hasta karon may na akong ihi Ralph Serrera na puyo ko sa Kay Garcia na Balbiliran.
6: Basta tatag, Said Marketing, tatag kining magaling!
8: Ang kahimsog, importante. Mao ka ng angayan ng ampingan. Ang Said Marketing, ang tighimo o tigapunapod sa mga nagunang mga produktong herbal na tinuod gayon yung makatabang sa kalawasan. Karon, magadalit ka rin yun ining 2 minutos nga tanumanon. Said, alam sa kahimsog.
9: Ang panyawan nga tanong mga igala iso na pamatudaan nga makatabang sa pag-kontrolar sa pagkusog sa ato ang sugar level. Karong mga panahon na mga igala iso nagtaas ang bilang sa mga tao nga biktima sa ginatawag natong type 2 diabetes. O ang kanang klase sa diabetes mga igala iso nga kita mismo ang hinungdan. Nga nung ato na kita ipagtaas sa ato ang sugar level. Maybe siguro sa sayop na ito nga lifestyle, pagkahilig na ito sa mga matamison nga mga pagkaon, o usap matamison nga mga ilim nun, ilabi na kining mga ginatawag na itong soft drinks. Kabalo ba kahigalang isuon nga kung kanunayon kinini mo sa pagbuhat? Delikado nga pag-abot ni mag 40 anyos pataas, ilabi na kung ikaw 50 anyos, diha na dahil manggawa sa mga simptomas nga ikaw nakaangko na sa ginatawag na itong diabetes. Mao ka lang pagkanunag ihi sa gabi, pagniwang, pagkubos sa imong timbang, pagkanunay og kanang crave og mga pagkaon. O sa mga igalang isuon, kung aduna kay sama, dugay nga maulian. O kung maulian mangali kini, ang pilat nini or kining ginatawag na to nga peklat, mga igalang isuon, itom. Muna'y pangbatuod mga igalang isuon nga taas ka og sugar level. Aron mapakubsan ang pagtaas sa sugar level pag tumar sa to ang Said Panyawan Plus. Ang kapsula nga nagaangkon sa mangustin, luyang dilaw og panyawan. Mao kani ang napamatud-an nga klase sa kapsula nga makatabang sa pagpugong sa pagtaas sa atong sugar level.
8: Inyo na batian ang programa nga magahatod ka rin yung dugang impormasyon o kaalam. Hatod ka na to sa Said Marketing. Ang tighimo sa mga produktong herbal nga tinuod gayon nga dunay pagtabang. Ang Said Panyawan Plus, Said Panyawan Garlic, Said Kogon Herbal Capsule, Said Liniment Oil, ug ang Said Panyawan Coffee Mix. Said, alam sa kahimsog. At ang ilang hapon kini nga tulumanon sa sunod nga higayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
5: Kung kapeng adunay insaktong kalami o kaisog, dini na kita sa kapeng adunay panyawan. Kape nga na ay saktong timplada o kalami. Ah, adunay saktong kaisog o kapait. Ah, ang kapeng adunay paglaban. Ang said panyawan coffee mix. Adunay kaisog sa panyawan herb o katamis sa mangosteen. Number one sa mga health benefits. Said panyawan coffee mix. Saktong kaisog o kapait nga mulaban sa kalawasan. Said panyawan coffee mix. Ang kapeng na ay panyawan. Hinimo sa said marketing.
10: Paano na usag ka naman bangis karang kaayon, ha? Di ka naman magkamaong maluoy og tao.
0: Ang-ang! Musukol man! Gitaong mo pa ko? Mag-una ko nung kong kamatay ninyo?
10: Magkat-un silang sukol ni mo tuwag kay bangis karang nga doon nila.
0: Sila maoy imong labanan, papa? Dili ako nga inyong anak?
10: Hapit ako magduda, Fanny. Kung anak ka bang tinuod na mo ni Esper o dili.
0: Oh, papa!
10: Gibuhat na mo ang tanan or mahimo kang tarong. Or masubay ka sustong daan, pero musimang ka yun. Wala ko mahibaw kung usaon ka na ko. Haig ka ka maliwat, mura ka magdili na mo, anak.
0: Kamu'y makatubag, anak? Kahit kamu may ginikanan?
10: Igo na! Basta mo kinitiman ni Fanny. Ayaw paabuta nga mapupos ang among pailom ni mo. Ayaw paabuta nga mas mahalon pa namo ang mga saop kay nimo nga among anak.

0: Askang isugag duguan ang senyorita. Bisag iunsag kasaba ni Sir Felipe, pero wakyad mo hilak. Dili man tingalin ang makamaumuhilak ng babayhana. Si Sir Felipe nalang ko'y kahilakon nga nagkasaba niya. Pero ang gikasabaan, isug lang gihapog naong. Maayong itarik ng babayhana da, isug og dugo. Oh, ay, Dong Rinan, namati ka sa kong gisulti, wa.
1: Hoy!
2: Oh, ha?
1: Saka, oy!
2: Ako, nagpaabot ko magawa sa inyo rito. Kay bodyguard man ko.
0: Madiha, bodyguard. Makumungutan na og naunsa ka, oy! Gistoryahan, tika, nga wagid mo hilak si senyorita pa, ne, bisagyon sa kasaba ni Sir Felipe.
2: Mayo noon.
0: May noon? Siya may noon? Klaro ni may kasulti, ay, Rinan.
2: Oh.
0: Mura mo kang nakatama. Tama ba, Rinan? Diya ka na, ay.
2: Doon sabi ko, hindi mamuwas ko na ho ng gisulti, tiko. Naibaw ko na siya nga. May gugma ko ni Nyorita Pani. Dili ko gustong doon ay may bago. Dili ni Angay. Naibaw kong katawan ko sa mga saup. Labi ng Nyorita. Musta mong gabi-abiayon ko niya. Pero, mato sa tiguang akong patyo na akong gibati ka, Nyorita Fanny. Kay alaot ko na ko. Pero, katong dito sa sapa, katong hapit siya mabundal sa bato, kagisagang na ko siya. Kanindos kong gibati. Huwag hindi ko magamatunan sa ama na ko. Huwag dito sa kabugangan, sa timbika ko siya na ako. Huwag ko magkasabot. Huwag ko gibayaw sa langit.
3: Hoy!
2: Oh!
3: Nabuang ka na?
2: Narito?
3: Nabuang ka na ba? Nabuyong-piyong ka mangguniha. Unya nagpahiyom ka. Mura ba yung tarong? Huwag ka magkabantay mi duol ko ni mo?
2: Huwag ko magkabantay.
3: Unya? Muna'y bodyguard? Danghag pulpul! Papa ka na! Huwag ko magkinahalag bodyguard na pulpul!
2: Asa ka? Huwag ako!

Kini si Goliath, aduna ko'y bag-ong na-discovery nga produkto sa SED Marketing. Kini mao ang SED Panyawan Coffee. Siguradong ganahan ka kay gawas nga labian, isog, suabi, o ispiso ang timpla nini. Ang SED Panyawan Coffee, usa ka timpla lang nimo, kuntinto ka na. O kini, makapalagsik sa atong kalawasan. Ang mga sakol, naturalong epektibo, busa, mag-SED Panyawan Coffee na kita. SED Panyawan Coffee, produkto sa SED

0: Sample Plus Gold.
1: Ako si Jubilin. Na ako'y gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
2: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
3: Sana all.
2: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
4: Oh no.
2: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
5: Andi ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment, 100% organic herbal mga higala nga naisangkap sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong ug peppermint nga nailana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies ug daghan pang uban. Target Line Power Scent Liniment, barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Rock, rock, radio, magbating, ting.

0: Radyo Bagbag Ting.
1: Nagbalik-balik na siya sa ospital, di nakatindog. Sadihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar, ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
2: Pamantugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa pambayon. Tapos eh, ito, nag-tick ako ng herbal, kaya nitawag si ating gani na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-tick ako doha ka tablet, tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanoba, di na ako makatindog. Mauna itong, pag-tick na ako ng doha ka pad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule ni Lugwa ang dako na bato.
3: Sa pag-ihi ni mo, ni gawas ang dako nga bato?
2: Oo. Ni gawas siya, dabi ka dako. Tapos ako siya giga ng... Ako ba siya giga na asin man day eto na nabuo?
3: Ah,
4: asin.
3: Okay. Yeah, sa karon, o sa naigibati ni mo?
2: Okay naman ako sa karon. Mauna ganito, nagpiti ako. Tulay, musman, pero malabo ang linya.
3: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
4: Oo.
2: Tikos man ako, mamay ko ano sa doktor.
3: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apelido, o taga-asa?
2: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
1: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Zed Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes at dunay hyperthyroidism.
6: Namangog ko'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Niya ka nang murag perminti. Kung madunlan, inigaon. Magpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take na itong Zed Panyawan Capsule. Kay karon, dili na kay kung magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
5: Ang Zed Panyawan Plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands. Ug mutabang pa kini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
7: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tumod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma ni mo siya, palitin na ang target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gamakadawa sa grasya o kalibayon Aron ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 O gama sa 0935-588-5488 Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
0: Radyo Bagbag Ting Ting. Radyo Radyo Magbating Ting.

0: Radyo Magbating.
1: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average grade sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyag, Juris Doctor, criminology, accountancy, BEd, BSBA major in financial management, BSIT. Og aduna po'y junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027 magsugod karong Abril 20 o 2026 o ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC na nahimutang sa Tuburan District, Pagadian City o mamay mo usap nga mubisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon o updates.
2: PCC, taking the lead in providing quality education.
3: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment, 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, saman-saman, skin allergies o daghang panguban. Target Line Power Scent Liniment, barato na, epektibo pa, lamaw sa tanan, haskang humuta.
4: Sa matagbalit ni Dios sa
3: Target Line
4: Product Package, usa ka battle sa
3: Target Line
4: Food Supplements, kauban sa tulog ka battle sa
3: Target Line
4: Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 09380028888 o gaba sa 09355885488. Alang usab sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.

0: Radyo Magbangting.
1: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo niya, maglayan na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Probahin daw ang Bila Bila Coffee. Masig maulian ka. Ang hinoon, wak na may. Basta kainom ko, di naging maglayan akong kabuhi.
1: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugman mo siya, palitin na. O target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tuluka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon, aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
4: Mga kaagri, kahibalo ba mo nga kung usa ka klase ra sa gulay ang perme natong itanom, maumaw ang atong yuta? Tungod ni ini, dali tapdan og peste og magniwang ang atong pananom. Sulayi ang crop rotation. Human sa okra o ampalaya, pwede sa mais o root crop sama sa kamote. Nganuman, mas mutambok ang yuta, muubos ang sakit sa tanom, o mas daghan ang ani.
5: Para sa dugang pang-impormasyon, bisitaha ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o Facebook page ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radyo Magbangting.

0: Oras, alas 7.
1: Oras, hatod kanato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero 1 konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Mga impormasyon pangkalusugan, testimonyo at patutuon ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalani ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, Hepa A, Hepa B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
4: R-I-S-E,
3: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Mga kaibigan, kape lovers, handa na ba kayo magkaroon ng kakaibang kape na siguradong magbibigay ng lakas at kalusugan? Ito ang ating bagong-bagong strong and healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama ka dyan, kaibigan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay gawa sa 25 pinaghalong mga piling herbal na tunay na nakapagpapaginhawa sa ating katawan, lalo na yung mga taong on the go, kagaya ng mga call center agents, tatay, nanay, kuya, ate, na malimit na sa labas ng bahay at siyang naghahanap buhay para sa pamilya. Mga breadwinners. Tunay nga, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay naglalaman ng mga natural na sangkap tulad ng ginseng, turmeric, mangosteen at iba pa. Nagtataglay rin ito ng natural na antioxidants na tutulong sa pagpapalakas ng ating immune system. Araw-arawin lang ang pag-iinom nito at siguradong mas magiging malakas at malusog ka dito. Ito ang perpektong kape na magbibigay sa'yo ng masarap na lasa at dagdag na benepisyo sa inyong kalusugan. Kaya sa mga kapwa-kape lovers, itigil na ang pag-iinom ng simpleng kape. Ito na ang oras para simulan ang strong and healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Siguradong hindi ka magsisisi sa sarap at ginhawa na hatid nito. Kaya ano pang hinihintay mo? Simulan na ang pag-inom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 at isama mo na rin ang iyong pamilya at mga kaibigan. Tikman na ang kape na nagbibigay ng singla, ginhawa at malusog na buhay. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Ang kape na may puso sa bawat tasa. Tandaan, sa Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, buhay mo'y mas masaya at malusog. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay available na sa mga leading supermarkets, butika, drugstores na malapit sa inyong mga lugar. Kaya huwag palampasin ang pagkakataong ito. Bili na at tikman ang timplang tunay na nakakaginhawa at nakapagpapasigla ng buong pamilya. Tumawag na sa aming kalusugan hotline 0920-929-6657 and 0951-623-0455. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan. Ito na ang programang tagumpay sa kalusugan.
5: Nationwide.
3: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
5: Sa buong Pilipinas.
3: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating wala dito ng tagumpay sa kalusugan. Nationwide, napapakinggan, Luzon, Visayas, Mindanao. Iba diba ang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating mo namang Facebook account. Rice Brand, saan man daw po kayo ng Pilipinas naroon. Tara na, tayo po yung magkwentuhan na namang muli.

9629 226 9623 yung ating mo namang numero na pwede po ninyong tawagan ngayon. Bukas na po ang ating mo namang numero, mga kaibigan, para po naman sa lahat. Yung ating po namang numero, mga kaibigan, na pwedeng pwede po ninyong tawagan sa ating po namang palatutunan.

0: Tawag po 0969-226-9623 mga kaibigan. Eto na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po, magandang hapon po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Eh, Marian po.
0: Marian.
1: Taga San Roque, Daramsamar.
0: Okay, Nanay Marian. Okay, Nanay Marian ng San Roque, Samar. Okay po. Ilang taon na po kay Nanay Marian? Ilang taon na po?
1: 47.
0: Okay. Ano po yung tanong po ninyo?
1: Natanong lang po ako kung gusto, kung pwede ba ako uminom yung rice coffee herbal 14-inch coffee. Kasi ano yung kabuhi ko?
0: Ano po yun?
1: Yung suhok-suhok.
0: Pwede po nanay, lahat po ng mga inida po natin.
1: Ano yung minsan baga nininervious?
0: Nanay, pwede po kayo nito. Kasi marami na tayong mga testimonya patungkol dyan. Ang natulungan po ng ating rice coffee, kung napapakinggan nyo po, siguro nanay, di ba, ang ating programa, maririnig po ninyo yung napakarami na pong mga iba't ibang uri ng karamdaman. Ang halos po lahat ng iba't ibang uri ng karamdaman ay natutulungan po ng ating rice coffee sa tuloy-tuloy po nitong pagiinom. Basta po tuloy-tuloy, araw-araw. Araw-araw dapat po yung pagiinom po nito at tuloy-tuloy. Yung pag-iinom po ng ating rice coffee. At doon po natin makukuha yung kagalingan po ng ating rice coffee kung tuloy-tuloy po natin itong iinumin.
1: Opo. Okay po. Yun mabibili. Saan po yung mabibili?
0: Sige po. Diyan po sa inyo sa Samar, Northern Samar po o
1: Balogan po. Katbalogan.
0: Katbalogan. Katbalogan, okay. Samar. Tama?
1: Opo.
0: Katbalogan, Samar. Okay. Diyan po sa Katbalogan, Samar, meron po dyan ng ating rice coffee sa Ian's Pharmacy, Farmacia Maria Lorenza, Rachel Pharmacy, Decaturia Store, Sweet Cell Pharmacy, Bench Drug Store, Ace Drug Store, King Store, Farmacia ni Doc. Sa Katbalogan City naman po, Lindis Pharmacy, Ace Pharmacy, 164 Pharmacy, Sydney's Pharmacy, St. Therese Family Drug Store, King's Pharmacy, Joy of Life Pharmacy, Farmacia Primera, Johnny Philamour, Altea Medica Pharmacy, Pharmazay Drug Mart, and Ian's Pharma Allen Avenue.
1: Sige po.
0: Okay po.
1: Doon po ako bibili.
0: Lahat po yun sa ano po yun, sa Katbalogan. Nakailang nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee?
1: Wala pa po, kaya nga ako nagtatanong.
0: Opo, hindi pa po kayo nakakita ng ating rice coffee. Okay. Yung ating rice coffee po na, para mas maintindihan po ninyo at hindi kayo magkamali sa hahanapin po ninyo ng ating rice coffee, hanapin po ninyo yung tamang produkto po natin. Pagpunta po ninyo doon, nanay, sa mga butika na yun na nabanggit po natin, hanapin po ninyo yung kulay gintong dilaw na karton. Again, kulay gintong dilaw na karton. Golden yellow na karton na yan po yung ating rice coffee. Ang spelling po ng rice coffee ay R-I-S-E. Okay po? R-I-S-E. Tandaan po ninyo yun, R-I-S-E. Kasi hindi po kasi ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas yung ating rice coffee. Kaya po ang spelling po nito, R-I-S-E. Okay po. Diyan po sa karton na yan, nanay, makikita po ninyo may larawan po dyan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog. Buamera po yan. And then, meron pong sikat ng araw sa taas. Yan po yung ating rice coffee. Tandaan nyo po yun, ha. Huwag kayong magkakamali para hindi po masayang at hindi po mawala po yung pera po ninyo, nanay, na mapunta po sa wala. Okay po?
1: Wala. Pag ano, ang kung kumakain, walang bawal ang anong ulam.
0: Nanay,
1: anong
0: ulam. Depende po sa inyo po naman mga iniidang karamdaman. Kung kayo po ay high blood, bawal sa inyo yung mga matatabat, maaalat. Bawal yun sa inyo. Kung kayo naman po ay, kung kayo naman po ay diabetic, bawal po sa inyo yung matatamis. at yung sobrang kanin. So, ganun lang naman po yun, nanay. Alam naman po natin. Kapag tayo po ay may mga karamdaman, panigurado alam natin yung mga bawal po sa atin. Ang problema lang, kasi kapag sinabi na sa atin na bawal at alam natin bawal, kung minsan, eh tinatawad po natin. Eh baka hindi naman, konti lang naman. Di ba?
1: Hindi po ako high blood. Ano lang ang nararamdam ko, yung nervyos at saka yung ano po, yung kabuhin, sorok-sorok.
0: Ano yung nanay? Ano yung sorok-sorok? Kabuhi?
1: Yung tiyan ba?
0: Ay, yung tiyampo ninyo ang masakit?
1: Hindi yan. Minsan lang. Ano, parang ano yung sorok-sorok nyo?
0: Humihilab?
1: Yes.
0: Humihilab yung tiyan. Opo. I see. So, yan po yung ano po ninyo? Yan po yung problema po ninyo?
1: Opo.
0: Yung po yung ano. So, nanay, kung...
1: Yung karbadi po ako sa ano, sa lamig. Sa lamig, yung mga ano ko pawis, malamig.
0: Mm-mm. So, kailangan nyo po talagang uminom ng ating rice coffee. So, wala naman siguro po sa inyong problema na kumain ng kumain, kasi hindi naman kayo high blood, hindi naman kayo diabetic.
1: Hindi naman po yan.
0: So, okay po yan. Wala pong problema, nanay. Basta po, dapat po umiinom po kayo ng ating rice coffee. Okay po. Rice coffee po, nanay. Nanay, ang pag-iinom po ng ating rice coffee, 2 hanggang 3 sachet sa isang araw. Dapat po ganoon yung pag-iinom po natin. Or more than pa po doon. Mas ano pa po doon. Kasi wala naman pong side effect, wala naman pong overdose. Kahit po maubos nyo yung isang karton ng ating rice coffee sa isang araw, wala pong problema yon. Maigi nga po yun. Wala pong magiging side effect, wala pong magiging overdose, nanay.
1: Yung isang araw, 2 sachet.
0: Nanay, kahit po 3, kahit 4, 5, 6, 7, kahit nga po 10, kahit maubos nyo yung isang karton ng ating rice coffee, wala pong problema doon, nanay. Kahit anong oras.
1: Sige po, salamat po.
0: Nanay, balitaan nyo po ako, Nanay Marian, kapag may mga nararamdaman na po kayong pagbabago sa inyong kalusugan, basta siguraduhin lang po na tama po yung gamot, yung produkto na bibilhin po ninyo.
1: Opo, opo.
0: Okay po, maraming salamat po, nanay. Ha? Mag-iingat po kayo.
1: Opo.
0: God bless po, maraming salamat. Bye-bye.
1: Salamat po.

0969-226963. Yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palatuntunan.

0969-6922-69-623. Yung ating mga mga numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating balatuntunan, mga kaibigan.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Marilu, Bianca Flor po.
0: Nanay Marilu. Okay, Nanay Marilu, taga saan po kayo?
1: Mamburao po, Occidental Mindoro po.
0: Mamburao, Occidental Mindoro. Okay po, Nanay. Nanay, ilang taon na po?
1: 66 po.
0: 66, okay. Umiinom na po ng ating rice coffee?
1: Opo, dalawang box na po.
0: Dalawang box na. Ano po yung nag-udyok po sa inyo, Nanay, para simulan yung pag-iinom po ng ating rice coffee?
1: Ay, sinubukan po namin po, sabi ko nga doon sa asawa ko po, bumiliin po ng rice coffee para matignan natin kung mabisa po yung sakit namin na iniinda po ngayon.
0: Ano po yung iniinda po ninyong karamdaman, Nanay?
1: Yung baywang ko masakit po.
0: Yung baywang po ninyo masakit? Opo.
1: Opo.
0: Ano pa yung iba pong mga problema po ninyo sa kalusugan?
1: Ayan lang po, ang baywang ko po, saka yung pagka-hindi namin nakakatulog.
0: Yung hindi po kayo nakakatulog? Opo.
1: Opo.
0: So, Nanay, nung simula pong marinig po ninyo yung ating po namang programa, agad-agad po kayong uminom ng ating rice coffee, bumili?
1: Opo. Nakabili po kami.
0: Okay. So, nung uminom po kayo ng ating rice coffee, kumusta na po yung bewang po ninyong masakit?
1: Medyo nawawala na po.
0: Nawawala na. I see. Opo. Okay po. So, malaking bagay na po yung naitulong po sa inyo ng araw-araw na pag-iinom ng ating rice coffee.
1: Opo.
0: Maraming salamat po, Nanay. Buti naman po. So, Nanay, bukod po sa iyo, sino pa yung mga umiinom ng ating rice coffee dyan sa bahay po ninyo?
1: Kami lang po, dalawa ng asawa ko po dito sa bahay.
0: Kayo lang po dalawa. Si tatay din, umiinom din ng ating rice coffee?
1: Opo.
0: Okay po. Very good po. So, ano naman po yung napansin po ninyo nagbago sa kalusugan ni tatay simula nang uminom ng ating rice coffee?
1: Yung pong nahihilo siya po, saka hindi po nakakatulog.
0: Nahihilo siya at hindi nakakatulog. Okay, so ngayon, opo. Okay na po siya ngayon?
1: Okay na po siya.
0: Very good po, Nanay. So, ano po yung masasabi po ninyo sa lahat ng ating mga kababayang di pa nainom ng ating rice coffee?
1: Maganda po ang rice coffee po, nakakatanggal po ng lahat po ng sakit po.
0: I see. Okay po, Nanay. Nanay, ano nyo na po ba? Natikman nyo na rin po ba yung ating rice coffee mix herbal coffee 25-in-1?
1: Hindi pa po eh.
0: Hindi pa?
1: Hindi pa ho.
0: Opo, dapat po matikman nyo rin po yun, Nanay. Available din po yan dyan sa mga butika po sa inyo. Kung saan kayo nabili po ng ating rice coffee, yung ating 14-in-1+1, available din po dyan yung ating 25-in-1 rice coffee mix herbal coffee 25-in-1.
1: Opo.
0: Tsaka yung ating sabon.
1: Opo. Nagtanong po ako, wala po daw ang sabon pang ganun po.
0: Wala pa daw dyan sa Mamburao. Wala pang sabon.
1: Wala pa.
0: Naikot nyo na po ba yung lahat ng mga butika?
1: Opo, naikot na ho namin eh. Wala pa nga ho daw.
0: Wala pa daw sabon. Sige po, Nanay, at hayaan po ninyo. Pero Nanay, yung ating rice coffee mix herbal coffee 25-in-1, natanong nyo na rin po ba?
1: Hindi pa po sa Kuya Boy.
0: Okay. Try nyo yun na maitanong para matikman. Ay, nako, napakasarap no, Nanay. Sasabihin nyo sa akin, bakit ngayon mo lang sinabi sa akin, Kuya Boy, itong bagay na to? Napakasarap din po noon dahil yun po ay tinaguriyan natin, strong and healthy rice coffee mix herbal coffee 25-in-1. Kung ano po yung naidudulot na kagalingan po ng ating rice coffee mix herbal coffee 14-in-1+1, ganun din po yung ating 25-in-1. Nagkakaiba lang po sa lasa. Tsaka yung ingredients po noon, may dagdag pong 10 herbal ingredients po yun. Kaya po naging 25-in-1. Okay po, Nanay. Dapat po matikman nyo na rin po yung ating 25-in-1, Nanay. Nasa mga butika, mga pharmacy na po yan ngayon. Diyan po sa inyong mga lugar. Okay po?
1: Yeah, boy.
0: Maraming salamat po, Nanay Marilu. Balikan nyo po ako, ha? Kung meron na po kayong sabon na nabili dyan, balitaan nyo po ako, balikan nyo po, tawagan nyo po ako muli, Nanay. Okay po?
1: Okay po, Kuya Boy. Salamat.
0: Maraming salamat po. God bless po, Nanay. Mag-iingat po kayo. Bye-bye.
1: Bye-bye.

0: Tawag po kayo, mga kaibigan, 0969-226-9623. Ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palatuntunan. Itawag nyo na yan. Ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating naman palatuntunan, mga kaibigan. Tawag lang po ninyo dito po naman sa ating programa, 0969-226-9623. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si Saldi po.
0: Saldi. Tama? Saldi. Okay po. Taga saan si Tatay Saldi?
1: Dito po sa ano, presentasyon.
0: Presentasyon Camarinesur.
1: Po.
0: Camarinesur po, tama?
1: Oo.
0: Okay, ilang taon na po si Tatay Saldi?
1: 53 po.
0: 53. Okay, kayo po'y umiinom na ng rice coffee?
1: Opo.
0: Matagal na po?
1: Dito naman, naka-ano pa lang po, naka-ano ba?
0: Ilan po? Pito?
1: Oo.
0: Okay po. Ano po yung problema po ninyo sa kalusugan dati? Bakit po kayo nagsimulang uminom ng ating rice coffee?
1: So, narinig ko yung mga ano na salita just nakatanggal talaga ng ano, sinasabot ng katawan, tapos hindi ka na patulog.
0: Oo.
1: Yan, mas patulog. Kasi yung kapatid ko,
0: apo.
1: Pero hindi nag-ano sa akin, nagtanong kung ano, kasi diabetic yung kapatid ko eh.
0: Apo.
1: Tapos sinubukan, ibinili ko siya ng ano, apat na map. At bumalik na siya sa Maynila, at nakalokan siya. Tatanong na siya, sabi ko, ang kapatid niyan.
0: Nagtatanong
1: ka ako diyan.
0: Nagtatanong siya kung saan makabibili po doon.
1: Oo, sa Caloocan daw pong mayroon.
0: Opo. Sa ano po, Tatay? Pwede po siyang, kung halimbawa may South Star Drug po doon, South Star Drug, available po yung ating rice coffee doon. Kung wala naman, na wala siyang nakukuha ang South Star Drug doon or wala pong rice coffee doon po sa napuntahan niya pong South Star Drug, pwede po siya, Tatay, na ano mag-order sa TikTok, sa Shopee o kaya sa Lazada. Pwede po yun.
1: Kasi na bili siyang apat nung umuwi sa dito, sabi niya. Ngayon niya, nagpadala naman sa akin pambili. Kasi umuwi rito.
0: Okay, nagpadala sa iyo pambili, tapos papadala mo sa kanya doon.
1: Oo, pambili naman siyang tatlo.
0: Opo, Tatay, basta Tatay ha, sabihin niyo sa kanya, South Star Drug, baka meron po doon. Kung halimbawa wala, para hindi po mahirap po sa kanya, sa TikTok, sa Shopee o kaya sa Lazada, pwede siyang mag-order.
1: Let's go,
0: kayo
1: boy.
0: Apo. Ano po yung ano, Tatay, kayo po, Tatay Saldi, ano po yung mga naitulong, naidulot na po sa iyo na, kumbaga, kagandahan ng kalusugan simula na kayo po uminom ng ating rice coffee?
1: Ano po yung ano, sakit ng katawan ko, tapos yung pagtulog natin eh. Pagtulog alas 7 pa lang, tulog na ako. Pagising ko alas 12, hindi na ako napatulog.
0: Ah, okay. So, mga alas 7, tapos pag nagising kayo ng alas 12, hanggang umaga na yan, hindi na kayo nakakatulog.
1: Ngayon, nakainom na ako. Una, parang normal na yung tulog ko. Nagigising talaga ako. Umaga na.
0: Umaga na talaga. Very good. So, ibig sabihin, malaki po yung naitulong na sa inyo ng pag-iinom po ng ating rice coffee.
1: Oo.
0: Maraming salamat
1: kaya,
0: po.
1: Kapatid ko naman, binabili ko nung pag-uwi dito nung April lang.
0: Apo.
1: Bili siyang apat.
0: Apo.
1: Tapos sa akin na ano, pambili daw na, bili mo naman kung tatlo, ipadala mo na dito. Apo, sabi ko, sige.
0: Apo. Okay yon, Tatay. Maraming salamat po. O so, Tatay, ano po yung masasabi po ninyo sa lahat ng ating mga kababayan ngayon na hindi pa po nainom ng ating rice coffee? Yung may mga iniindang karamdaman din na katulad po ninyo, ano po yung masasabi niyo po sa kanila sa mga hindi pa po nainom ng ating rice coffee?
1: Sabi ko, sa hindi pa nakainom, subukan na nila, talagang bumili na sila para maganda ang rice coffee.
0: Tama po yan. Tatay, maraming salamat po. Bukod po sa iyo, Tatay, dyan po sa presentasyon, Tatay Saldi, sino pa yung mga umiinom ng rice coffee dyan po sa bahay po ninyo?
1: ano, lahat ng ano, malaking balat, tapos yung katawa ko.
0: Mm-hmm. Umiinom ka rin. Opo. Saan po kayo na, nabili, tatay, ng ating rice coffee dyan po sa presentasyon?
1: Sa Gowa lang.
0: Sa Gowa lang. Opo. Malapit lang naman po yun sa inyo.
1: Okay, malapit po. Lang po.
0: Opo. Nakakailang sa shape po kayo sa buong maghapon, tatay?
1: Ano, ganyan. Tatlong visit ako nag-umiinom sa maghapon. Kasi init ngayon. Hindi ako umiinom ng tanghali kasi sobrang kaya, maganda lang tatay. Para ano, bago
0: tama po yun. Tama po yan. So, tatay, maraming salamat po, Tatay Zaldi, at lagi po kayong mag-iingat. Maraming salamat sa, tuloy-tuloy po ninyo ng pag-iinom ng ating rice coffee at sa pag-share po nito sa kapatid po ninyo. At sana po, hindi lang po sa kapatid po ninyo, sa lahat po ng mga kakilala ninyo, ma-share po ninyo yung kagalingan ng ating po namang produkto para makatulong po tayo, tatay. And kung may pagkakataon, Tatay Zaldi, sabihin nyo po doon sa kapatid po ninyo na tawagan din ako sa ganitong oras para makapagkwento din po siya at makapagbigay ng inspirasyon sa ating mga kababayan.
1: Salamat sa
0: Tatay. Thank you very much, Tatay Zaldi. Mabuhay po kayo. God bless po. Mag-iingat po kayo, tatay. Salamat po sa inyo. Bye-bye. Maraming salamat kay Tatay Zaldi. Okay, tayo po'y live na napapakinggan dyan sa radyo natin, Bonpen. Sa mga taga Marinduque, sa Buwak. Tayo po'y napapakinggan dyan sa radyo natin, Buwak. Radyo natin, Kalawag, Quezon. Radyo Bandera, Katarman. Hello po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyo. At sa lahat po na nakaantabay at nakatutok po naman sa atin sa buong Pilipinas na tayo po yung napapakinggan. Tayo po ay live kung saan po mga kaibigan napapakinggan ang kagandahan po namang naidudulot ng ating po namang produkto sa inyo po namang kalusugan. Sa ating po namang kalusugan mga kaibigan, dapat po ipagpatuloy. Paalam na po ang inyong lingkod. Maraming salamat po naman sa inyong lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating palatuntunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix. Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless. Radio Magbating.
2: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
3: Ano?
2: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
4: Oh no!
2: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
5: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical ug plumbing supplies, hand tools ug power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, ug agricultural equipments like tiller machines. Ug dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps ug uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together. Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niya tung tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lente sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Duawa lang ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
3: Congratulations sa mga bagong Certified Public Accountant sa Pagadian Capital College. Dako kayo nga garbo og kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 Licensure Examination for Certified Public Accountant. Christine Macy Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tung 2018. Nakaproduce na ang PCC og unom ka Certified Public Accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niya tung 2022. Pagadian Capital College, diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior or Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong Abril 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di ba kabisitaha ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
4: PCC, taking the lead in providing quality education.
6: Ti og sa DepEd ang bugtong usab nga pribadong tulungaan sa entero Pagadian nga naapil og naguna sa strengthened senior high school curriculum. Ang PGC aduna kini wella system og hinyo e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilaha nga 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes alang sa junior og senior high school. Mao kini ang tulungaan nga consistent sa academic og sports achievements sama sa regional qualifiers sa soccer, football, futsal, volleyball boys, gymnastics ug athletics. Nag-develop sa mga football scholar sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team, Jaro Andres Libarnes, Gerald Obedincio ug si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities ug gymnastic winners. Be one of them. Avail now sa ESC scholarship sa grade 7, first come first serve basis. Pagadian Junior College Incorporated, a small school with a big name. Gusto ka ba magtrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-2025-R. Sila ang nagkinahanglan ang mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos, first time or ex-abroad, abroad with or without passport as long as physically fit and willing to work abroad. Welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng accommodation, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilang nga buhatana nga nahimutang sa Maypurok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. Or di ba kaha, contact sa cell phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. Og bisitahan usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.

There, maayong gabi sa tanan. Nagkakaisalamat sa tanan ito mga always nga nag-tune again sa ito ang programang TLC, Control Love Conversation. My name is Martin Dean. I'll be with you all the way till alas 9 ang takna sa gabi, playing the best variety of love hits, love songs sa ito ang programang TLC, Control Love Conversation. Nagkakaisalamat na nato ng mga always nga tuning in. Labinas na nato ng mga nabinaw din na karon. Sa ito ang kinitibukan, nga buto na ito pagsibiya sa duha na ito ng mga radio station. Of course, this is DXCA 106.3 Bell FM and DXBZ Radio Bagting. 7:41 on the evening. Nagkakaisalamat as nananato ka mga always nga nag-tune again. And ilabida sa to ang mga naminaw din na karon. Sa to ang kinitibukan, nga buto na to nga pagsibiya from Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, and Zamboanga, Sibugay. Nagkakaisalamat ka din yung tanan. And yes, of course. Sa tanan na ito nga mga always nga nag-tune in sa tuang nga programa, always po nga nag-monitor sa tuang tulumanon, labi na sa tuang TLC, Control Love Conversation. Nagkakaisalamat. You are from Zamboanga del Sur, Zamboanga, Sibugay, or kahaba sa Zamboanga del Norte. Nagkakaisalamat ka ninyo tanan. Welcome to the hour stretch of my program music. This is the ultimate number one, 106.3 Bell FM and Radio Bagting. Right? Simulcast ato ang programa karon nga mga oras sa mga higa. 42 minutes past the hour of 7 o'clock. Aga to ang programa usab nga target line or ato ang programa nga TLC. Satun ka na to sa gamhanan o kaybulungan nga mga produkto ang target line. Power Scent, Liniment Oil, power, Target Line, Superfood, Spirulina. And of course, ato ang i-congratulate ang tanan nato nga mga naka-TMTM. Kagadina sa 2 p.m. o 5 p.m. draw maghigalaw. O manigigawas ako. Sa ako ang librong bungoton ang 5 p.m. draw. Only the 2 p.m. draw, which is a 512 ang resulta kagadinas 2 p.m. draw. Congratulations. And of course, atayin ninyo ha, ang ito ang resulta karon na taon-taon. Okay, for 9 p.m. after 9 p.m. kan evening draw sa Sweet Resloto. Yeah, so alang sa to ang mga nagpadangat, sa ila ang mga balato, nagpadangat, sa ila ang mga entry, ara maka-appeal, maka-avail sa to ang product package. Anyway, kato ang product package sa target line is only 1,200 pesos. Automatic nga makapasilong na ka o regular na kagamaka dawat unya sa to ang pabulsay ato ang mga pabuhagay dinhi sa target line maghigala unya special VIP ang ato unya ang transaksyon. For only 1,200 pesos na nakay one bottle of target line superfood spirulina. Nalisay sulod nga 60 ka mga tabletas mga igala. 60 ka mga tablets. Alang sa to ang kaayuhan sa to ang lawas. Ato nang imnon na one tablet before tamatuo. And then ato ang tulo ka battle sa to ang target line. Power Scent Liniment Oil. Atong Haplasius Oil. Abatod pa nila ang iyang kahumot. Ang iyang kahalang. Manuhot-nuhot, manuhot-suhot gigunugikan sa ato ang panit, lapos sa ato ang kaunurad o lapos pagyud sa ato ang mga kabukugan. Sana all. 7:44 mga higalas. Tanarato nga magugusto nga mag-avail ha. Mamay mo lamang i-text ang ato ang cellphone number o ang cellphone number sa target line. I-text lamang inyo ang pangalan, inyong address o inyo ang contact number sa 0938-002-8888. Again, 0938-002-8888. Muna ang cellphone number sa ito ang exclusive sa target line nga mamahimo nga tulay o niya aron mamahimo nga mahawas kita gikan sa kalisod
kapit uso gapiki sa kinabuhi karon nga panahon na pinagis kadaugan o kasulbaran unya sa ato.

ng mga problema o mga suliran. So once again, i-text lang inyong pangalan, inyong address o ang inyong contact number to 0938-002-8888. So nag-advise ang ato ang target line team kagadina ha, wala sila naghatag og number combination as for today. So wala sila naghatag og kombinasyon karong adlaw as for today. So ang ilang schedule, ilang usahon og mapahong adlaw. Tomorrow is a Saturday. Ang adlaw nga gipaabot og gikahinaman sa kadaghanan tungod kay ubang adlaw mo ang ato nga pagpahigayon sa one time, big time, super grand padaog mga higala. Hindi basta-basta ang kombinasyon sa sweat dress nga itunol kaninyo sa tanan nga mga naka-avail sa ato ang produkto ang gamhanan og himulungan nga target line superfoods pero lina og target line power scent liniment oil. Ana kanindot dinhi mga higala kay produkto lang inyo ang bayaran unya nga ato ang kombinasyon unya mga probables for sweat dress loto mga higala posible nga makatiam-tiam ta libre ra na nga itunol kaninyo. So basta kay ang ato ang buhaton, i-text lang ang ato ang pangalan, address o ang ato ang contact number to 0938-002-8888. So free delivery lang ta sa ato ang mga product package. So ang ato ang delivery kung around Pagadian City lang. So naatay rider from Pagadian City padulong sa inyo ang balay. Kung outside mo sa Pagadian, ang ato ang GNT Express mao ang maghatod kaninyo sa ato nga mga product package. Congratulations all the way from Malabang, daghang kay salamat, and all the way from Aurora, unya naapod toy from Sibugay nga nag-avail kaganina na padala na ang inyo nga product package aron na mamahimo nga moabot ninyo din ha og dili manggaling ugma sa adlaw nga Domingo na ana diha nini. Pero wa pa mo abot ang inyong package alas sa atong bag-o nga nag-avail, wa pa mo abot inyong package pero ugma pong adlaw mga higala maka-appeal na mo alang sa ato ang special nga edition sa mao nga transaksyon alang sa 3D for 2 p.m., 5 p.m. og 9 p.m. draw. Okay, so 7:47 o'clock, you are still with Martin D. Dinilang sa programang TLC.

0: right here on Bell FM.
1: Mga kaparagis, usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubusan ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ug gipadayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
2: So kadyon pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, nakuan yun nga nagyon sa ka-usaban. O kalimpyo sa iyang lawas kay karon sukad nga nag-apply manana gyoy ka kalainan nga nausab na gyud bus padto siya karon may na kayo
3: taas din sugar sa mga asawa sa
2: 11.7
3: karon
2: nagkuan mi atong miaging semana pod 7 karon 6 na lang jud na no, result
3: aning baba
2: baba na gikan mong kudiha
3: unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tigpaminaw.
2: Ang akong ikasulti, sa kadtong nagamit og bila-bila kapsul, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
3: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
2: Evangeline Cañete.
3: Simong
2: bana Amado Cañete.
1: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis bila-bila herbal capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Papaminog sa gamot, tiil og likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Ani-ana ang Nerflex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric og chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayo sa pagpaminod og kapoy sa lawas. Nerflex Capsule, atong gamiton. Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
5: Hala girl, grabe ka ka glowing eye. Unsa man ang imong sikreto?
6: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
5: Skin Shop? Asa man adapit?
6: Naa sa Trace Arcade Building, ground floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
5: Unsa man ilang baligya didto?
6: Daghan kaayo. Tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products, naa sila tanan.
5: Safe ba na ilang products?
6: Ooy, FDA approved tanang baligya nila. Maka-sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe ug legit tanang baligya.
5: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
6: Wait, there's more. Naganawat sab sila og resellers, wholesalers and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
7: Mag-Skin Shop na, muhuwa para ka, mu-income pa ka.
8: Mga kaagri, kahibalo ba mo nga kung usa ka klase ra sa gulay ang perme natong itanom, maumaw ang atong yuta? Tungod ni ini, dali tapdan og peste og magniwang ang atong pananom. Sulayi ang crop rotation. Human sa okra o ampalaya, pwede sa mais o root crop sama sa kamote. Nganuman, mas mutambok ang yuta, muubos ang sakit sa tanom og mas daghan ang ani.
9: Para sa dugang pang impormasyon, bisitahan ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o Facebook page ATI in Zamboanga Peninsula.
10: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyag, Juris Doctor, criminology, accountancy, BEd, BSBA major in financial management, BSIT. Og aduna po'y junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027 mag
5: magsugod karong Abril 20 sa 2026 o ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC na nahimutang sa Tuburan District, Pagadian City o mamay mausap nga mubisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon o update.

0: strongest. The strongest.
1: A difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
0: The strongest. The strongest.
2: Ikaw ba ang tunay mayoma? Hypertension, glaucoma, menopausal syndromes, o kung unsa pa man ang imong balatian, dili ka na magproblema. Kay aduna na tay sakto nga proteksyon ug pangontra batok sa mga nagkalain-lain nga sakit. Cellphone Plus Cold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Cold. Gihimo gikan sa purong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay ug spirulina. Cellphone Plus Cold.
3: Mapalit sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar.
4: Welcome na usab sa atong programa. Giyasama ayong panglawas. Hatod ka nato sa Santon Plus Gold o Santon Vitamin C. Ang epektibo nga kombinasyon para malikayan ang daghang sakit sama sa problema sa aray. Kiniyo pagtaas nga blood pressure o mutabang kini para malikayan nga matubuan o bukol ang atong lawas. Santon Plus Gold. O para sa epektibo nga kombinasyon, Ubani og Santon Plus Vitamin C, mapalit na sa tanan nga mga parmasya nga duol sa inyong mga lugar. Og labi na gyud diha sa mga nangutana kung saan pag-inom sa Santon Plus Gold og Santon Vitamin C. Ang tama nga pag-inom, usa ka kapsula katulo sa usa ka adlaw, 30 minutos pagkahuman mo kaon. Og inyo na po nakauban, makaigsunan ang isa sa certified naturopathic practitioner, Dr. Ministry in Naturopathy, Dr. June Alquizar, para maghatod na po kaninyo og mga impormasyon kung unsaon nato paglikay sa daghang mga sakit og unsa ka epektibo ang Santon Plus Gold. Og labi na gyud makaigsunan sa mga hilig dira mag-inom og kape. Og tungod sa pagkape, lisod nagkatulog, nya kusog na kay mubuto ang dughan. Kung ako sa inyo ha, ilisdan ako na akong kape og healthy nga kape. Ang kape nga puno sa mga nutrients, vitamins og antioxidants, Santon Plus Coffee Mix. Mapalit na pod sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar. Labi na gyud makigsunan atong pagahisgutan karon kining study nga napublish sa Journal of Science and Food and Agriculture. Giapilan kini sa 52 adult nga nagkaedad og 37 hangtod 61 nga adunay taas nga cholesterol. Og matod pa sa pagtuon, ang mga adult ipainom og 1 gram nga spirulina taga-adlaw within 12 weeks. Unya sila gipa fasting blood samples sukad pagsugod og pagkahuman sa study. Og matud pa sa pagtuon, pagkahuman sa 12 weeks nga pagpainom og spirulina og nahuman ang experiment mga kaigsunan og ang resulta, ang average level sa triglyceride og cholesterol, especially ang LDL cholesterol, nimubo mga kaigsunan after 12 weeks sa study. Og kini napublish sa Journal of the Science of Food and Agriculture. Mao kini ang hinungdan mga kaigsunan ngano ang spirulina gidugang nato sa Santon Plus Gold tungod kay kini makatabang mopamubo sa mga barabara, umutanggal sa mga barabara sa agianan sa atong dugo nga mao hinungdan sa sakit sa kasing-kasing o pagtaas sa blood pressure. Muna sa makaigsunan nato diha nga taas na kayo og cholesterol, og tungod sa pagtaas sa cholesterol, hanap na ang mata, ha? Nitaas na ang blood pressure, sulayi ang Santon Plus Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar. Labi na yun makaigsuna, no? Dili lang kay ang spirulina makatabang sa makaigsuna na ito nga naay taas nga blood pressure tungod kay aduna pa kinigidugang nga garlic nga nakita sa pagtuon nga makatabang usab pamubuon ang cholesterol o pamubuon o panormalon ang blood pressure. Napagi ang palaya nga tabangan ka para malikayan ang diabetes o Santon para malikayan ang mga bukol nga mutubo sa atong lawas. Santon Plus Gold ang mas gipakusog o mas gipaepektibo, mapalit na sa tanang pharmacy nga duol sa inyong mga lugar. O para sa epektibo nga kombinasyon, apili o Santon Vitamin C. Ang Vitamin C nga gikan sa Santon Plus Gold. O sa pagpadayon sa atong programa, ato sang paminawan ang mga natabangan sa pag-inom o Santon Plus Gold.
5: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold, tulo ka capsules sa sakad. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
6: Santon Plus Gold!

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM. DXBZ AM. 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM. Nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. 21 ka tuig na nga nag-alagad sa katawhan, naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw,
1: mas gipatinaw,
0: mas gipaligon,
1: mas gipaligon,
0: ug mas gipakusgan,
1: ug mas gipakusgan.
0: BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: Welcome on TLC, True Love Conversations.
1: Welcome to TLC,
2: True Love Conversations.
1: TLC.
3: It is now 6 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. So we are now on the second hour stretch of our program, mga music. Alright, may mga paminaws na rin itong mga naminaw din na karoon. And of course, ato ang mga always yung nag-tune again sa itong mga programa. Alright, thank you so much, nagkakaisa. Salamat, sir.

0: It is now 6 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. Nanawag si Aljun pero wala to natubag kay mapag-ipag-abot sa cellphone. Anyway, nagkakay, salamat. Yes, there you have. Diba di kong tawag si Aljun? Hello, good evening. Hello, Aljun.
1: Good evening, DJ Martindi.
0: Yes, good evening. How are you?
1: DJ Martindi.
0: Mm-hmm. Okay lang.
1: Okay lang.
0: Alright. O sabi ako ikalagan sa kong agwapo.
1: Magpa-greet lang ko, DJ Martindi.
0: Alright. Go ahead. Say mga greetings lang ka.
1: Una-una ka rin mo, DJ Martindi. Maayong gabi ka rin mo. O, tanang naminaw sa imong program. Magpa-greet lang ko lang sa akong best friend.
0: Mm-hmm.
1: Si June Mark Manisan, kang Marwie G. Bunganoy Piasa, o kang Ace Chavez. O sa ako pong mga friend, nilang Ate Maika Handalis diyan sa May Titugo, kang Tati Biliasis, kang Kuya Jennifer Saga, kang Ronel Frasco, kang Rose Pilayo, Gabriela, o kang Jack Miparanom. O sa akong agaw po na DJ Martindi, nga naminaw ka lang nga si Agaw MG Lab niya, Tis Tabosares, o bansa iyo pagumangkon nga si Jana Tabosares. O kang Raymond Tagalugon, Raymond Tabosares, kang Almira, o Jenis Del Ruiz, kang Chinelen Namatig, o kang MG Carpio, Kuya Imping Carpio, Sir Nestor Tandia, kang Aisa Maghanoy, o kang May Dimayo, James Cascada, Janoy de la Serna, Joshua Pasabi, Jebert Olivos, o Jerome Pagalan, kang Tom Cruz, o kang Ate Lovely Joy,
0: mm-hmm.
1: o kang Katarina Bidik, o sa tanong-tanong na lang ako mga kapinsipan o mga relative sa lang po tanan hurot na yung WEK. Medyo dasas, medyo kayo ako ang greatest video na video.
0: Okay.
1: Pwede ko mo request o song DJ Magali.
0: Ang saman nga song, would you like to request?
1: Any One of Us by Garrett Gate.
0: Any One of Us, okay.
1: Salamat kayo daan, Ligi Martindi, ang pag-greet kita ni Alcho na mukha't katalog ka din sa May Barangay Santa Maria, Pagalihan City. Salamat and God bless sa dumping.
0: Okay, nagkakay salamat, Dong. Sa imo ang pagtawag all the way from Santa Maria, Pagalihan City. 9 minutes past the hour of 9, make it 8 o'clock in the evening. Nahimo naman og 9 o'clock. Tama naman ta alas, no, tama naman ta alas, no, webi and takna sa gabi. Yes, hello, another caller on the line. Hello, good evening.
2: Yes, hello, good evening.
0: Yes, good evening, madam, mayong gabi.
2: Yes, kumusta man among kuya?
0: Yes, okay ra gihapon basta kay as long as naa ka naminaw diha.
2: Mag-ano ko kuya, mag-okay nga na magpatrula.
0: Magpatrula. Alright, sige, go ahead sa iyo mga greetings and shoutouts diha, ma'am.
2: Okay. Una-una ni mo kuya, mayang gabi.
0: Uy, thank you.
2: Kauban ni mo diha sa Belly Fame of Radio Bagding. Like kay Joe Arjun na mukatya. Thank you sa greeting mo, Kuya Arjun. Kay MJ Capio, kay Inting Capio, kay Marian Rabanuel. Sa tanan sila mga disprinsa kay Ninan Kuya Mar. Pwede na mag-request kuya.
0: Yes, unsa man imong request. Unsa man imong gusto nga i-request.
2: Ikaw ang aking pangarap.
0: Ikaw ang aking... By Martin... By Martin D. Hello, ay Martin de Vera. Kuya Juan, babunta ano eh, mahimo o ito nga, bakuan ka nag-singer o pinakalit.
2: Nag-kuyawan ka, kuya?
0: Ha? Nag-kuyawan ka? Nag-kuyawan
2: ko eh. Sabi na kung si Martin yung nagsuntaan na, si Martin yung nangyari. Kung ano, kung kaya rin, nagdugay na dito ako magtawag. Hindi ko ka busy, good kuya.
0: Kani eh. Ayun eh siya kay busy ka. Ayaw, ay sana all busy.
2: Ako, busy ko daw. Sa'y na ako, wala. Ay, isa kuya kuan. Kahit gaano kalaki.
0: Kahit gaano kalaki, okay.
2: Kahit kuya.
0: Kahit gaano kalaki by Alena. Okay, Morani.
2: Okay.
0: Okay,
2: salamat sa pagtawag.
0: Yes, salamat. Thank you, guys. Magtawag, madam. Bye-bye. All the way from Ulutanggang, ato ang guwapa ka ay is a lovely, lovely lady. Lonely girl. Thank you, kaayin. Nagkakaisalamat, ha? Alright, it is now 12 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. Akin natin nagutan na nato kung paunsa kono ang pagpalit aron maka-avail sa ato ang product package sa target line. Anyway, agato ang official courier mga higala. Mga agato ang GNT Express o ka mga ato ang rider from Pagadian City. So ang ato ang rider from Pagadian City, kung around Pagadian City lang mo, ihatod yun na ang ato ang product package diha sa inyo ang balay. Kaya door-to-door delivery maning ato ang... Kung outside mo sa Pagadian, for example, let's say for example, naamos sa Zamboanga del Norte, Zamboanga, Sibugay, or kahaba naamos sa may Lanao del Sur, Lanao del Norte, Misamis Oriental, or kahaba Misamis Occidental, o kahaba din sa may Cotabato area, walay problema, GNT Express ang maghatod kininyo sa ato ng mga produkto. Ay, take note ha, ugma po hon. Halang sa to ang one time, big time, super grand padaog. Maghigalag, magasuki, tigbabi now. So, it's a good news. Alang kanini yung tanan, padulong sa Norte. Alright, all the way from Zamboanga del Sur to Zamboanga del Norte. Pwede mo mamahapitan sa to ang product package, ha? So, mag-text lang mo daan, karun pa lamang, kairun ma-ready ang inyo ang product package, okay? So, pwede mahapitan na to ang munti, mga taga-Munti Aligre, mga taga-Pulakan, mga taga-Labangan, and pwede sad na to mahapitan ang ato ang mga taga-RM, taga-Mulave, o dinas may Mahayag, sa may Josefina o as well as din sa may Zario Osminia. Yes, we have caller on the line. Another, say hello, good evening. May gabi. Hello, may gabi. Aday, daghan kaayong iro na maghot. Guyo kay itong iro kay na maghot man, eh. Okay, so yun na ha, so na ito ka mga naminaw din na karun. Pwede mo nga mahatdan o mahapitan sa ito ang product package o mapuhon. Right? So, adlaw nga Sabado. Okay, so alang sa ito ang mga taga Labangan, taga Pulakan, mga taga Munti Aligre, RM, mga taga Mulave, mga taga Mahayag, o mga taga Josefina, and as well as kaning Zerio Osminia, Zamboanga del Norte. So, ugma po hon, no? Naatay himuon nga caravan di na adapita. Okay, so, i-text lang inyo ang pangalan and then inyo ang address aron ma-ready na to ang inyo ang product package aron madala, mabit-bit, no? Sa ato ang muhatod sa ato ang product package padulong din na sa may Norte. So, i-text lang inyong pangalan, address o inyong contact number to 09-380-0288. 09-380-0288. Right, so, muna nga ito ang cellphone number sa target line. Exclusive lamang maghigala. So, maghinaot, no? Ang ito ang target line team nga maka-text mo as early as you can aron madala ang ito ang o ang inyo ang product package aron mahapit sa inyo. Okay, so, attention, ha? Ugma po hon, all the way from Labangan, Pulakan, unya padulong og Munti Aligre, unya dina sa may RM, unya padulong dina sa may Mulave, Mahayag, Josefina, and of course, din sa may Zari Osminia. Og mapuhon mga higala. Dadon sa ato ang rider, ang ato ang product package. So, early pa lamang o kahaba human sa ato nga programa, you can text your name, inyong pangalan, address, o inyong contact number sa 09-380-02-8888. 16 minutes past the hour of 8 o'clock. You are with Martin D. Dinilag sa programang TLC.

0: right here on Bell FM.
1: Papaminog sa kamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Termiluya og stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw kabalaka, kay ania na ang Nerve Flex Capsule. Nerve Flex Capsule, atong gamiton. Nerves nga ligon, hapsay nga kinabuhi. Nerve Flex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
2: Ani ana ang gamhanan og gahibulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong og peppermint nga na ila na nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies og daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-585-8854-88. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga

0: difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: Horas a las 8:30.
3: Testimonia.
4: Oh, oh, kasi
5: natin. Wow! Kalimpyo na ko, Dennis, bye.
6: Og luto na ning kanon og sud-an, ma.
5: Kabuutan gyud sa akong anak. Ah, kakadiyot-kadiyot kay ilunod ko una sa washing machine ang atong mga bulingon.
6: No need, ma. Nalaban na nako ang tanan. Kalina ra.
5: Uyon, sadi ay. May pagkaswerte gyud nako. Nga nakabaton kong anak nga sama ni Moroland. Kugihan gyud kaayo. Wagay kapoy-kapoy. Gikan kapaghanis trabaho.
6: Kana tungod sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee, ma. Mong kondisyon pirming akong lawas.
5: Kape?
6: Dili na ordinaryong kape, ma. Tungod kay luwas ang mga sangkap ini. Gani, usas ang mga sangkap ini, gikan sa prutas nga mangustin, makaayo sa obesity, o sa mga tambok, makatambal sab kini sa diarrhea, makahatag og muscle strength, o guban pang kayuhan sa lawas.
5: Kanindot, good Anna.
6: Maayo kay napalit na nako sa radio station ang akong paboritong kape, ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Kay batiun di ko kaluya kung dili ko makainom ini. Ug napalit na sab nako ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule alang sa akong proteksyon ug maayo ang mga balatian. Ma!
5: Oy!
6: Iya magukas plaza!
5: Ay, nag-walking ko dong, Roland.
6: Ha? Walking?
5: Oh, exercise ba? Na-o, pasingot. Nindot ka ayong kombinasyon ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Bas kong pirmi ang kalawasan o daghan ka ay kang mabuhat matag-adlaw.
6: Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Hala girl, grabe ka kag glowing eye. Unsa man imong sikreto?
8: I see sa. Dili na sikreto, skincare na sa Skin Shop.
7: Skin Shop? Asa man adapit?
8: Naa sa Trace Arcade Building, ground floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One stop shop jud para sa imong beauty needs.
7: Unsa man ilang baligya didto?
8: Daghan kaayo, tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products, naa sila tanan.
7: Safe ba na ilang products?
8: Ooy, FDA approved tanang baligya nila. Maka sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe o legit, tanang baligya.
7: Nindot lagi, murag kinahanglan na nako na.
8: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers, and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
9: Mag-skin shop na! Mungwa para ka, mu-income pa ka!

0: Welcome to TLC.
1: True Love Conversations.
0: TLC.
2: All right, it is now 38 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. We're still with Martin D. Dinilingapon sa itong programa TLC kung True Love Conversation. Yes, I want to say also sa itong mga namino dito karon. Good evening, DJ Tisoy. Ayan, mapya, magabi. Salam alaikum. Kumusta ang mag-DJ? Now lang ko kabalik ko. Greet kay busy ang linya. Magpag-greet lang ko sa ko ang special someone na si Giselle Valenzuela. Nga, mag-amping ka for me, mahal ko. And I love you so much. Request lang ko song, Hindi Ako Katulad Niya. By Jeremiah. Yeah. It's me, Johnski, from Datagan, Pagadian City Chapter. Thanks sa pag-basa na mga DJ nga tisa. And a great question, Hindi Ako Katulad Niya. Oo, nga no, di ay. Alright, thank you so much. Nagkakaisalamat sa ato ang mga sukitig paminaw. Especially sa ato ang always tune again sa ato ang programa. Nagkakaisalamat. And a hello to all the people of Datagan, Kinibitang Datagan, Danlugan na ito eh. Parang piyasta man diha sa ila akaroon. Happy piyasta sa ito ang mga taga-danlugan. Marag ang datagan doon, masiguro na sa danlugan dong. Napay-litsyon diha dong. Kaya mga anak ko dong.

pabuhagay. Alas sa itong mga mag-avail sa itong target line Superfoods Perolina, kauban ang target line Power Scent Lenamid Oil for only 1,200 pesos ang atong usa ka set mga higala. So, pwede mo nga mag-avail through sa ito ang door-to-door delivery. I-text lang inyong pangalan, address o inyong contact number to 09-38-002-8888. And then, ugma po hon, alang sa ito ang mga magpa-drop by o magpa-dropping by sa ito ang product package. So, all the way from Labangan, all the way from Pulacan, mga taga Monte Alegre, mga taga RM, kuna Ramon Magsaysay, mga taga Mulave, taga Mahayag, taga Josefina, and of course, dina sa may Sari Osminia sa Buanga del Norte. Ugma po ho na aron na madala sa ato ang rider ang ato ang product package. So pwede ninyo nga i-text inyong pangalan, address o inyong contact number ngadto sa 09-38-002-8888 aron na mahapitan mo sa ato ang rider ugma po ho. Ito ang rider ugma po ho, all the way from Zamboanga del Sur, from Pagadian City, padulong sa may Zamboanga del Norte. Wala siyang chances na pod sa ito ang mga suki. Tingpa mo na gusto nga mag-avail, gusto nga mag-purchase. Labi na sa ito mga taga Labangan, mga taga Pulacan, mga taga Monte Alegre, RM, mga taga Mulave, Mahayag, taga Josefina, and as well as taga Zario Osminia sa Buanga del Norte. So ang inyong abuhaton is i-text lang inyong pangalan, inyong address, o ang inyong contact number to 09-38-002-8888. Romadala ang ito ang product package diya sa inyo, door-to-door delivery gihapon. Alas 8:43 na, dinirigya po sa ito ang pagpinag-uban. You are with Martin D. Still on the program. This is TLC.

0: right here on Bell FM.
1: Uy na, may kaniyan na ka. Ali, mga anak ta. Oh, noon sa man

0: kita nga muraman ka og naguol pag-ayo.
1: Ay, nay, uy, kung saan mo nga kinahanga naman kita magbayad sa akong tuition fee?
0: Mao ba? Hangiun lang sa nato, nak. Biwa pa man gitay kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
1: Pero nay, giyayo naman ako. Dili gid daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad, nay.
0: Unsaon kani nato ba? Ay, pagdali diyag ka onak, aron kuyugan ko nimo.
1: Nay, uy, na problema na ganita, ila ang pagyug ko nimo. Asa man dayta, nay?
0: Dili ta man laag, uy, adto tag FA pawn shop, ako ni iprinda akong kulintas ug singsing nga gihatag itatay nimo. Ako lang ning lukaton puhon inig makapadala na siya og kwarta. Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, ug ang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Roxanne Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City. With telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
2: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmani mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488 alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug manggas

0: can hear, a difference you can feel with all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Sunfold Plus Gold. Sunfold Plus Gold.
3: Ako si Roy, usa ka grade 12 student. Kasagit akong ulo kanunan. Pero sa gipa, inom ko ni mama o Sunfold Plus Gold 3 times a day. Na-feel na ako, nagili na magsakit akong ulo. Alert pa akong brain sa pag-study.
2: Sunfold Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Isa sa sekreto para makabaton og maayong panglawas, mga higala, ang pag-inom og Santon Plus Gold. Tungod kay ang Santon Plus Gold herbal capsule kay balubata nga aduna kini phytonutrients nga terpenoids.
2: The secret.
4: Sa pagtuon sa mga eksperto, ang terpenoids na pamatud-an nga adunay taas kaayo nga anti-allergenic properties. Diin, mutabang kini sa normal nga function sa atong immune system para dili niya atakihon ang mga non-harmful substance nga musulod sa atong lawas. Para malikayan ang sige og pag-atake sa asthma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eczema ug uban pang allergic reaction sa atong lawas. Mao nga ang isa ka sekreto para makabaton og maayong panglawas, inom og Santon Plus Gold tungod kay adunay phytonutrients nga terpenoids. Matod pa sa pagtuon sa mga scientist, ang terpenoids nga naa Santon Plus Gold makahatag og chemo preventive effect batok sa colon, breast, skin ug prostate cancer. Sa dugang pa nga pagtuon, ang terpenoids taas pod ang iyang antimicrobial, antifungal, antiparasitic ug anti-inflammatory properties nga makatabang sa klase-klase nga mga balatian sa atong lawas. Mao nga batasana adlaw-adlaw ang pag-inom og Santon Plus Gold para makabaton og maayong panglawas.
2: The secret.
4: Ug para sa siguradong protektado adlaw-adlaw batok sa daghang mga sakit sama sa cancer, lung problem, virus ug mga bakterya ug mamaayo ang function sa atong immune system, malikayan ang mga allergies. Inom ta og Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C.
2: The secret.
5: Kabalo ba ka nga ang vitamin C usa ka importanteng nutrients para malikayan ang daghang sakit? Tungod kay ang vitamin C matod pa sa pagduon, mao kini ang pagkaon sa sundalo sa atong lawas, which is ang immune system nga maoy mo atubang ug mopatay sa mga invaders nga mosulod sa atong lawas. Mao na para healthy ug kusgan permi ang immune system ang atong sundalo sa lawas, inom adlaw-adlaw og Santon Vitamin C. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga suplemento kay extracted ang pagkahimo.
2: The secret.
4: Nangita ka ba og kape nga makatabang malikayan ang menopausal symptoms? Kanabang pag-abot nimo sa 40 nga edad ni kalit og taas imong blood pressure, init pirmi ang lawas og labi na gyud ang imong ulo? Sulayi ang pag-inom og healthy coffee. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix kay kini taas og isoflavon nga makatabang malikayan ang hormonal imbalance nga maoy hinungdan nga migawas ang daghang sakit sa mga kababaihan kung magmenopause na. Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga butika, nagkape ka na, nanambal ka pa. Para sa kampiyon nga kombinasyon, mga higala, inom og Santon Plus Gold herbal capsule og vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, ang Santon Vitamin C og ubani ang pag-inom og healthy coffee nga mao ang Santon Coffee Mix. Para sa sigurado og aprobado sa FDA og epektibo, pangitaa ang Tatak Yisto Health og Doc Samaritan.
2: The secret.
5: Ang epektibo nga kombinasyon nga Santon Plus Gold Herbal Capsule ug Santon Vitamin C ug syempre pa ang healthy nga kape, Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa TGP, South Star Drug, Mercury Drug ug sa tanang butika nga duol sa inyong mga lugar. Para sa dugang kasayuran, i-text lang si Doc Remilito Uy ug Doc Jun Alquizar sa text line number 0919-002-8117.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
6: Ako si Karen, 23 anyos. Di gyud mako masabtan ang kasakit sa akong pikas nga baga. Unya, pagpa-check up nako, naaday ning turok nga unod nga nagtibuhol. Akong gitumaran og Santon Plus Gold. Tulo ka pa akong nahurot. Karon okay na ko. Salamat gyud.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C.
7: Pagkape, dapat Santon Plus Coffee Mix sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa.
8: Zelthon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
9: Zelthon Plus Coffee Mix.
10: Sa

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: Panel of Judges. Para sa highlights ng activity kanina, panoorin natin ito.
1: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos sa machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
2: Mga kaloto, pagkakataon nyo na para manalo ng libo-libo at milyong papremyo. Abot kamay na ang swerte ngayong gabi.
0: Lotto players, this is your chance, this is your moment, kaya i-manifest na ang panalo. Tara na, let's play Lotto!

0: Mega Lotto players, kayo ang unang bibida ngayong gabi. Wala tayong jackpot winner last Wednesday at ang ating jackpot prize ngayong gabi ay 15 million pesos net of the agent's prize commission. Sir, please press that button and let's play Mega Lotto 645. Mega Lotto players, nakikita ninyo ang 45 draw balls numbered 1 to 45 na hinahalo ng ating draw machine. 6 lucky balls ang hintay nating piliin for our official Mega Million combination this Friday evening. The first number is 12. Ingatan po ang lotto ticket. Huwag pong babasahin or paplansyahin yan. Tandaan, kailangang mabasa ng validating machine ang detalye ng winning ticket sa pag-claim ng premyo. The second number is 27. Sa Mega Lotto, panalo kayo ng 30 pesos sakaling mag-match ang 3 numbers ninyo sa winning combination. And to win, your numbers can come in any order. The third number is 42. 1.1 million pesos naman ang paghahatiang panalo pag nakuha ninyo ang 4 Mega Lotto winning numbers. The fourth number is 33. 1.2 million pesos will be equally divided sa mga nakaswerte ng 5 winning numbers. Mega Lotto is every Monday, Wednesday, and Friday. The fifth number is 15. Very easy lang maglaro ng lotto. Maaari kayong magtanong ng game mechanics sa ating mga friendly lotto tellers. Nasa ticket nyo na kaya itong huling numero. The sixth and final number is 1. Muli po ang ating Mega Lotto winning numbers ngayong gabi ay 12, 27, 42, 33, 15, and 1 in any order for the jackpot prize of 15 million pesos net of the agent's prize commission. Ultra Lotto players, kapit lang at huwag bibitaw dahil kayo na ang susunod na may chance manalo ng bonggang papremyo. Abangan yan sa pagbabalik ng PCSO Lottery Draw.
1: Pwede po ba akong tumaya sa loto?
2: Iho, bata ka pa. Di pwede.
1: Ah.
2: Edad 18 years old pataas lang ang pwedeng tumaya sa loto. Minors are not allowed.
3: Play responsibly. Paalala mula sa IBC 13, PCSO at DATV.
0: Ultra pa-premyo na mga kaloto! Wala ring jackpot winner noong Martes at ang Ultra Lotto jackpot prize ngayong gabi ay 75 million pesos net of the agent's prize commission. Sir, please press that button again and let's play Ultra Lotto 658. Lots of players, Ultra Lotto draw na. This time, 58 draw balls numbered 1 to 58 po ang nasa loob ng draw machine. And still, machine lang ang pipili ng 6 na bola for tonight's winning combination. The first number is 2. Sa mga jackpot bearing games gaya ng Ultra Lotto, paghahati ang equal yung jackpot prize kapag dalawa o higit pa ang ating jackpot winners. The second number is 1. Masaya ang manalo sa Ultra Lotto draw. Sakaling makuha ang 3 winning numbers, panalo ka agad kayo ng 100 piso. The third number is 38. And getting 4 out of the 6 winning numbers, 1.4 million pesos ang paghahatian equally. The fourth number is 15. Sakali namang 5 numero ang magmatch sa winning combination, 1.5 million pesos ang paghahatian na papremyo. The fifth number is 14. Lots of fans, huwag maniniwala sa mga nagsasabing mabibigyan kayo ng tip ng mga mananalong numero dito sa loto. Scam po ang mga yan. And the sixth and final number is 47. Philippines, here are the official Ultra Lotto 658 winning numbers we have. 2, 1, 38, 15, 14, and 47 in any order for the jackpot prize of 75 million pesos net of the agent's prize commission. Congratulations po sa mga nanalo. Heads up game players, kayo na ang susunod na maglalaro at ang makakasama ninyo si Fiona.
4: Better hold on to those tickets cause Digit Game Players, it is your time to play and win when PCSO Lottery Draw returns.
5: Good news, lots of players!
6: Mula noon hanggang ngayon, tumatakda sa puso ng mga Pilipino. Tatlong dekada ng kasakasama sa pang-araw-araw na swerte, saya at pag-asa.
7: At ngayon, mas pinasaya, mas pinabongga, at mas pinalaki ang premyo ng PCSO Lotto Game.
6: Sa bagong presyo na 25 pesos per combination, mas malaki na ang pwedeng mapanalunan.
7: Sa Lotto 642 mula 6 million pesos minimum jackpot, ngayon ay 10 million pesos na.
6: At may gagalante pa ba sa mas pinalaking jackpot ng Mega Lotto 645? Kung dati ay 9 million pesos ang minimum jackpot dito, 15 million pesos ay ngayon!
7: Super boost din ang jackpot ng Super Lotto 649 dahil from 16 million na minimum jackpot, ito ay 25 million pesos na!
6: Grande rin ang taas ng minimum jackpot ng Grand Lotto 655 from 30 million pesos to 45 million pesos!
7: At ang dating 50 million peso minimum jackpot sa Ultra Lotto 658, 75 million pesos na ngayon!
6: Maghahanap ka pa ba ng iba? Siyempre, dito ka na!
7: So, what are you waiting for? Buy your tickets now for our jackpot pairing games! Sa halagang 25 pesos, jackpot size na ang panalo mo!
6: Sa PCSO Lotto, mas exciting na maglaro!
7: Dahil mas pinalaki ang premyo sa bago nitong presyo!
6: Kaya araw-araw, let's play Lotto!

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4:30.
2: Si Ginoong Ed Curasa, nakasinati sa problema sa pagtaas sa iyang dugo kun high blood pressure. Ang pag-angkon sa high blood pressure, posible sa stress, pagsulabis pag-abuso sa lawas sama sa walay pagpili sa pagkaon ug mga bisyo susama sa pagpanigarilyo ug ang pag-inom sa alkoholikong ilimnon. Atong paminawon karon si Ginoong Ed Curasa, biktima sa sakit nga high blood pressure.
3: Sukad ko nakagamit sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee, nagdown akong high blood, kaya taas akong dugo. Daghan kong mga gitry ng mga food supplement na ko'y synthetic drugs nga gigamit, pero sa pagkaroon ako giundangan ang akong gi-maintain nga tambal o nibalik ko diri sa Paragis Herbal Bila-Bila Coffee. Kay dinhin ako nakita, nakatry ko palit dito sa pharmacia sa Butuan, diha ko nagsugod o ka baba ang akong blood pressure. So hangtod karon nagpabilin gihapon ko nga nagasunod, nagapalit gyud ko kanunay, di ko mapawala sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Kay kini siya maoy nakapababa gyud sa akong high blood pressure. Lami po na akong katulog magabii. Ang ako pong kaon, medyo nagadiet man ko, pero lami po na imong kaon, di para sa unang stable ang akong paggamit gidaning Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Ako di ay si Ed Curasa, station manager sa Radyo Bandera Bayugan.
2: Ang Paragis Bila-Bila Coffee, makatabang ilabi na sa mga tawong adunay high blood. Kini gumikan kay ang mga sangkap ni ini, tubag gayud sa pagnipis sa imong lapot nga dugo, pagpahimsog sa mga unod sa imong kasing-kasing, ug ang paghatag ug paglimpyo sa dagay-dagayan sa imong ugat sa kasing-kasing. Kung ugaling gusto ka makaangkon og hinanaling pag-alim sa bisan unsang balatian, sandig na karon sa mga produkto sa GFMQ Marketing kay kini makatabang. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Malarat, my love. Mangutana ko nimo, mahal ko nimo, o dili?
5: Dili.
4: Puslan lang way nagmahal, may pamatay.
6: MN Production Center. Budalit ka ninyo ning nagkiat o nagkayamukat nga sugilanon. Bud-bud o pipinka.
4: Nganong mauman kini ang akong kapalaran? O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae nga natingbang sa akong gugma. May pagbuambak ko dinhi. Aron matibway ni tanan.
7: Paidigo. No. Banda.
4: Bati asa ni mo nga umuhilat. May oy, masakang sa tadi mo.
7: Isamot ka bati mo nga umuhilat. Kamihilat ka ba jigaw?
4: Gikan ka rin. Dili na kong lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
7: Dugo! Dugo!
4: Silan ko!
5: Di mo nakacheko. Pero, bakas ni anak ko. Gato na agad ka.
4: I'm sorry, palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang! Si na lang!
5: Unsa?
4: Duna na'y laing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O kana, way laing kundili si Takla.
8: Tinuod ba ang imong gisulti, Jeko?
4: O Takla, mauna'y tinuod. Una palang tikang nakita, wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay na ko sa mabugnaw kagabhiun tungod nimo I can't breathe without you.
8: Jacob.

0: Bud o Bibingka. Magkatawang nga maghilak. Main love. Sound engineer, Reiki Bangisgaring. Recording technician, Lloyd Gabiara. Recording engineer, Ray Arellano. Sa panulat o direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Budbud o Bibingka.
1: Kini nga drama gidalit kanindo sa GFMQ Marketing. Ang tigama o tigapodapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil, Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
2: Mga kaparagis, usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubosad ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ug gipadayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
3: So kadyod pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, nakuan yun nga nagka-usaban o kalimpyo sa iyang lawas kay karon sukad nga nag-apply mananag yoy ka kalainan nga nausab na gyud buspad to siya karon may nakayo
4: taas din sugar sa mga asawa sa
3: 11.7
4: karon
3: nagkuan mi atong miaging semana pod 7 karon 6 na lang jud na no, result
4: uning baba
3: baba na gikan mong kudiha
4: unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tikuminaw.
3: Ang akong ikasulti sa kadto na gamit og bilabila capsule, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
4: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
3: Evangeline Cañete.
4: Simong
3: bana Amado Cañete.
2: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis Bilabila Herbal Capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

Hello, mga higala, kumusta? Mayong adlaw na sabi ka ninyong tanan? Kini nyo higala sa kaginan, Ray Arellano. Mayingon na sabi ka ninyo, ASAP! Ang sweldo ayaw pirmiha. Okay, pwede yun. So, it's shout out time, mga higala. Shout out nga to nila ni Fretzy Avila diha sa San Roque, Macro Southern Lady. Si Josephine Manggubat, Christine Lara o si Jocelyn o Jacqueline Mangalo diha sa Tangkaan, Padre Burgos. Okay, unya diha sa Lamak, Pinamungahan, Lando, kuan ito, katuganiha kang kwanto, kang bisay, bangag sa ilong, uji kumpok rakas ang atong writer director, shout out to niya, gikan niya, para ninyo. Okay, diasan sa Lamak, Pinamungahan, si Lando Alinyoho, si Erwe Lucero, Nola Sadlongo, Sidlongo, si Pauling Sidlongo, o siya Longo ni, doon na, taruhal giniksuwat, si Naida Pangan, Barangay Captain Bilin Katamisan, si Gilbert Alidon Serna. Okay naman, shout out na gika ni Pedro Pungasi. Shout out sa mga ni Jane Bensi, si Mercy Santillan. Mayang pagpaminaw niyo da. Okay mga ikala, atong paminaon, paminaon naman, atong mainumduman eh, nga nalubong gintaon ang igsoon ni Maria Picat nga si Maria Makiling. Unya, plano sab ni Maria Picat nga sa dili pa mo paole, magpalit una o delicacy sa Iligan. Dito sila sa merkado publiko o sa kanit lang may dautang na hitabo. Ayay, pila kaadlaw ang nakalabay, buntag kato o may nadawat nga suwat si Jigo o nagpahibaw nga patay na si Maria Picat. Ingunong sa dili makadawat ang atong bida. Ulan sa lain bahin usab, dito sila si Bugat o Girle sa usa ka mamingaw nga mingaw nga dapit. Ingon ini yang nahitabo. Bueno mga igalan, yadin, ilang sumpah ni nga itong sugilanon. Budbod o bibingka.

0: naa ang bayer sa atong butang. Nagpaabot ang diha.
1: Ako, Giod?
0: O sa may magigkadlokan? Ngamingaw ang kinadapita. Way parak!
1: Ay di.
0: O sa'y ay di?
1: Ikaw di ay.
0: Ako may makamaw mo, tribe. Ako'y getaway vehicle. Kung doon ay bulilyaso, sibat na yun ta.
1: Bogart.

0: This is life. Kanindot sa kong kamot o tiiloy. Nabago lang na kung gipamanicuran o gipapedicuran. Nagpa-food spa pagit ko. Di nagit ni madaot. Kay Boy Ray na naman ko. Doon na ako'y katabang sa pie. Katabang na way selda selto. Ay, nena ko sa amo.
1: Timing kayo mong pag-abot, Miss Lalat.
0: Oh, nga naman.
1: Andam na ang lamisa. Nakaluto na ko.
0: Wow! Limpyo kayo ang pie. Very good.
1: Lingkod na, Miss Lalat, aron makakaon ka na.
0: Okay. Pero, birara ko dyang bangko aron makalingkod ko. Abagumagod ko ang nagpa-manicure, pedicure.
1: sige, Miss.
0: Thank you, Takla.
1: Kadit sa ha? At doon saan ako si Gian sa kwarto.
0: Okay, go. Kini. Lami. Yummy ang sapaw. Kini mo ay nindot. Buhay rin ako din isa panimay.

0: anak ko suot sa abandonadong building. Kalain rabas akong gibate, uy. Nga nung gikulbaan man ko. Hain man kaha ang text ni Bogart. Nga matod pa, mukuha og daghang shabo. Mupadayon ko sa unahan.
1: Aha, tuwa na si Girly sa sud sa abandonadong building. Mulampus lang ni ning maong transaksyon. Makakwarta yun big dako. Tungod kay big deal ni dakong kantidad sa illegal na drugas ang paliton sa akong kontak. Bisan pag ka ng mga obig restaurant, o niya, 70,000 ang bayro nun. Chicken. Baya, no? Gihurot ko ang akong puhunan ini. Bawa nga magpaabot lang yung kong nigirli, Anthony. Paabot lang ko din eh. Kumusta na kaya siya?
2: Tweet!
1: Oh, ang langgam tabian ka na may batog skaw eh.
2: 3-9-4! 3-9-4! Atik!
1: Uy! Baya! Ha! Milupad na yun palayo! Sige, bye!

0: Itunol ko na sa gining syabunga ni Asot sa gamay nga bag. Ni Aser. Gitanaw niya ang akong bag. Ug niyang mo siya. Tanawon ko sa ning iyang bag. Kadaghang kwarta ini.
1: Unsay sunod nga mahitabo?
2: Kung magkaidaran na ang usa ka tawo, diha na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susima Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
3: Unsa man ang atong balitian ngayon, sige magkabalik-balik kung palit sa ito ang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Tanarawang ko andong, kanina yun akong jabiti. Panakit sa lawas, maulian man ko. Panakapsul.
3: Ikapila mo nimo sa imnon?
4: Sige, katulo sa isa kaadlaw.
3: Unsa gyud ang imong gibati sa una na nga wala pa ka nagtumag sa ito ang Paragis?
4: Dili ko kalakaw, oy. Tanarawang ko na kuadpan sa kuan o, jabiti. Kanina, pero nagbintin lang ko agi ko mabiya hantod mo sobra tuig na hantod karon eh parang way problema.
3: Haplas nagagamit ka haplas sa nay?
4: Haplas niya, haplas sa Paragis nagamit ko. Susima Dagsaan
3: taga asa?
4: Upper Lima to.
3: Unsay maingon na to sa ato ang mga kaigsuunan nay nga naminaw kagon?
4: Kapito na ko sila nga mamalit sila para maulian sila anang produkto sa Paragis kay ako na ulian jud ko.
2: Mga kaparagis, isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug balit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kay sa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.
5: Haplos, bila-bila, tinood yun ako na sinati na ako karon sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag yun kaayuhan sa akong panglawas. Bila-bila yun, nga haplos yun, bila-bila. Na ako sa Ginguna.
2: Bila-bila herbal oil, ug iyang gihaplas sa iyang nagbinuhod nga tiil, ug maayo na ang iyang gibati karon.
5: Usay mo kasi natin, patinood lang yun, ako, biyahe-biyahe dyan ko. Kaya ako, na ako nagtrabaho sa Video Network Bank, messenger ko. Biyahe ko, mati ito, tagom. Kadaadlaw yun na. Sa panahon nga, ulan, init, masugatan ako. Maminod akong kalawasan, akong tiil. Kaya tungod lagi ng ula ito, masugatan, biyahe, mati ito, tagom. Pag uli na ko sa balay, mauna akong ginagamit yun. Nga haplas, nga bila-bila. Kaloy sa Diyos, mawala gid akong paminaw sa akong kalawasan.
2: Si Dudong Joseph nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
5: Sa bila-bila haplas gid kay mao na makahatag katong mag-uuma nga maabtan og ulan init, pag uli nyo haplas gid sa bila-bila, barato ra. Haplas bila-bila, tinood gid ako na sinati nako karon sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag gid kaayuhan sa akong panglawas. Bila-bila gid nga haplas gid, bila-bila. Na ako sa Ginguna, Purok Sumikap Dasto, Barangay Matiao, Joseph Buntag, akong Angga Dudong.
2: Usa ka kasinatian sa ato mga driver nga Sweet Lover ug Paragis Bilabila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kini ginama sa GFMQ Marketing. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Samtang nakaedad ang tawo, daghang balatian ang posibleng mahiaguman. Atong paminamon ng testimonya ni Miraflor Manaytay nga daghang balatian ang giagwanta hangtod na siya matabangan sa Paragis Bilabila.
7: Ako,

0: Kasi bila-bila, pinanin sa OL, ako mga anak, agad mo nagmakatul-katul. Sa gaplas na ko atos, nag-ugagod siya, sir. Si Mera Flor Manaytay, sa Gabuston, Davao Oriental.
1: Sa Paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
3: Sige, sir. Nahuman na ang atong transaksyon. Mulakaw na ko. Mga tinugyanan sa balaod.
4: Labing siguro. Wala, napahigayo na ang transaksyon. Kwartang malabo na sabi. Kwarta! Wow!
5: Ogar! Tabang! Oh, pidea sila!
4: Oy! Pidea! Patay! Musibastay ko din eh! Pero sige li!
6: Abahala siya! Oy!

kinakapalayo ko. Buhay na kasunod ako. Pero si Kirli Anthony, labing siguro, nagdakpa na siya sa mga tinugyan at malawad. Maya, magbangap, magkatos prisuhan. Pasailo ako, Kirli. Sulay ka na lang. Pero dili may mong tabangan ka. Kuya, o kitang duha na yun ang magkagulos pinangguan. Pero ang butan, ang drugas, ang utots demonyo. Mas naanog na ang taong ko eh. Ah, kausik ito. Tua ang tanang puhunan ako dito. May tubo na uta. Pero, takpan mayroon. Unsao na lang. Hey, animalistic, bangag sa ilong.

0: Kailangan pa lagi ko. Ano ka yun ko makita din is kalasangan ba yung jigo? O gani ka yun kili nining pang-pang maginoktok? Bajigo? Nasayod ko ba'y? Magulanon kayo ka? Tungkol sa naitapo sa imong Nanay Maria Picat?
1: Ngano mabiyak man sa singpit sa Nanay Maria Picat? Wala lang siya man ang milit.
0: Ingon na na maginang kinabuhi, Bajigo? Doon ay katapusan? Matod pabitaw, huwag mo gamot na ito ining kalibutan na.
1: Namatay siya gani nga wa makasulti kung kinsay akong tatay.
0: Bay!
1: Sakit kayo akong dugan, bay! Sakit kayo!
0: Sige, sige, bay, jikaw. Ihilak lang. Ihilak ang tanan. Ipagawas ay nagpuot sa imong dugan. But tanging nagtuwad. Miapil maluhilak ang langit, bay, jikaw.
1: Nijuyog siya sa akong kasupanan, bay!
0: Ayaw lagi, sige, hilak, bay!
1: Alahan, wag malipay ko! Magkatawa ko nga namatay man si nanay na ako!
2: Bita! Okay ka lang, kumusta may buntag ganin yung tanan?
0: Oh, ano na?
1: Oh, lang yun, lang yung maglaho ba nga makita o may nanay ko nga akong tatay!
0: Bita, no?
1: Nagsama na lang ko sa iro nga way tag-iyan na maglaroy-laroy sa katalanan.
0: Dili, bay. Itong lagko, minoon mo to o pakaw.
1: Unsa? Kilo, kinsa. Kinsa magyud ang akong tatay. Kinsa magyud.
0: Ay, baulan. Ako manoy, patungan nun mo nga. Huwag man ka na kumatuli.
1: Kinsa na akong tatay! Kinsa!
0: Ibao na gil!
1: Puslan nga wana na ko yung wana ko'y nanay. Uwana sa mga akong tatay! Mas maayo pag wamba ko ng pangpang!
0: Patay ka ba'y jigaw?
3: Paragis Pignamila si Melchor Aligre at dunay gihambing nga diabetes. Ug nagpasalamat sa produkto sa Paragis Bilabila. Human ni tumar sulod sa tulo ka semana ug Paragis Bilabila herbal capsule.
4: Ang akong ipamati, diabetes ko nga taas na, niabot og 400. Unya nay samad sa konti ug gamay ra akong gikusi, moro hinungdan nganing dako. Ning hubad, ngadto ko sa birada kay nakadungog man ko sa nag-advertise karong Paragis Bilabila. Akong gitestingan mga 3 weeks, way sipiat akong yun ang gitumar. Hello, Ginoo, naulian ni Kuyos. Ang samad, naulian ni Uga. Kuli ay si Melchor Aligre, taga Bagatay, Klaber.
3: Napamatud-an na sa kadaghanan nga mas epektibo gyud ang Paragis Bilabila Plus. Paragis Bilabila. Dili na ka, mag-agwanta pa. Ginama sa GFMQ Marketing.

0: unsay sunod nga mahitabo. Kana ug daghan pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang sugilanon. Bonbon og bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Krakasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidali trinyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Ayuhan gikan sa kinaiyahan.
4: Ayuhan gikan sa kinaiyahan.
3: Programa hatod kanato sa GFMQ Marketing. Maghatag kanato kaalam sa mga benepisyo sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil o Paragis Bilabila Herbal Coffee. Here I am again, ang inyong kaparagis on air. Kabalo ba mo nga ang high blood pressure o sa katraidor nga sakit? Tumud kini sa atong ginakaon matag adlaw. Atong paminawon ang testimonya ni Mr. Dante Manlupig.
5: Ako si Mr. Dante Manlupig, maestro ko na sa Central to sa Makati City. Actually, dugi-dugi na ako nagtumaran eh, kaya ako hypertensive person man ko, high blood ko. Sa diyang nakainom ko na aning bilabila for how many months na, ang dugo na ko bisag na ako'y maintenance, na yung panahon nga po nga mutase ang level. Pero sa diyang nga nagmintin ko aning Paragis Bilabila Herbal Capsule, sa pagkakaroon, wala na yung pulpitisyon, bagsakin akong blood pressure nga nagmintin siya, nagigig ko na wala ko mabati ng kaluya.
6: Sa haplas yan, sa...
5: Dere ko sa liniment oil, ka ang giganahan ko sa Paragis Bilabila Liniment Oil kay pati ganyan itong mga kwan ako katul-katul na

0: nagkuhan. Barato siya pero very effective para sa ako kay ako gaysang nabati nga gika sa buntag paingon ug hapon labi na sa kanang coffee digi ka mubati og kaluya mogay na ko na naranasan gyud ako na wala ningon nga unsa nga kuhan God's gift siguro ni nga klase ang manufacturer ani nga gigiyahan puno sa Ginoo okay kayo gyud nga mauhan mga herbal.
1: Mogadto ang kaayuhan gikan sa kinayahan nga naghatag kanato og saktong impormasyon alang sa kahimsog sa atong kalawasan. Until next time, mga kaparagis, ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bila-Bila, di na ka.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras biyan sa Radyo Bagting o sa Bell FM, alas 5:02 na sa buntag.

0: 106.7.
1: Alas 5:08 na itong oras. Kabag ni Gabalgadas, may buntag ganin yung danay. Naglaw garon nga Sabado, Pizza 16, bulan sa Mayo, 2026. Welcome to this pagpanaguban, ang programang Lanog sa Bagtingan. Alas 5 nga ito na sa Lasais, imediata maguban. Matag-adlaw nga Sabado, ning sibyaan sa Radyo Bagting. Og simulcast sa 106.3 ang Bell FM. Stasyon ilalom sa Baganyan Broadcasting Corporation. Kamusta ang tanan? Pagadianon sa Zambu Surians. Padayon paghihapon kita nga nakasinatig mga pagulan-ulan sa matagkaroonogunya. Muna nga mag-amping kitang tanan. Ang manusam sa tuang mga mananagat. Karong buntaga nga napaghihapon sa kadagatan. Kaning kamot nga makakuha og daghang isda aron nga aduna usay mahatag makabaton og income nga mapakaon ngadto sa pamilya. Dato sa mga mag-uuma karong buntag nga nagpaminaw sa mga negosyante din nasayo usab nga ning adto sa matag kalungsuran aron nga maka-display sa ilahang mga paninda labi na sa mga tabo-tabo. Paglakip daw sa kabagtig kabalkada sa tanan ng mga drivers, mga dipasero ang sakyanan or privado bakahan. Nagkarong buntaga nagka-monitor sa 106.3 Bell FM or di bakahan sa DXBZ756 ang Radyo Bagting. Good morning kaninyong tanan. Kamusta niyong kabuntagon? Kamusta ang inyohang tagsa-tagsak mga nahimutangan karon? Wala ba mga dinagkong kasikas nga nahitabo kabagtig kabalgadas sulod sa 24 oras? Hala sige, sa may mga panghitabo diya sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar, ipadangat sa itong text line. Naroon po itong mahibawaan sa cellphone number nga 0938-2077-614. Atong usbon kabagtig kabalgadas ang atong text line 0938-2077-614. Mauna ito ang text line number kung ugaling gusto mo nga upadangat sa inyo nga mga mensahe o na may gustong pabagtingan o sa pa inyo nga mga katuyuan. Ipadangat lamang ha 0938-2077-614.
2: Nagpaminaw kamo sa Lanog sa Bagtingan.
1: Alas sa 5:11 na itong oras sa kabagtig kabalgadas, diristo ang pagpanaguban sa kahanginan. Alas sige, lastari na ninyo. Ito ang sugdan ang ato ang mga uluhan sa balita karong buntaga sa programa ng Lanog sa Bagtingan.
2: BBC Headlines.
1: Sa uluhan sa mga balita gikan sa mga Bagting reporters atong Sairan, mga aplikante sa SPES ni pailalom sa qualifying test dito sa lungsod sa Kumalara. Dugang panguluhan sa mga balita. Four wheels na balista, motorsiklo na sinsilyo, samtang sakay na angol sa nahitabong disgrasya dito sa Kumalara. Ingon man, kabagdi kabalgadas, El Nino sa iyong ipangandaman sa South Cotabato. Dulaan sa 300 ka mga mag-uuma sa dakbayan sa Butuan, nakadawat sa ilahang insurance claims tungod sa danyo sa ilahang kahumayan. Ingon man, Jensen City Hospital na nawagan sa publiko nga pahimuslan ang libreng serbisyo sa PhilHealth yakap. Dugang panguluhan sa mga balita. 15 ka mga syudad o probinsya sa Mindanao, lamang makasinatig mga pag-ulan. POST9 o Philippine Red Cross nagtagbo sa Zamboanga City Green Livelihood Project Gihisgutan. Ingon man, 75 ka housing units ilalom sa DSWD IMSAP, get turnover sa Cebu, Zamboanga del Norte. 52 anyos nga tricycle driver dakpan sa bypass operation sa Zamboanga del Norte. Dahil panguluhan sa mga balita, employment coaching o job fair 2026 sa pagadian sa Tigi Pahigayon. Dahil panguluhan sa mga balita, 5 kalabera sa tao nakalutan sa Lanao del Sur, investigasyon nagpanayon. Capacity Development City Connectivity ipahigayon alang sa mga barangay information officers sa lungsod sa Ipit. Ogingon man, duha ka individual arestado sa pagpangarnap dito sa Naga. Mga nanguluhan sa mga balita, diristong pagpanaguban ang Lanog sa Bagtingan.
2: Nang paminaw ka mo sa Lanog sa Bagtingan.
1: Bueno, kabagdag kabalgadas, mga bagting reporter, sa Plastar na, ito ng sugda ng pagtunol sa mga balita at impormasyon. Unahon tang update sa lakad sa panahon karong buntaga. Gumikan kay 15 matutpa ka mga syudad o probinsya sa Mindanao, lauma makasinatig mga pag-ulan. Ang kumpletong detalye ay pinagi sa report ni Bagting 16 sa Vanessa Cagas Tumagmoy.
2: BBC Weather Update.
0: Mukabat ngadto sa 25 ka mga kapit nga gilangkuban sa mga probinsya o syudad ang makasinatig mga pag-ulan nga sakop din sa Mindanao. Unang ipagula ang update sa pag-asang alas 4:00 ang taknas kagnawon o diin ang mahimong kahintang langkuban kini sa kasarangan ngadto na sa usay kusog ng mga pagbundag sa ulan. Inuban na nasab sa mga dili mga pagpangila kung kusog nga huyot sa hangin nalauman sa mga dapit sa Lanao del Norte, Misamis Oriental, Bukidnon, lakit na sa Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay, Davao City, Davao del Norte, Oga, Davao de Oro. Samtang ang kasarangan na pinaspusog na pagbundag sa ulan ang masinatian usab sa Misamis Oriental, Oga, Zamboanga Sibugay, Zamboanga City, Zamboanga del Norte, Davao del Norte, o Davao Oriental, o Davao de Oro. Diyos niya na, di man hinuon ang tanan ng mga kalungsuran, mga petuan, pero kasagaran, at yung titilan ni Ini na makasinati sa mga kahintang salakat sa panahon. Una nang di kabutsyag sa pag-asa. Ngayon kini may kalagtanan paghihapon sa localized thunder storms o gabi na sa epekto sa ang frontal system ito sa extreme northern Luzon. Sa pangalas stress ang pak na usog sa Teplawan, ang low pressure area ng kanhi si Kaloy, ang dimunabana nga nasa 980 km sa Masidlakan sa central Luzon. Una nang gikabutsyag na pagbilin paghihapon magmabilang tayo ang mga nanimuyo sa mga low-lying areas o baka kadto mga dapit na gidiktarar na delikado kung ano ng mga pag-ulan-ulan kung pipusigli paghihapon ng flash floods o landslide at sa mga kusog na pagbundag sa ulan sa mga nabutsyag na mga lugar. Samtang sa Pikas Bahin, pabilin gihapon na magbampingon ang publiko. Nanutusab sa kainit sa kahintang salakat sa panahon. Base sa pag-asa, bag pabilin paghihapon init na matagumpaman, labi na sa Zamboanga Peninsula, kay kagahapon nakatala kita o 42-43°C, suban ng mga parte sa Region 9, samtang lauman niya na sa 43°C sa bang temperatura ang masinatian ni Ining Aglawa. Labi pa sa pagdano sa kainit sa kintang salakat sa parahon. Sa Pikas Bahin, sa mga nagmonitoro sa kasika sa karagatan, nining adlaw na Sabado, alas 5:04 ang takna sa Taglawon, na aon niya sa 1.96 meter ang gilagmong sa tubig. Samtang alas 11:30 ang takna sa buntag, mas negative 0.25 meter ang gilagmong sa tubig, alang kinisa hunas. Subli ng mataob, alang yan ang mga nag-atang, alas 5:37 ang takma sa hapon, ina sa 1.47 meter ang gilagong sa tubig, o subli na sa gamuhunas pagka alas 11:22 ng takas gabi, o gana sa negative 0.07 meter ang gilagong sa tubig. Samtang ang adlaw, mosugang, alas 5:28, parang buntag, mo sa lupisaba, alas 5:57 niya. Para update sa kahintang salakat sa panahon, Bagting 16, Vanessa Cagas Tumacol sa Belatan o Radyo Bagting. 106.3
2: Radyo Bagting.
1: Dala salamat Bagting di sa is sa Vanessa Gaga Sumakmol. Matay updates daga sa lakad sa panahon karong buntaga kabagdag kabalkada. Sabra doon natin nasaga po sab nga balita nagingon na sa tuig 2027 posible matutpang nga mahimong kinainitan nga tuig sa kasaysayan sa kalibutan. Ingon nga usak kidinalian nga pasidaan ang giluwatan sa mga eksperto sa klima kuma nagkumpirma ang pag-abot sa usa ka Super El Nino nga gilaumang magdala og grabing kainis sa tibuok kalibutan. Sugod karon hantud matutpa sa tuig 2027. Sumala sa World Meteorological Organization na WMO o National Oceanic and Atmospheric Administration natungod sa pagsakas temperatura sa dagat ngadto sa 0.5 degrees Celsius hangtod sa 0.8 degrees Celsius nga lapas sa normal nga level. Gikabalak-an ang subli nga pagbalik sa grabing kadaot nga nasinatian kaniadtong 1998 o 2016. Ihulagway kini sa mga siyentipiko isip usa ka double whammy tungod sa panag-abot sa natural nga El Nino o sa epekto sa climate change tungod sa kalihukan sa mga tawo. Ang mga kombinasyon matutpa mo resulta sa mas delikado nga hulaw, wildfires o pagbaha sa managlahing nasod. Alang sa Pilipinas, dako ang kabalaka sa climatic whiplash o ang kalit nga pagbalhin gikan sa baha ngadto sa grabing hulaw nga direktang makaapektar sa agrikultura o supply sa tubig. Tungod sa posibilidad nga ang 2027 mao ang mahimong pinakainit nga tuig nga namatala sa kasaysayan. Yawag ang gobyerno sa pagpangandam sa krisis sa pagkaon o sa mga risgo sa panlawas. Samtang nagpahinom na usab mga eksperto nga ang pag-init sa planeta padayon nga musamot kung dili mahatagan og dinhilang aksyon ang paggamit og fossil fuel. Amo ni ang usa sa mga gikabalak-an kabagtig kabalkada, no? Ang gikabalak-an sa mga eksperto una nga mag-amping, una nga mas mayo nga pangandaman gyud pod og sa daan pangandaman og sayo kabagtig kabalkada. Aron nga dili dayon na kanabitaw nga mabalo na unya or magkarakara na unya kabagtig kabalkada. Mo aksyon nagkaratol kuno gali. Aduna na yung mga masinatian nga dili matagna, no? Para ba gining Pinoy? Aya pa man na kining mangandam kung kanus aduna na yung mga kining katalagman nga nasinatian. So mas karon pa lang, puro gali kung sa mga pahimang no, no? Mas maayog yun nga mangandam daan kabagtig kabulkadas, diba? Alas 5.20 euro na ang balitang lakad sa panahon. Matod ka na to sa Vitron Vitamins Plus Iron. Ang vitamina nga makagana sa pagkaon, pagkapaligon sa immune system o makapalantip sa labutan. Maayong vitamina alas sa mga bata na umaidad na. Unang kung galing aduna mo yung mga problema di ana. Gusto mo vitamina, painom na o vitamina ginama sa Vitron Vitamins Plus Iron. Kini mapalit sa tanang parmasya o butika sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar. 106.5 sa pagpadayon sa mga balitag impormasyon kabagtig kabalgadas atong sayran. Ang balita usab gikan sa buhatan sa kapulisan sa Naga, Zamboanga, Sibugay. Duha ka individual arestado sa pagpangarnap didto sa Naga. Ang kumpletong detalye pinagi sa report ni Bagding 28 Kimberly Namuag. BBC Live Report.
3: Son nga nadakpan sa kapulisan ang duha ka giingong suspek sa carnapping human sa paspas nga pagtawag og ordinasyon sa biktima og mga awtoridad niadtong Mayo 14, 2026 na sayran nga alas 8:30 sa gabi ang tag-iya sa tricycle ang mipahibalo ngadto sa Naga Municipal Police Station bahin sa insidente sa pagpangawat sa iyang motorsiklo nga nahitabo sa Barangay Baga, Naga, Zamboanga, Sibugay. Daring nagpatuman og hot pursuit operation ang kapulisan aron masundan ang mga suspek sado og mabawi ang gikawat nga behikulo. Sumala sa inisyal ng investigasyon, nagita mismo sa biktima ang duha ka wala mailing lalaki nga pwersahang mikuha sa iyang bulang nga Honda motorcycle nga dunay sidecar o gidala paingon sa direksyon sa Ipil. Tungod sa kahadlok, nangayo dayon og tabang ang biktima sa iyang igsuon nga lalaki nga misunod sa mga suspetsado og nakitaan ang gikawat nga tricycle nga nakapark sa barangay Taway, Ipil samtang naapasulod ang duha ka lalaki. Sa hiniusang aksyon sa kapulisan, nalagpan ang duha ka suspetsado og nabawi ang gikawat nga tricycle og gidala sila sa Naga MPS alang sa hustong dokumentasyon og disposisyon. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Bal FM og Radio Bagting
1: 106.3. Dugan pa sa mga balitag impormasyon na Kabagtig Kabulgadas. Balita nga nagkarayon na DOST 9 o Philippine Red Cross nagtagbo sa Buanga City samtang Green Livelihood Project kagihisgutan. Ang kompletong detalye sa report ni Bagting 29 Cheryl Oñot Liraza. BBC Live
4: Report. Nagtagbo ang Department of Science and Technology Regional Office 9 o Philippine Red Cross alang isgutan ang posibleng kolaborasyon alang sa Green Livelihood Project na gitatungan sa Red Cross.
1: Ito balikan, nga naman itong gilakag o kwan, gilakag o santil mo itong tinguga ito. Che? Mga gilakag santil mo, che. Ito balikan si Bagting 29 Cheryl Oñot Liraza. BBC Live
5: Report! Nagtagbo ang Department of Science and Technology Regional Office 9 o ang Philippine Red Cross aron hisgutan ang posibleng kolaborasyon alang sa Green Livelihood Project nga gipatuman sa Red Cross uban sa Spanish Red Cross sa Zamboanga City. Tumong sa mga proyekto ang pagpalambo sa sustainable development, women empowerment o green economy pinagi sa mga programa nga makatabang sa panginabuhian sa komunidad. Gipadayag usab sa Philippine Red Cross ang interes nini sa pakigtambayayong sa DOST Assisted Community Livelihood Enterprises nga nagsilbi isip benchmark models alang sa mga benepisyaryo sa proyekto. Bagting 29, Cheryl Oñot Liraza sa Bal FM o Radio Bagting
1: 106.3. Salamat Bagting 29, Cheryl Oñot Liraza. Kuya-kuyawan, punta ni mo, Cheng. Mas mayo to Kabagtig Kabulgadas na manigingon bang ang pagtinabangay sa duha ka ahensya sa gobyerno paghatag o maayong serbisyo ngadto sa tuang mga katawhan, no? So magini pinaka-importante Kabagtig Kabulgadas na kinahanglan magtinabangay ang matag government agencies at baka private sectors aron nga hingpit nga mapatuman o maayo nga maimplementar ang kung sa manugaling ang mga programa nga ngayang matagamtaman o dibaka ang ngayan nga mapahimuslan sa mga katawhan. Sa itong pagbalik, Kabagtig Kabulgadas, dugang pa mga balita, diri pa gihapon sa itong pagpanaguban ang lanog sa Bagtingan, alas 5:26 na.
2: Nang paminaw kamo sa Lalo sa Bagtingan.
6: Oras, hatod kanato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
7: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
8: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure o atake sa kasing-kasing. Likay ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Alina, mag-send panyawan garlic capsule na ta. Ang kunin ini ang panyawan herb, garlic o banaba nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Said panyawan garlic capsule maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa Said Marketing Incorporated. Tatak magaling.
9: Sample Plus Gold.
10: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. unya sa sulod sa usa ka bulan ni kupos na og nawala na jud ako gweter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santon Plus Gold, epektibo jud kaayo.
9: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika. Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
11: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit, kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
9: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
12: Bay, ngano man na imong giputlan ang sanga sa imong kakaw?
13: Ay, nag-rehabilitate ko sa akong kakaw. Nakakat-on ko ani sa training akong gapilan.
12: Para asa na?
13: Ang kakaw rehabilitation makatabang nga mas musulod ang kahayag ug hangin sa kahoy aron mas malikayan ang sakit sa tanom ug masilti ang bunga.
12: Mayo gyud nga nag-appeal kag mga training kay daghan kayo kag makatunan. Mapil sad ko ana.
14: Para sa dugang pang-impormasyon, bisitaha ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o sa Facebook page ATI in Zamboanga Peninsula.
15: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat og daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical ug plumbing supplies, hand tools ug power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, ug agricultural equipments like tiller machines. Ug dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps ug uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
16: Mabuhay Hardware.
15: Mabuhay Hardware, let's build together.
17: Experience the best accommodation from a hotel. The new
18: Pensione de Eliana.
17: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
19: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
20: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
19: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
21: Hello po, Alden Richards po ulit. Una po sa lahat, maraming salamat po sa lahat ng mga nakapag-file at nakapagbayad na ng kanilang buwis. Para naman po sa hindi pa nakakapag-file, may good news po tayo dyan. Pinalawig po ang deadline ng paghahain at pagbabayad ng inyong annual income tax return. Kaya may oras pa po kayo siguraduhin makapag-file at makapagbayad bago po ang bagong deadline. Mas madali na po ngayon, maaari na po kayong mag-file online gamit ang EBIR forms o EFPS o pumunta sa pinakamalapit na tanggapan ng BIR. Tandaan po, ang hindi pagpa-file o pagbabayad magbayad sa tamang oras ay may kaakibat na penalties. Mag-file at magbayad ng tama at nasa oras para sa tuloy-tuloy na serbisyo para sa bawat Pilipino.
2: 6.3 FM Radio Magbang.
1: Alas 5.33 na itong oras sa Kabagdag Kabalgadas, balik na din sa mga pagpanaguban at ipag-ihapon na sa tulumanong Lanog sa Bagtingan ng Sibyaan sa Radyo Bagting o sa Bell FM. Adon ang siren karon ang mga balita gikan sa Tingog Mindanao Radio Alliance kon Tamar.

balitang mula sa iba't ibang panig ng Mindanao. Bida, bida sa Ingon, Mindanao. Buong puwersang ihahatid ng mga pinagkakatiwalang himpilan ng radyo sa Mindanao.

0: Alas sa 5.34 atong oras sa mga balita sa Tingog Mindanao, Radio Alliance Contemra, Kabagdig Kabalgana. Manahon tag pagpasulod ang report gikan ni Ruel Lozano sa DXOM Radyo Bida Coronadal City. Balita ganagayon, Jensan City Hospital nanawagan sa publiko nga pahimusla ng libreng serbisyo sa PhilHealth Yakap. Kompletong detalye, Ruel Lozano.
1: Kulong ang isang cigarette smuggler na hindi uminto sa checkpoint at nakipagkabulan pa sa mga pulis sa barangay Poblacion, Malapatan sa Nanggaling Province. Kinilala ng PNP ang suspect na si alias Ryan, 34 anyos at nakatira sa barangay Sapu Masla sa nasabing bayan. Ayon sa PNP, hinabol nilang suspect matapos takasa na kanilang checkpoint sa kanilang motorsiklo. Nakumpiska naman ng mga pulis sa suspect ang nakasakong 220 reams ng smuggled na Kaljads Baru cigarettes. Ang mga ito ay yun pa sa PNP ay nagkakalaga ng higit 188,000 pesos. Kinuha rin ng mga pulis ang
0: motel. Nasayop yata ni si Kuan. Sige lang. Alas 5.35 na itong oras. Ito sa nahon be, Aurel Orais at Ika sa Butuan City News sa Bureau. Ato pa dulaan sa 300 ka mga mag-umas dakbaya sa Butuan na kadawat sa ilang insurance claims. Dango sa danyo sa ilahang kahumayan, Aurel Orais.
1: Pinuring ni Department of Science at
2: mukhang ba 280 ka mga mag-uma sa dakbayan sa Butuan ang nakadawat o indemnity check o bayad danyos gikan sa Philippine Crop Insurance Corporation kung PCIC. Sumala pa sa Butuan CDPIO ang mga mag-umang beneficiaryo ang nakasinati pagkadaot silang humayan tungod sa kainit sa panahon o dangan. Nagtambayayo ang City Agriculture and Veterinary Department o PCIC ubos sa Department of Agriculture aron mahimong mas sayon sa mga mag-uma ang pagproseso sa ilang insurance claims. Ang mga mag-umang nakadawat sa Maong Chike naka-enroll sa crop insurance o naka-registro sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture kung RSBSA. Tawagi ka sa Butuan City News Bureau, Aurel Rice, Tingog, Mindanao. Tingog, Mindanao!
0: Dugo pa sa mga balita sa Tingog, Mindanao. Itong balikan, lahig yun ang napadala ni Kuan, ni Ruel. Good morning ni mo, sir. Tumalika si Ruel Lozano. Laing nga balita, atot pa, El Nino. Sayong ipangandaman sa South Cotabato. Ang report, tagikan ni Ruel Lozano sa DXOM Radyo Bida, Coronadal City. Tingog, Mindanao.
1: Pinuring ni Department of Science and Technology, Provincial Science and Technology Office of South Cotabato o DOST-PSTO Director Giselle Eve Ortega Silanang ang anay proactive at strategic ng mga pagganda ng lalawigan para sa El Nino. Partikular na tinukoy nito ang maagang pagganda na ginagawa ngayon ng lalawigan. Binigyan din ni Silanang ang mahigpit na pakipaugnayan ng lalawigan sa mga lokal na pamahalaan at partner agencies. Ito ay para maibsan ang epekto na inasahang matagal at tagtuyot sa sektor ng agrikultura, water resources, public health at disaster response system. Binigyan din ni Silanda na mahalaga ang maagap na paghahanda upang mabawasan ang masamang epekto ng El Nino. Batay naman sa pagtaya ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration ng PAGASA, inaasang magsisimula maramdaman ng epekto ng El Nino pagpasok ng buwan ng Hunyo habang mas matitinding epekto naman ng tatama mula Nobyembre hanggang Disyembre. Sa kabila ng pangamba sa paparating na tagtuyot, tininaw naman ni Silanda na ang mga malalakas na pag-ulan na nararanasan ngayon sa ilang bahagi ng South Cotabato ay dulot ng low pressure area o LPA at hindi direktang konektado sa El Nino. Ruel Lozano, DXOM Radyo Bida, Coronadal City, Tingog, Mindanao. Tingog, Mindanao.
0: Alas sa 5.38 na itong oras sa Kabagdig Kabalgada. Samtang sa pikas sa bahin sa mga balita. Balita paghihapon, gikan sa Tingog Mindanao Radio Alliance Contemra. Magpatuman ng National Grid Corporation of the Philippines o Manuel load drafting o rotational brownout sa pipila ka bahin sa nasod. Sumala sa NGCP ang pipila ka bahin na kiniang gilangkuban sa Ilocos Sur, Pangasinan, Isabela, Nueva Ecija, Zambales, Bataan, Batangas, Albay ug Metro Manila ang maapektuhan sa posibleng brownout. Sa Metro Manila, posible ang pagkabalda sa kuryente sa pipila ka mga lugar nga sakop sa Manila Electric Company kun Meralco. Nakibusab sa mga power distributor nga apektado ang nagkalain-laing electric operatives sama sa Iseco, Senpelco, Decor, Iselco 2, Nico 2 Area 1, Sahelco o Gazamico 1, Penelco, Batilic 1, Canorico, Alico o guban pa. Gipaglaro sa NGCP nga ang ikatakdang rotational brownout mahimong kansilahon kung muusbag ang kondisyon sa power system, ilabi na kung ang aktual nga panginahanglan sa kuryente mukunhod kung itandi sa gilauman. Samtang giyawag usab sa ahensyang publiko nga magdaginot ug mogamit sa kuryente ang pingong paagi aron makatabang sa pagpalig-on sa supply sa enerhiya sa nasud. Mga dito mga balita gikan Stingog Mindanao Radio Alliance Kuntamra.
3: Mga balita mula sa iba't ibang panig ng Mindanao. Bida, bida sa Stingog Mindanao. Buong puwersang ihahatid ng mga pinagkakatiwalang himpilan ng radyo sa Mindanao. Mas pinalakas, mas pinabilis, at mas pinalinaw. Stingog Mindanao.
0: 106.6 FM. Atong sayran ang presyo sa mga nagunang palaliton. O guban pang mga balita gikan sa buhatan sa kapulisan. Sa programa ng Lanog sa Bagtingan, alas 5.41 na.
4: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
5: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
4: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
5: Yes po. Nakailang kahunan po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
4: Opo, tapos?
5: Parang yung UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
4: Wow!
5: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
4: Oh, ano pang hinihintay mo?
6: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Are you planning
7: to build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort and hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gyud kay alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabii, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.
8: Hala girl, grabe ka ka-glowing eye. Unsa man imong sikreto?
9: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
8: Skin Shop? Asa man dapit?
9: Naa sa Trace Arcade Building, ground floor FS Parish, Gatas District, Pagadian City. Ang Skin Shop na ay licensed to operate as cosmetic wholesaler given by the FDA. Maka-sure jud ka nga safe ug legit ang ilang mga baligya. Kay FDA approved tanang products nila.
8: Glow inside and out with Skin Shop na ginusarang legit Skin Shop distributors sa Zamboanga del Sur. I-search lang ang Skin Shop main nga dunay 97,000 followers.
9: Mag-Skin Shop na! Kaya imong beauty among priority!
10: Si Delphine Hitizo, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
11: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
10: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon. Sample Plus Gold.
12: Ako si Jumar Santillan. Doon ako'y bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Santon Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, kung isa sa gabi, o sa sulod sa usakabuan. Kaloyan sa Ginoo ang akong bukol na wala. Salamat sa Santon Plus Gold. Barato kang epektibo.
10: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
13: Silita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok, apan sa tambag sa iyang silingan,

0: Nagumubangon man ko ato sa pag-atake na ko sa kong lipong-lipong o suka-suka. Mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom niya na ako isa ka lang kakapsol, na ulian da yung kuhanan pagkagabigay, pagkapuntag, nagkatindog na ko. Muto nakahuna-huna ko nga ma-maintain na yung kuhanan niya. Kaya ganod, daghan ko gipang bati sa una. Kaya kada gabi, magbikog akong batiis, mahawoy niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na na ko, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas. Nga, okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa oras, magsa paray man ko, kamo akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha, ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
1: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Radyo Magbating.
3: Nang paminaw ka mo sa Balaro sa Balbalungan.
4: Alas 5.48 na itong oras sa Kabagdig Kabalgadas. Dari paghihapon ka mga nagpaminaw sa programang Lanog sa Magtingan. Ang sibiyahan sa Radyo Magting o sa Bell FM. Ato na gasayaran karon ang balita gikan na sa merkado publiko. Ang presyo sa mga nagunang palaliton. Atong sayran kung tagpila na bagaron ang soft drinks. Alang na itong mahiligon og soft drinks Kabagting Kabalgadas. Report pinagi ni Bagting 27 Daryl Ayaan.
3: BBC Market Report.
5: Yes, Bagting 17 Mayong buntag. Gilabi na sa itong mga suking tigpaminaw ni mga orasa. Ito itunol ang kasamtangang precious soft drinks o gilimnon din sa Datok Street, Pagadian City. Ang 1.5 Coke Royal Sprite, 740 ang case. Coke Royal Sprite na litro, 415. 8-ounce Coke Royal Sprite, 215 ang case. 8-ounce Pepsi, 215 ang case. Mismo Coke, 200 ang case. Swakto, 150 ang case. Cobra Stick, 205 ang case. Mountain Dew, 205 ang plastic. 320 ang butilya. Sting, 210 ang plastic. 320 ang butilya. Cheeto Solo, 200 ml na Cheeto, 320 ang case. Yakult, 530 ang case. Gatorade, 35 ang buok, 898 ang case. Sa Red Horse, 660 ang case, 120 ang buok. San Miguel Grande, 640 ang case, 110 ang buok. Sa Dubai Select, 150 ang buok, 1,700 ang case. Ram, 160 ang buok, 1,768 ang case. Mao ka to ang kasamtangang presyo sa soft drinks o gilimnon. Ako si Bagting 27, Daryl Ikat, iya ay sa Bell FM o Radyo Pagti.
4: 106.5 Mao ka kasamtangang presyo sa mga soft drinks. Sige man, ilimnong makahubog ka Bagting Kabalgadas. Kung ugaling gusto gin mo nga mag soft drinks ka na adlaw. Hala sige, go ahead. And you hapon ng choice. No, nga gusto mo nga mag soft drinks matangad lawa. Ang maong balita Kabagting Kabalgadas hatod ka nato sa SMA Paganian Educational Center Incorporated. Give your child a safe, a nurturing, and a quality learning environment where young minds grow and hearts are inspired. Small class size sa fully air-conditioned classrooms sa preparatory and elementary programs. Dedicated and caring educators. Tentative opening of classes karong June 8, 2026. Office hours Monday to Friday, 8 in the morning to 5 p.m. Ang CMA Pagadian Educational Center Incorporated. Nahimutang kini sa May Bonifacio Extension na San Jose District, Pagadian City. Alas sa dugang kasayuran, pwede mo nga mutawag sa cellphone number 0951-835-701-96. Educating child's mind and heart, one family, one CMAPC. PECI. Ano siya?

0: year ni Haras ko enrollment for school year 2026 to 2027. So napaglangan pa. Now dito na ipa-enroll ang inyong mga anak kabagdig kabulgadas sa pag-CMA Pagadian Educational Center Incorporated. Ingon man ang atwa nga pagpanaguban usab ang lanog sa bagtingan. Ang QDN padayon na sab nga nagpahimangno kanato ang National Telecommunications Commission kun NTC nga magmatngon sa mga scammers dili magpalinlaw, dili magpadala o dili magpabiktima aron nga di mo magmahay o di mo magsigbagutbot. Galing adunay mga pa-personalidad nga magpakaroon ingnon nga nakadaog mo panalitan og mga raffle draws sa panbisan wala na sayod mo nga wala mo igiapilan ay na mo pag tuo pa kay kana usa ka matang sa pagpangilad. Labaw sa tanan kung galing adunay mangayog OTP ayaw usab ihatag iuglakip na ang inyuhang personal information. Alas 5:52 natong oras kabagdig kabulgadas sa pagpadayon sa mga balitag impormasyon atong sayran ang balita kabagdig kabulgadas nga naganayon na 5 kalabira sa tao nakalutan dito sa Lanao del Sur. Investigasyon nagpadayon na report pinagi ni Bagting 28 Kimberly Namua. BBC 9
1: Report. Padayon ang imbestigasyon sa mga otoridad aron mailhan ang pagkatawo sa 5 ka mga kalabera sa tawo nga nakalutan sa usa ka hilit nga rabit sa Barangay Dilimbayan, lungsod sa Maguwing, Lanao del Sur. Sumala sa report sa 55th Infantry Battalion sa Philippine Army niadtong Huwebes, Mayo 14, na diskubrehan ang mga kalabera niadtong Lunes, Mayo 11, human nga mitaho ang mga residente sa maong lugar ngadto sa mga otoridad. Dali gilayong nakig-ordinar ang militar sa kapulisan aron ipahigayon ang formal nga pagkalot og forensic examination pinaagi sa suko. Humas pagsusi, gidala ang mga kalabera gada sa sementeryo sa lungsod sa Amay, Manabilang, Lanao del Sur, aromahatagan og disenteng paglubong. Sa pagkakaroon, padayon pa ang laom nga investigasyon, aromatino ang identidad sa mga biktima ug masuta kinsa ang responsable sa maong krimen. Nanawagan usab ang mga otoridad sa mga pamilya nga nawadan og paryente nga mukontak sa labing duol nga estasyon sa kapulisan ug kampo sa militar. Giyawag usab ang bisan kinsa aduna impormasyon kalabot sa insidente nga muduol sa mga otoridad aron mapadali ang pagsulbad sa kaso. Bagting 28 Kimberly Namuag sa BALFM o Radio Bagting
0: 106.5. Ang ato ang tuluman ng usap kawag ni Kabalkadas ang inabagan kanunay ni former City Councilor Jesus Idol John Bahamundi ug sayang anak nga si Clariza Isa Bahamundi ang tagiya ug tagdumala sa Petron Gasol. Para itong gusto nga magpalit or baka magpatubil o liquefied petroleum gas adto na sa Petron Gasol nga nahimutang ang ilahang main sa may Santiago doon sa Dibin. Ikaduha nga branch nahimutang sa Maduduri Street Gatas Pagadian doon sa Shell Gasoline Station. Sila usab exclusive distributor sa LPG Fiesta ang main nahimutang doon sa SMC College at Bangs Pagadian Showmate o Bosa Best Emporium. Dahil mga outlet nahimutang sa lungsod sa Dumalinaw, Aurora o lungsod sa Tukuran. 106.5. Dugan pa sa mga balita ng impormasyon, 52 anyos nga tricycle driver dakpan sa Baybas Operations Zamboanga del Norte. Ang report pinagi ni Bagting 29 Cheryl Onyot Lirazan. BBC 9
2: Report. Nadakpan sa mga otoridad ang usa ka 52 anyos nga tricycle driver atol sa Baybas Operation nga gipahigayon sa Barangay Golio, Zindangan, Zamboanga del Norte alas 11:35 sa gabi niya itong Huwebes, Mayo 14, 2026. Ang suspect na ilang si Eddie Balis Alat, residente sa mong lugar. Base sa report sa Zindangan Municipal Police Station, na-recover gikan sa suspect ang ibinaba ng 3 gramos nga gibugaton sa gilodang syabungan ni kandidad o 20,400 pesos. Nagkipusab sa nakumpiska ang Mark Money o guban pang drug paraphernalia. Sa pagkakaroon, anana sa kustudiya sa Zindangan Municipal Police Station ang suspect samtang gipadala sa forensic laboratory ang mga nakumpiskang ebidensya alang sa eksaminasyon. Bagding 29, Cheryl Unyot Lirazan sa BALFM o Radio Bagding 106.5.
0: Alas 5:56 na itong oras sa kabagdig kabalgadas Samtang nga sa pikas sa bahin sa mga balitag impormasyon, balita gikan sa buhatan sa kapulisan sa Zamboanga del Sur. Four wheels na balista, motorsiklo na sensilyo samtang sakay na angos sa nahitabong disgrasya dito sa Kumalarang. Ngilngig ni nga panghitabo kabagdig kabulgadas. Ang kompletong detalye atong siren sa report ni Bagting 16 sa Vanessa Cagas Tumakmon. BBC Live
3: Report. Nabulag-bulag ang mga parte sa motorsiklo nga nagkatag sa repeat na itabuhan samtang nabalista usab ang usa ka four-wheel vehicle nga nalabigit sa disgrasya ug naguba usab ang atubangan nga bahin sa Parimalay nga napagan sa mong panghitabo kagahapon. Sa inisyal na impormasyon, nagdata sa dalan nga sakop sa Guyugan West sa Kumalarang sa Buang Gabal Sur ang sakinan o danlog ang asfaltong agianan itong higayuna gumikan sa nagpulan-ulan ng kahintang sa kahintang salitad sa panahon. O gadiin nalabigit sa disgrasya ang mga four-wheel sari sa single motorcycle kagahapon sa hapon Mayo 15, 2026. Sa tagkusog sa impact na hayang ang four wheels nagulag-bulag ang ligid o lawas sa motorsiklo o nakapagan pa sa giingong tigulang nga nasa lugar na hitubuhan. Daling nakarespondi usab ang Bureau of Fire Protection Region 9 pinanggi sa personnel sa Kumalarang Municipal Fire Station sa gitaho ng medical emergency. Gilayong punagilayon nilang giasistiran sa may responding BFP ang kahintang sa mga pasyente. Ginaura nang natarga sa ambulansya sa MDR-RMO Kumalarang alam sa dinali ang medikasyon. Initial pa lamang kininga impormasyon dumikin kay hangtod sa pagbaron. Wala pa na butyag o ato pangitinguha na makuha ang kumpletong detalye labot sa mga panghitabo dito sa lungsod sa Kumalarang. Bagting 16, Vanessa Cagas Tumakmol sa Radyo Bagting o Galapan.
0: 106.5 Daga salamat Bagting 16 sa muna nga mag-amping sa kanunay mga drivers no dili magpakusog sa pagpadagan ilabi na kung ugaling ang inyong mga sakyanan kay mga Hanoy bitaw kayo mudagan o agin mo pagkuan agin mo pagkumpiyansa ha mas maayo gyud nga sa kanunay is inyohang lantawon no or mag-amping mo magpahinay lang mo sa pagpadagan ay lagi mo pagdali kay sagad sa mga dagdali nga bungi ang mauna muna dili gyud magkumpiyansa ha daghan na gyud kayo taas na kayong kaso sa road crash incident kabagtig kabalkadas nya pagkahuman mo dugang pagyud mo na inoon kung daghan mo kwarta o nya maka unay mapagan sa inyohang or maangin sa inyohang kining pagmaneho kay na disgrasya mo dako mo dulubagon pwede pa mo magatubang og kaso ta una nga mas mayo nga magamping sa kanunay nga samtang mayong buntag di ay sa tuang mga soking tigpaminaw karong buntaga. Good morning, hello, ni Aljun Amukatkat, there is Barangay Santa Maria, Pagadian City. Good morning, John. Ingon man, Nori Amor Prahes, good morning. Mayang buntag usab ni Ginilin Espanyol Ibon. Good morning po ni Jerry Yotimbang. Ingon man, Kabagdi Gabulgadas, Jansin Lamar, diya sa may binuay, mayang buntag di Mataling, Tata Jody Makalisang. Samay sa Lawagan di Mataling, Zamboanga del Sur. Rosalie Saludo Daliripin, diha sa maing buntag daw. Daliripin family, og ingaman saludo og andaga family sa Mulum Lapuyan. Emblar Analin, good morning usaba. Salamat sa inyong pagpaminaw sa kanunay. Resibyan sa Radyo Bagting og ingon man sa Bell FM. Dali nga nagpaminaw sa karon. Nga nakamonitor sa ilang tagsa ka mga radio set, good morning sa inyong tanan. Maing buntag usab ni Vanex Mucha Abamunga. Samtang sa nagpaabot sa resulta kabagtig kabulkadas, resulta sa 9 PM draw. Sa today 9 PM kay 5-7, no? Samtang sa 9 PM swear 3 usab kay 660 ang resulta kagabi eh. Ato to zero to ano din sa baliktad dai ni ha dilima ang nasad mo na lagi oh daan ko pa oh ang resulta kabagdi kabalgadas kagabi eh sa 9 PM kay 660 Samtang sa 4D Lotto, 9193. 9193 ang resulta sa 4D Lotto. Mega Lotto 645 draw, jackpot price nga 15 million pesos. Winning number combination 12, 27, 42, 33, 15, and 1. Ultra Lotto 658 draw, jackpot price nga 75 million pesos. Winning number combination 2, 1, 38, 15, 14, 47. So doon pagbalik, doon pang detalye sa mga balita, din paghihapon sa pagpanaguban, ang lanog sa Bagtingan, alas 6:02 na sa buntag.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Alas 6:08 na sa buntag.
2: Nang paminaw kamo sa langit.
1: Balik na sa pagpanaguban na Gabag ng Gabalgada sa programang Lanog sa Bagtinga. Nagsibiyan paghihapon sa Radyo Bagting sa Bell FM kamo nga nagpaminaw. Ang tunta sa alas 6 sa imediatang na sa buntag. Alas 6:25 rather. Kaya na 5 minutes nga commercial. Hindi paghihapon sa tuwang tulumanon. 0938 0077614. Ang atuang tulumanon sa Gabag ng Gabalgadas inabagan sa Camp Health Multi-Specialty na nahimutang CNS Ubay-Ubay Building Lumbia Pagadian. Ang Camp Health adunay mga espesyalistang doktor pinangunahan ni Dr. Cheryl Ubay-Ubay, usa ka obstetrician gynecologist nga adunay sa specialty sa maternal fetal medicine, high risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga espesyalistang doktor. Mao sila sa Dr. Gino Olumbancoro, internal medicine with specialty in adult pulmonology. Si Dr. Wibina Bancoro, pediatrician with specialty in pulmonology. Si Dr. V. Antolido, general pediatrician. Dr. Carlo Tago, internal medicine. O si Dr. Heidi Abalie, general dentistry. Alas dugang kasayuran, pwede mong mutawag or mutex sa cellphone number nga 0935-596-6752. 0935-596-6752. Mao ka na ang Camp Health Multi-Specialty. Ingon man, Gabag ng Gabalgadas. Ang Iliana Bayview College niabag usab sa tuwang atulumanon ang Lanog sa Bagtingan. Alang sa mga incoming first year college or diba ka senior high, final na sa Iliana Bayview. Ang Iliana Bayview sa kapribadong tulunghaan nga nagtanyag og pinakaubos nga tuition fee alang sa mga kolehiyo. Samtang sa first sa mga incoming senior high, wala mo'y pagabayran nga enrollment fee o lakip na usab tuition fee. Muna na paglangan sa paimuha nga gipabot nga nang maadto pa man ka sa ubang tulunghaan nga dunay pribadong tulunghaan sa pagadian nga ubos lamang kayo og tuition fee. Mao ka na ang Iliana Bayview College. Og labaw sa tanan, pwede ka pa nga makapili sa imong klase buntagon, hapunon o diba ka panggabi. Sa mga literal nga mga working students katong nagtrabaho o nahimong nangita og part-time job, pwede pagid gyud mo nga makatrabaho Gabag ng Gabalgadas. Tungod kay ang Iliana Bayview College adunay tulo kahugna sa ilang klase nga pwede nimong kapilian buntagon, hapunon or panggabi. Iliana Bayview College, the builder of future leaders. Alas 6:11 na ang atong oras. Baliktad. Dili pa gihapon. Ato ng sayran ang mga balita. Gikan sa BBC News Center Gabag ng Gabalgadas. Balita nga nagganayon. Gikan sa BBC News Center. Capacity Development Activity gipahigayon alang sa mga Barangay Information Officers sa APIL Zamboanga Sibugay. Kompletong detalye sa report ni Bagting 28 Kimberly Namua.
2: BBC Live Report.
3: Gipahigayon sa Philippine Information Agency kun PIA 9 ng usa ka capacitive development activity alang sa mga barangay information officers gikan sa 28 ka barangay sa Ipil, Zamboanga, Sibugaya isip kabahin sa formal nga pagpahimutang sa barangay information officers network kun Bayon. Ang pagtukod sa Bayon gipanguluhan sa LGU Ipil inubanan sa PIA o DILG aron mapaligon ang grassroots communication o participasyon sa komunidad. At sa kalihukan giyatagan og kahibalo og gahanas ang mga participants supante sa epektibong social media management o photo captioning writing, pagsukol batok sa misinformation o disinformation, ingon man pagpalambo sa partisipasyon sa publiko sa barangay nga level. Bagting by the Otso, Kimberly Namuag sa Bell of M o Radio Bagting. 106.3
1: Alas 6:13 na itong oras sa Kabagdig, Gabalgadas. Labing mahinungdanon, giningingon ani, kinibitaw nga ito ang mga barangay. Information Officers Network or Bayon, Kabagdig, Gabalgadas. Mahatagan ni sila o saktong angayang mga buhaton. Kinibitaw nga paunsa. No, paunsa magbuhat og balita, paunsa magbutang og caption. Labaw sa tanan, paunsa so taon kung lehitimo ba ang maong mga balita. Lisod gyud karong mga panahuna, no, ang fake news sa pagkang daghana. Una nga maglisod in town ang atoang mga tinugyanan sa balaod. Sa pag-identify, no, sa lakip na mga katawhan. Maglibog na kung ahay tinuod. Yasagad na bagyod sa tuuhan sa mga katawhan. Katong mga balita nga walay kamatuuran. Itong balita nga lehitimo kay Wagyod, no? Dugang pa sa mga balita ng impormasyon. Employment coaching o job fair sa 2026. Ipahigayon sa pagadian. Pinagi sa Kwata Masayo pa GH sa Sereli Estate College, no? Ang double check na to, ha? Mga tinunan man eh. Oh? Ang report pinagi ni Bagting 27 Darrell Ayan.
2: BBC Live Report.
4: Isip pagsuporta sa 438 ka mga graduating students sa GH Cerilio State College Pagadian Campus year 2025-2026 sa ilang pagbalhin gikan sa kinabuhing akademiko padulong sa pagpanarbaho, mingapilang DMW9 sa Employment Coaching and Job Fair 2026 nga gipahigayon ni atong Mayo 14, 2026 dito sa Migayon Gym daw Pagadian City ubos sa pagpasiugda sa GH Cerilio State College. Ang mga kalihukan nagyusa sa mga estudyante, graduado mga nangit taw trabaho alang sa career guidance, employment coaching ug aron makakita og mga oportunidad sa trabaho lokal man o sa gawas sa nasod. Naghatag ang DMW9 og impormasyon mahitungod sa luwas og legal nga pagpanarbaho sa gawas sa nasod, pagpahigmata batok sa illegal recruitment ug ang mga programa og serbisyo sa departamento alang sa mga nangandoy nga mahimong overseas Filipino workers. Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay sa Bell FM og Radyo Bagting.
1: 106.3 FM. Alas 6:16 na itong oras sa Kabagdig, Gabalgada sa samtang sa pikas sa bahin. Ipahibalo sa Department of Energy. Naghihimo ng nationwide ang gasoline stations kung na diin mamahimong mag-avail o 10 pesos nga fuel subsidy alang sa public utility vehicles kung POV.

0: Giturn over o ginagurohan ang 75 ka housing units ilawom sa Modified Shelter Assistance Project on MSAP sa Barangay Hatian, Sibuko, sa Buanga del Norte. Ang proyekto gipasigdahan sa Department of Social Welfare and Development pinaagi sa Peace and Development Buong Bansa Mapayapa kon PDBBM program uban sa pakigtambayayong sa Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity. Ang mga proyekto itumong aron makahatag og lig-on, luwas og environment friendly nga mga balay alang sa mga pamilya nga napiktuhan sa armadong panagbangi ug nagpuyo sa conflict vulnerable areas. Gawas housing assistance nakabenepisyo sab ang mga residente sa temporary employment pinagi sa cash for work program atol sa pagtukod sa mga balay. Bagding 29 by Cyril Unyot Lirazan sa Bell FM o Radio Bagding 106.6.
1: Alas 6:21 na itong oras. Tugang pa sa mga balitag impormasyon ato sa mga sayran. Ang balita nga nagganayon, mga aplikante sa SPES ni pailalom sa qualifying test dito sa lungsod sa Kumalarak. Ang report pinagi ni Bagting 43 sa Jen Sanchez

0: aron masukod ang kahibalo sa mga kabatan-unan kabahin sa mga panghitabo sa nasod, mipailalom sa qualifying fees ang tanang aplikante sa Special Program for Employment of Students kon SPES. Ang mga mupasar sa maong eksaminasyon maoy makasulod sa programa. Pinaagi ni ini masiguro usab nga patas ug adunay parihong oportunidad ang tanang aplikante. Tinguha ni Muriel Balong G. Molina nga makamataog mahimong mas maalamon ang mga kabatan-unan sa lungsod sa mga nahitabo sa nasod. Tungod kay adunay direktang epekto kini sa ilang kinabuhi ug kaugmaon. Bagting 43 Jean Sanchez lumabang sa Bilipim ug sa Radyo Bagting.
1: 106.7 Alas 6.22 na itong oras kabag de Gabalgada sa diripagi hapon sa pagpanaguban na ang lanog sa Bagtingan. O sa tanang mga kababayanan nga gusto nga mo trabaho sa abroad isip mga domestic helper ay napagalangan na apply na pinagi sa JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-2025-R. Ang JPM 88 International Manpower Services Corporation na ang inahanglan ng domestic helper alang sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar ug sa Kuwait. Sa tanan nga mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos, first time or ex abroad with or without passport as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kimo nga mo apply. Ang JPM 88 International Manpower Services Corporation nagatanyag og libreng accommodation, libreng pagkaon, libreng pamasahe paingon sa Manila, libreng passport og libreng medical. Alang sa mga interesado nga mga kababayanan nga gustong motrabaho abroad isip mga domestic helper alang sa nasod sa United Arab Emirates, kun Dubai, Saudi Arabia, Qatar ug Kuwait, bisitahan lamang ang JPM 88 International Manpower Services Corporation nga nahimutang sa Maypurok Riverside, Hamisola Extension, Santa Lucia, Pagadian. O di ba kaha? Kontaka si Ms. Jacqueline Cabahog sa cellphone number nga 0927-362-1908 or sa 0962-211-6023. O di ba kaha? Bisitahan ang ilahang Facebook page at JPM 88 Angels Pagadian. Sa ganapusang bahin sa itong pagpanaguban, Kabagdig Gabalgadas, kipasar sa House of Representatives, ikaduhang pagbasa ang usa ka balaudnon aron na mapalawig ang balido sa mga identification cards sa Professional Regulation Commission kon PRC ngadto sa 5 ka tuig gikan sa 3 ka tuig. Iaprobaran ang House Bill 8876 pinagi sa Via Voza Vote atol sa

0: ang House Bill 8876, usa sa mga balaod noon nga giduso sa House of Representatives o sa Speaker Faustino D. III o ga House Majority Leader Sandro Marcos aron mapaayo ang serbisyo sa gobyerno makunhuran ang kahasol sa publiko sa pagpakiglabot sa gobyerno. Si Marcos naingon nga ang balaod noon makatabang sa mga profesional nga magkadaginot sa oras makunhuran ang gasto ug paningkamot nga gikinahanglan sa pag-renew sa ilahang PRCID. Wena kay kong oras. Salamat sa pagpakiguban ganako. Hangtod na lamang sunod sa Bado Pohon. Sa tuwang tulumanon ng lanog sa Bagdingan, alas 6:26 na sa buntag.
1: Nang paminaw ka mo sa lanog sa Bagdingan.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Pangatlong patunod ko sa inyo bago ako sumubo. Wala namang nakamaag ako pero sabukan ko. Marami na po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ako. Sabukan mo nga humanap dyan sa kunang rice cup eh. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako eh. Maganda yung maraming nagpapatunay na kung nakakuhin maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang karton. Ako sabukan ko lang. Hindi nang maubos ko. Pabili ako ulit. Paklo na. Pinabili ko. Alay, gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Ako maganda nga. Tapos ako, maganda nga.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
6: Idagan ako siya sa hospital. Na-check gid siya ang diabetic gid siya. Pagkuhan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Motong nang palit gid ko sa Sid Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa akong misis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na gid ang iyang kumati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
5: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
7: Experience the best accommodation from a hotel. The new
8: Pensione de Eliana.
7: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
9: Mga kabarangay, kabaluba mo nga ang community garden o sa kamahulugano na pamaagi sa pag-empower sa atong komunidad. Naghatag kini og presko og natural nga pagkaon para sa atong pamilya. Panahon na nga mulihok ta. Magtukod ta og atong kaugalingong community garden, pwede sa barangay, purok o bisan sa tagsa-tagsa natong tugkaran. Sugda nato karon, magtanom na ta alang sa mas himsog og mas migon nga komunidad.
10: Para sa dugang pang impormasyon, bisitahang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o sa Facebook ATI in Zamboanga Peninsula. Rock, rock, radio.

Nakikinig ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

Mga higala, kumusta og maayong buntag kaninyong tanan? Adlaw kita karon nga Sabado, pitsa 16 sa bulan sa Mayo, tuig di smell 26. Live kita karon nga mabati sa duha ka sibian ilawom sa Baganian Broadcasting Corporation sa DXCE 106.3 Bell FM og DXBZ Radyo Bagting 756. Makita usab kita sa mga Facebook pages sa First Imo Mahigalaon Battalion na Simor PE, Radyo Bagting Entertainment og Radyo Bagting News Official Facebook page. Og mamonitor usab kita sa Radyo Bagting mobile application. Uluhan sa managunang balita o informasyon sa Mahigalaon News. Face-to-face dialogue himo sa Lanao del Sur. Pagpahigayon o checkpoint o pagpanghatag o leaflets gilusad sa Lanao del Sur. Change of command ceremony sa 1st Imo Battalion gipahigayon ni atong adlaw nga Martes. 3 key points nga angayang tamdan gipaambit ni Brigadier General Gayat. Clean up and road cleaning gipahigayon sa Lanao del Sur. First Lieutenant Aaron og First Lieutenant Akunin nagpahigayon og lecture sa headquarters 1st Division Training School sa Labangan, Sambuanga del Sur. West Philippine Sea lecture sa 1st DTS nag Malampuson. Mauga to ang kinatibuk ang uluhan sa Mahigalaon News Updates. Ako ang inyong ating balita, Sergeant Franklin Elaiga Nunyot, Adjutant General Service sa Philippine Army. Ang Mahigalaon News Update, gipaluhan nila ni Lieutenant Colonel Ronald E. Dakawi, Infantry General Staff Corps, Philippine Army. Commanding Officer sa 1st Imo Battalion, Lieutenant Colonel Napoli P. Carriaso, Executive Officer and Battalion S1 and Adjutanta. Major Gilbert C. Osoris, Infantry Philippine Army, Isto Officer. First Lieutenant Mary Rianel Jean C. Ilumbaring, Adjutant General Service Philippine Army, Sport and Logistics Officer. Captain Fitzgerald F. Galango, Quartermaster Service sa Philippine Army, Company Commander sa 1st Company. First Lieutenant Nika D. Aaron, Company Commander sa 2nd Company. And First Lieutenant John Michael C. Andalis, Company Commander sa 3rd Company. And Technical Sergeant Samuel N. Pujutan, Military Intelligence Philippine Army Battalion Sergeant Major. Ma'am okay, Ma'am Vanessa Cagas Tumakmol, Operations Manager sa BBC Radyo Bagting and Bell FM. Og karon ang kompletong detalye sa atong mga balita. Nagpahigayon og face-to-face dialogue ang 2nd and 3rd Company 1st Civil Military Operations Battalion nga gipanguluhan ni First Lieutenant Nika D. Aaron, Company Commander sa 2nd Company, kauban ang 44th Infantry Battalion og TAS Unit Tabang ngadto ni Mr. Januding Kasulog Didato, kanhi membro sa Barangay Intelligence Network kon BIN sa Puroka 5 Barangay Lininding Pegapu Lanao del Sur ni atong Mayo 11, 2026. Ang katuyuan sa maong aktibidad mao ang pagpakusog sa kibalo sa publiko mahitungod sa presensya o posibleng mga kalihukan sa mga armadong grupo sa dapit pagmintinar sa kahapsay o kalinaw
o pag-awhag sa mga lokal nga lumulupyo nga i-report dayon ang kundinahon ang o kundinahon ang presensya sa mga malampuson sa balaod kon malapason. Tumong usab nini nga mapalambo ang kooperasyon o koordinasyon tali sa militar o sa komunidad aron suportahan ang mga inisiyatibo sa gobyerno alang sa kalinaw o siguridad. Dugang detalye sa Mahigalaon News. Naglunsad og checkpoint and leaflets distribution ang personahe sa Sikan Company on Tasyuni Tabang. Ipanguluhan ni First Lieutenant Nika Aron kauban ang 44th Infantry Battalion dito sa May Apurok 3 sa Sityo Bansol, Barangay Lininding, Munay, Lanao del Sur ni atong Mayo 11-2026, kini nga kamanduan subay usab sa direktiba sa Brigade Commander sa 103rd Brigade. Sumala ko na kabahin kini sa psychological operations nga kuktan ang inspeksyon sa sakinan o mga individual nga moagi sa posibleng entry o exit point. Dugang detalye sa atong mga balita. Malampusong gipahigayon ang change of command ceremony sa 1st CMO Battalion. Then official nga gipasa ang liderato gikan ni Lieutenant Colonel Alberto S. Ramirez isip at guwing commanding officer nga to ni Lieutenant Colonel Ronald Idakawi isip bagong commanding officer. Gipangunahan ang maong seremonya ni Regiment Commander Brigadier General Marcis Tigayata nga maoy presiding officer sa kalihukan. Sa iyang mensahe, iyang gipaambit ang tulo ka importanteng punto alang sa mga personnel o leader sa unit. Una, make your presence felt nga nagpasabot nga kinahanglan mahimong visible o responsive sa komunidad o katungdanan. Ikaduha, make difference pinagi sa pagkahimong imaginative, creative o pag-initiate o mga CMO programs nga matabang sa katawhan. Ikatulo, mao ang make it happen diin gidasig ang kon agresibong pagtrabaho uban ang sense of urgency aron epektibong matuman ang misyon og serbisyo alang sa nasod og komunidad. Dugang update sa atong mga balita. Ipartisipar ang personahe sa Sikan and 3rd Company nagipanguluhan ni Sergeant Virgilio C. Malasarte, Infantry Philippine Army sa bayanihan cleanup drive o road cleaning kauban ang 44th IB o attached unit tabang niyatong Mayo 3-2-26 sa may barangay Lininding, Munay, Lanao del Sur. Ang maong aktibidad gi-representahan sa barangay officials nga gipanguluhan ni Honorable Asnia L. Abbas, Chairwoman, kona Chairwoman, Mr. Anwar G. Lidasan, Ustaz, and BIPAT members o residente sa maong lugar. Ang maong kalihukan nagtumong sa pagpasiugda o pag-awhag sa kahibalo sa saktong sanitasyon sulod sa komunidad. Ingon man sa pagpalambo sa publiko, ang partisipasyon sa mga personahe nagtumong usab sa panigiusa sa komunidad, panaghigalaay o kooperasyon tali sa lokal nga komunidad.

Naga. Duga nga detalye sa Mahigalaon News. Naglungsad og lecture si First Lieutenant Nika Aron, ang commander sa TAS sa Unit Tabang og commanding officer sa Sikan na Simo Company og si First Lieutenant Junila Akunin, Adjutant General Service Philippine Army sa platoon leader sa Sikan Company. Ito sa headquarters First Division Training School, 1st Infantry Division, Bulacan, Labangan, Zamboanga del Sur, ni atong Mayo 13-26. Ang maong pagtulunan gitambungan sa 18 ka mga madasigong estudyante sa Simo Set kon Civil Military Operations sa Enhancement Training Class sa 04-2026. Sumala nini ang diskusyon na kasintro sa pagpatuman sa Community Support Program kon CSP, pugong og pagbatok sa radicalization og extremismo og ang preventing and countering radicalization and violent extremism kon PCRBE sulod sa mga komunidad. Dugang update sa atong mga balita karong buntaga. Naghimo si First Lieutenant Mary Rianil Jean Elombaring, Civil Affairs Officer sa 1st Simo Battalion og lecture mahitungod sa West Philippine Sea kon WPS ni atong Mayo 13-26. Pinagi sa audio visual room kon EBR sa 1st Division Training School, 1st Infantry Division sa May Pulakan, Labangan, Zamboanga del Sur. Ang maong pagtulungan, gitambungan sa 38 ka mga madasigong estudyante nga kasamtangang nagpaubos sa Countering United Front Works og nagpalaom sa pag sabot sa estudyante bahin sa kamahiungdanon sa West Philippine Sea sa soberanya og seguridad sa

Samtang sa laing bahin, good morning sa naglantaw sa atong Facebook live karon sa Radyo Bagting News official Facebook page. Agib na usab sa Radyo Bagting Entertainment. Oh, good morning usab sa mga nakamonitor sa Radyo Bagting mobile application. Good morning sa inyong tanan.

Oh, good morning sa nagtanaw sa ato ang live. Maya Lumad. Kamanga Patrol Base o sa may Palpalan Patrol Base. Good morning sa inyong tanan. Good morning usab sa mga naminaw nato dira sa may headquarters sa 1st Civil Military Operations Mahigalaon Battalion Civil Military Operations Regiment Philippine Army na nakabase sa may Kuta Dao Pagadian City. Pangluhan ni Lieutenant Colonel Ronald E. Dakawi, Infantry General Staff for Philippine Army, the new installed battalion commander. Good morning sa mga naminaw na to dira sa may Sanito Ipil, Sambonga, Sibugay. Ipanguluhan ni Captain Galanggo. Good morning usab sa mga naminaw na to dira sa Sagunsungan, Lanao del Norte. Pangaluhan ni First Lieutenant Aaron. O sa mga naminaw na to dira sa may Iligan City. Pangaluhan ni First Lieutenant Andalis. Good morning usab sa mga naminaw na tudra sa may headquarters sa Kuta Dao. Sila ni Technical Sergeant Pujutan, di Battalion Sergeant Major Sergeant Ramos,

Good morning usab diha sa Maya San Pedro Dumingag Sambuanga del Sur. Ilabi na sa Rojo and Sidinho family sa ika second family reunion ang diha gipahigayon sa San Pedro Dumingag. Oh, good morning usab sa nagtanaw sa atong live diha sa may Tukuran Sambuanga del Sur, labi na sa Biralyo family, Humawan family.

0: Good morning kay Arnel Nubal. Oh, good morning usab sa mga naminaw na dura sa may kanibungan Dumingag sa Mbog del Sur. Francisco Rojo Onyot Senior og Mejuna Ilaigan Onyot. Oh, good morning usab sa mga naminaw karon og naka-tune in sa 106.3 Bell FM og sa DXBG Radio Bagting 756. Ito ang naglangkob sa Mahigalaon News Updates karong buntaga. Ito ang inyong tigbalita, Sergeant Franklin Ilaigan Onyot, Adjutant General Service Philippine Army. Daghang salamat o maayong buntag kaninyong tanan. Nasay sa 53.
1: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Kapoy kaayo sir, bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko. Kung ano, maninda ko liha, may asa sa bukat, na isulay mo, diba, mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata, na ako nang uma, kanang gigas sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ani. Siya makawa, magyuni ka kapoy ma.
1: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Si Ma'am Annabelle, nag-revay siya.
4: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, sabi ko kami nag-coffee ng rice coffee.
5: Thank you very
4: every
5: much.
4: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
5: Tama.
4: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Si Delphine Hitizo, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
7: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
6: Sad Kogon Herbal Capsule. Basta Kogon. Lawas bas Kogon.
8: Sunfold Plus Gold.
9: Ako si Carding taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kaayo akong sugar 300. Ipatay ko sa akong anak og Sunfold Plus Gold tulo ka capsules sa kad. Bulan lang 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Sunfold Plus Gold kinaayo ko.
8: Sunfold Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sunfold Plus Gold.
10: Mapalit sa mga butika.
11: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat og daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical og plumbing supplies, hand tools og power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, og agricultural equipments like tiller machines. Og dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps og uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware purok upo uno balintawa ka Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
12: Mabuhay Hardware.
11: Mabuhay Hardware, let's build together.
13: Rock, rock, radio, magba.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Tingog Bell FM, alas 7 untop sa buntag.
2: BBC, BBC, Magting, Magting, Balita!

0: Kabagting o kabawkada, kumusta o maayong buntag ganinyong tanan? Adaw kita karon nga Sabado, pizza 16 sa bulan sa Mayo tuwig 2019. Welcome sa BBC Bagting Balita alas 7. Dahil kita karon nga mabati sa duha ka mga sibyahan, ilawom sa Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radio Bagting 756. Makita usap kita karon sa mga Facebook pages sa Radio Bagting News. Click na usap sa Radio Bagting Entertainment o ma-monitor usap kita sa Radio Bagting Mobile Application. Puluhan sa blintang lokal supply sa kuryente sa Zamboanga Peninsula nagpabiling normal. Regional launching sa Brigada Eskwela sa Zamboanga Peninsula ikatakdang ipahigayon sa Mulove. Puluhan sa blintang regional, pamilya sa 13 anyos nga namatay human mahulog sa bangag nga gikalot sa Olticon Builders na ngayo o hustisya. Iya sa usa ka establishmento gipusil sa iyang pag-umangkon dito sa Bukidnon.
1: Puluhan sa balitang nasyonal, Presidente Marcos Jr. nagbutang og tulo ka mga bagong opisyal sa National Youth Commission.
0: Senador Padilla kay tanog ang hepe sa OSA giisip nga persons of interest sa pag-ikiyas ni Bato.
1: Uluan sa balitang international, Zelensky mihangyo kan Trump nga hisgutan ang pag-undang sa gubat sa Ukraine o Russia atol sa iyang state visit sa China.
0: Laing uluhan sa balitang international, 8 batay sa Israeli airstrikes sa Lebanon.
1: Uluan sa balitang negosyo, gasolina posibleng musaka na usab sunod simana.
0: Sa uluhan sa balitang sports, Tiger Woods nakapauli na sa iyang panimalay human girihab sa Switzerland.
1: Uluhan sa balitang kahimsog sa panlawas, antenal check-up importante alang sa luwas nga himsog nga pagmabdos.
0: Samtang sa nasayos kababatang tinunan sa Japan, pamatasan ang unang gitudlo kaysa nagtipunog nga exam.
1: Sa blitang showbiz, Canadian rapper Drake gisurpresa ang fans bagong mga album gibuksan.
0: Kato ang mga uluhan sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
1: Ako si Bagting 27 Daryl Ikat Ayaay.
0: Ako sab si Bagting 29 Cyril Uniot Lirazan. Ang BBC Bagting Balita alas 7 hatod usab kanato sa Pagadian Junior College.
2: BBC, na ang PGC o Pagadian Junior College Incorporated nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PGC ay nahimutang sa Corner Enerio og 17th Street, Balangasan, Pagadian. Ang PGC maong bugtong nga pribadong tulunghaan sa entero Rehiyon 9 nga nagpa-voluntary certification sa Senior High ubos sa Private Education Assistance Committee og sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulunghaan sa entero Pagadian nga naapil og naguna sa strengthened Senior High School Curriculum. Ang PGC aduna kini wella system og hinyo e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilahang 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes alas sa junior og senior high school. Mao kini ang tulunghaan nga consistent sa academic og sports achievements sama sa regional qualifiers sa soccer o football, futsal, volleyball boys, gymnastics og athletics. Nag-develop sa mga football scholar sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team, Jaro Andres Barnes, Gerald Obedincio o si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities o gymnastic winners, be one of them. Be like them. Avail now sa ESC scholarship sa grade 7, first camp, first serve basis. Pagadian Junior College Incorporated, a small school with a big name.
0: Og karon sa detalye sa atong mga balita, mga kabagting o kabalkada.
1: Nagpabilin pang normal ang supply sa kuryente sa tibuok Zamboanga Peninsula bisan pa man sa kung nasinati ang taas nga panahon sa ting-init sa nakalabayang bulan. Pinasikat kini sa kumpirmasyon sa National Grid Corporation of the Philippines pinaagi sa Regional Lead Specialist Government Relations and Regional Affairs Tio Tomoro Mel P. Ikaw atol sa gipahigayong kapihan sa Region 9 baguhay pa lamang. Matod pa sa opisyal, wala sila iba kung namatikdang kakulangon sa supply sa kuryente sa rehiyon o padayon ng stable ang operasyon sa mga transmission system sa nagkalain-laing bahin sa rehiyon.
0: Sa dugang detalya sa balitang lokal, gikatakdang ipahigayon ang regional launching sa Brigada Eskwela sa mga pampublikong tulungaan sa Zamboanga Peninsula isip kabahin sa pagpangandam alang sa umaabot nga pagbukas sa school year 2026-2027 karong Hunyo 4, 2026 sigon ni DepEd Regional Information Officer Dalia Paragas. Ang maong kalihukan nagpakita sa spirit of volunteerism nga pangunahan sa DepEd Reg 9 uban sa partisipasyon sa mga magtutudlo ginikanan estudyante mga volunteers gikan sa naglain-laing mga sektor. Ilawman usab nga mutambong ang mga lokal nga official partner agencies ug pribadong sektor aron ipakita ang suporta sa programa nga nagbaligon sa espiritu sa bayanihan og panaghius aron masiguro nga andam og luwas ang mga tulunghaan alang sa mga estudyante. Gingong dako ang papel sa Brigada Eskwela sa paghimog mayong palibot sa pagkat-on ni labina karon nga nagpadayon ang pagpangandam sa kalidad nga edukasyon alang sa mga kabatanunan sa Zamboanga Peninsula. Ang regional launching sa Brigada Eskwela usaw-usab kahigayon aron mapalig-on ang kooperasyon tali sa eskwelahan o komunidad alang sa kaayuhan sa mga magtutungha sa tanang pampublikong tulunghaan.
1: Justisyang singgit sa pamilya sa 13 anyos nga batang lalaki nga nahulog sa bangag nga gikalot sa Alticon Builders and Corporation sa Purok 8, Barangay Silai, Malaybalay City. Pasado alas 3 sa hapon, Mayo 14, 2026. Ibutiyag sa pamilya sa biktima nga tulo ka bangag ang gikalot sa bakho dito sa sapa nga bahin nga lagpas sa tao ang gilawmon. Sumala sa pamilya sa biktima sa wala pa ang panghitabo. Ang ilang anak gikan sa bukid dili ra usab layo sa nahitabuan. Diin nagtanom og mais, dihang pauli unta kini sa ilang Pinoy-anan, aksidenteng nahulog ang bata sa bangag tunga sa sapa nga gikalot sa mga trabahante sa UBI nga walay security measures nga nakabutang. Dugang pa sa pamilya sa bata, nangayo pa sila og tabang sa operator sa bakho apan wala sila tabangi tungod sa mananghid pa sila sa ilang opisina. Rason nga nagtinabangay ang pamilya nga salumon ang maong bangag aron maluwas ang biktima apan subo kay nakabsan kini sa kinabuhi. Sa karon, desidido ang mopasaka og kaso ang pamilya sa biktima ngadto sa buot manubag sa maong panghitabo.
0: Sa dugang detalye sa balitang regional, patay ang usa ka negosyante human kini gipusil sa makadagang higayon sa iyang kaugalingong pag-umangkon. Alas 9 medias buntag kaghapon sulod sa gipanag-iyahang establishmento nga Moonjay Electrical Supply nga nahimutang sa Purok 1, Barangay 8, Malaybalay City, Bukidnon. Ang biktima gilang si alias Boy de la Cruz, 73 anyos minyo, residente sa Barangay 8 sa nahisgutan nga sedan. Nasairan nga kalit matod pa nga niabot ang suspect sa lugar o nadunggan pa sa mga residente nga nagkalalis ang biktima o ang suspect. Sumala usab sa mga saksi nga gipusil sa suspect ang iyang uyuan. Patalikod sa makadagang higayon, hinungdan nga nakaangkon kini og samadigo pinusilan sa dughan og sa ubang parte sa iyang kalawasan, hinungdan sa iyang hinanaling kamatayon. Samtang naangin usab sa mga panghitabo ang gwardya sa mga establishmento, manakaangkon og samad pinusilan sa tuong kamot og anaan na nagpaalim sa balay Tambalanan. Naliraw sab na sikop ang suspect human nakaresponde ang mga kapulisan og gitugyan nini ang armas nga gigamit sa krimen. Gingong away sa yuta ang hinungdan sa mong pagpamusil patay.
3: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita!
4: BBC, Balita, National!
1: Nagbutang si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. og tulo ka mga bagong opisyal sa National Youth Commission. Kinamao sila Carl Vincent Kitoriano, isip executive director sa NYC nga maoy naghulip sa pwesto ni Lea Villalon. Gipahiluna usab ni Pangulong Marcos Jr. si Jervy James Gumarit, isip commissioner sa large commissions nga maoy puli sa pwesto ni Carl Joseph Legazpi. Dugan ini, gituboy usab ni Pangulo si Joaquin Carlo Castro, isip commissioner sa NYC nga maoy morepresentar sa Visayas nga puli sa pwesto ni Christine Joy Escobar Cari. Ang appointment papers sa tulo ka bagong NYC officials dunay petsa ang Abril 20, 2026 ug magpabilin sila sa ilang mga posisyon sulod sa tulo ka tuig.
0: Sa dugang detalya sa balitang nasyonal, sila si Senate President Alan Peter Cayetano, Senador Robin Padilla ug ang Acting Chief Mau Aplasca sa Office of the Senate Sergeant at Arms kon usaa nga si Mau Aplasca giisip nga persons of interest tungod sa pagkawala ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Gipasabot ni National Bureau of Investigation kan NBI Director Melvin Matibag ang persons of interest nagpasabot nga kinahanglan silang motubag kon pangutan-on kon asa si de la Rosa. Si Padilla gingong responsable sa sekreto nga pagbiya nila ni de la Rosa gikan sa Senate building taliwala sa posibleng pag-aresto kabahin sa warrant of arrest nga gi-issue sa International Criminal Court kun ICC sa usa ka kaso nga mao ang crimes against humanity nga may kalabutan sa war on drugs sa administrasyong Duterte. Gikataho nga sila si De La Rosa ug Padilla nagdungan og gawas sa Senado. Gikumpirma ni Cayetano nga si De La Rosa mibiya sa Senate building uban ni Padilla alas 12:30 kadlawon niadtong Huwebes ang oras human sa pagpamusil. Gipasalig ni Matibag nga ang NBI nagsunod lang sa mando sa Department of Justice kon DOJ og sa ilang mandato. Hinumduman nga ang insidente sa pagpamusil nahitabo niya itong Miyerkules sa gabi sa ikaduhang andana sa Senate building og sayo sa Huwebes buntag niya si Padilla gingong giubanan ni ini si De La Rosa.
3: BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC

0: Kinabusan ni Drake ang iyang mga fans human siya may pagawas og tulo ka bagong album nga dunay mga title nga Iceman, Habibi ug Maid of Honor. Ang maong album adunay kinatibuk-ang 43 ka kanta ug naglakip ang collaborations uban sa ubang artist sama nila Central Cee, 21 Savage ug Party Next Door. Kini usab ang unang album release ni Drake sukad sa iyang kontrobersiya uban ni Cedric Lamar ni atong 2024.
1: Ang maong balita hatod kanato ni former City Councilor Jesus Idol June Bahamonde ang tag-iya sa Petron Gasol Station. Alang niya tong gusto magpatubil or kahamo palit og liquefied petroleum gas adto na sa Petron Gasol. Ananahimutang dool sa DBM sa Santiago Santiago Pagadian City. Ang ilahang laing branch ay mutang sa 230 Street gatas dool sa Shell Gasoline Station. Sila usab ang exclusive distributor sa LPG Fiesta. Ang ilahang branch na imutang dool sa SMC College. Huwag adunay lain-laing mga branches sama sa Dumalinaw, Aurora ug Tukuran, Zamboanga del Sur. Samtang sa laing bahin, good morning sa mga naglantaw sa atoang Facebook Live karon sa Radyo Bagting News. Nakip na usab sa mga naglantaw karon sa Radyo Bagting Entertainment official Facebook page. Good morning ninyong tanan, 5 million viewers naglantaw sa itong Facebook Live karon. And of course, sa mga nakamonitor sa Radyo Bagting mobile application, maayong buntag kaninyong tanan. Good morning usab ni Vilma Abis Pirong, naglantaw karon

0: ato ang Facebook Live sa Radyo Bagting Entertainment. Keep na usab sa Radyo Bagting News official Facebook page. Good morning usab ni Randy Elnar, Divine Grace Blaza, Warvin Tahoy og si Agustina Unyot Espinosa nga naglantaw sa atong Facebook Live karon. Of course, ayaw mo kalimot pag-download katong dunay mga smartphones din ha. Ayaw mo kalimot sa pag-download sa Radyo Bagting mobile application. Available na siya sa Google Play Store. I-type lang ninyo ang Radyo Bagting. Aron ninyo hanang madungog ang mga programa sa kahanginan. You can sign on hantod sa sign off. Makita nimo din ha. I-click nimo sa application. Ana din ha ang Radyo Bagting o Bell FM. Kay aron ma-monitor mi ninyo as long as na mo internet connection bisan pag naamos gawas sa nasod inyo ha mga monitor ang mga balita lakip na sa mga balita og mga impormasyon. Samtang sa laing bahin nagapahinumdom di ay ang National Telecommunications Commission kon NTC mahitungod sa nagkadaghang insidente sa scam messages o malicious links nga nagalapnag pinagi sa text messaging o online platforms. Kaya dito mag-send ninyo din ng mga links, ipaklik ko no, kaya naamoy i-claim, nakadaog daw mo. So scam na siya ha, ayun yung nagtuslokan. And of course, kanang mag-forward ninyo din ha sa inyong messenger ng mga unverified links, mga scam na siya and phishing, uban na mga malwares, mga suking tigpaminaw. So, dunay ang uban po din eh, dunay mga mensahe nga nagpakaoron ingnon gikan sa mga bangko, ahensya sa gobyerno o mga telecommunications companies. Ayaw yun mo pagpailad anag. Yangyo ang tanang katawhan nga dili mag-click sa dili familiar nga mga links, dili maghatag og personal nga impormasyon, lakip na usab ang mga OTP score kana bitang one-time password, maghatag og code nimo din ha kung dili ikaw ang nag-generate anag. Ayaw yun na ihatag. Og siguruhon ang pag-verify sa tanang mensahe nga inyuhang madawat. I-report tayo sa NTC Region 9 aron nga mahatagan gilayon ka na o action. O ka na ang mga pahinomdom o pahibalo gikan sa NTC Region 9 alang sa ilahang serbisyo publiko. Samtang sa laing bayan, good morning di ay sa mga naminaw na to karon, mga naka-tune in sa 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radyo Bagting 756. Good morning ni Ate Isay Aragon din sa Tambulig, Zamboanga del Sur, particular na sa Lower Tiparan. Minaw sila karon sa Bell FM. And ikaw din ha, Bagting.
1: Happy fiesta di ay sa mga nag-fiesta karon, no? Kagahapong adlaw og karon. And also, happy birthday sa tanang nag-birthday karong adlaw.
0: Happy birthday! And kaning wish na mo nga good health para sa inyo ha. Ayan na, mga kabagting o kabagkada, doon na di ay last nga painom-dom para sa mga listeners nato sa Radyo Bagting and Bell FM. Doon ay mga magpakaroonin nun din ha, nga mga empleyado sa amuang sibyahan. I-text or itawag dayo na sa amo ang hotline number. Keron amo anang mahatagan dayo o pagtagad. Kaya doon na may mga individual nga nagdala sa amo ang sibyahan na gamiton sa mga dili maayong binuhatan. Ana lang mga kabagting og kabalkada, daghang salamat sa inyong kooperasyon. Mao kini ang naglangkob, mao kadto ang naglangkob sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
1: Si Bagting 27 Daril Ikat Ayaay.
0: Ako sab si Bagting 29 Cyril Uniot Lirazan, daghang salamat og maayong buntag kaninyong tanan. Alas 7 imedia.
2: BBC Bagting Balita.
3: Bag-o na ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic ug Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-o na og packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Ugusab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto ngay mong mapalit. Pangita alang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
4: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato, sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
5: Bukod po sa pagtatae ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
6: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, sa madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sasakit yung katawan ko at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, anong Panginoon po, ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
5: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
6: Wala na po. At saka, inisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko, maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung matatig up ako sa ano, doktor, ulit, wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
4: Inyo na rin patunayan, simulan ang pag-iing. Inom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
0: Hala girl, grabe ka kagluwing ay, unsa man imong sikreto?
7: Ay sis, dili na sikreto, skincare na sa Skin Shop.
0: Skin Shop? Asa man adapit?
7: Naa sa Trace Arcade Building, Ground 4 FS Pajares, Gatos District, Pagadian City. One stop shop jud para sa imong beauty needs.
0: Unsa man ilang baligya didto?
7: Daghan kaayo, tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products naa sila tanan.
0: Safe ba na ilang products?
7: Oo, FDA approved tanang baligya nila. Maka sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe ug legit tanang baligya.
0: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
7: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
8: Maskin Shop na! Mugwa para ka, mu-income pa ka!
9: Sunfall Plus Gold.
10: Ako si Berto, 50 anyos, nagapalpitid akong dugan, murag di ko kaginawa, nagasakit akong ulo, tambag sa doktor nga dili na ko mukaon og mga kargado kay sa mga kolesterol. Batian ako sa radyo ang Santon Plus Gold ni palit ko, ni take ko og 1 capsule 3 times a day. Usaran ako kasi man nga gamit, ayo ko ni balik sa pagka normal, wa na ko gibati ron.
9: Sunfall Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sunfall Plus Gold. Papalit sa mga butika. Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
11: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo gyo, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kogon na gyo. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
9: Sed Kogon Herbal Capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
12: Mga kaagri, kahibalo ba mo nga kung usa ka klase ra sa gulay ang perme natong itanom, maumaw ang atong yuta? Tungod ni ini, dali tapdan og peste og magniwang ang atong pananom. Sulayi ang crop rotation. Human sa okra o ampalaya, pwede sa mais o root crop sama sa kamote. Nganuman, mas mutambok ang yuta, muubos ang sakit sa tanom og mas daghan ang ani.
13: Para sa dugang pang-impormasyon, bisitahan ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o Facebook page ATI in Zamboanga Peninsula.
9: Sunfall Plus Gold.
14: Shira, taga Bohol. Gahupo nga akong tiilog akong kamot. Sakit kayo ilihok. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubuldos ang pag-take. Duha sa gabi ug duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag ug sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Santon Plus Gold.
9: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Maparit sa mga butika. Santon Plus Gold.
15: Said Celebrity Beauty Soap.
16: Said Celebrity Beauty Soap.
17: Para sa mas nagon himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
18: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
19: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
20: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
21: Pamantugod iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ato. Ito ko sa tambayon. Tapos ay ato, nag-take ako ng herbal kaya nitawag si ating gani na maawa tong bilabila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet. Tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanoba, di na ako makatindog. Mauna itong pag-take na ako ng doha ka pad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bilabila herbal capsule nilugwa ang dako na bato.
22: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
21: Oo. Nigawas gupiya, grabe ka dako. Tapos ako siyagi ka ng, ako ba siyagi ko na asin man dahil ito na nabuo.
22: Ah, asin. Okay. Uh-huh. Yeah, sa karon, o sa nagibati ni mo?
21: Okay naman ako sa karon. Mauna ganito, nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
22: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
23: Oo.
22: Oo.
21: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
22: Oh, sige. Pangalan ni mo tinuod apil-apilido o taga-asa?
21: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
20: Unsa sa unsamang balatian at tunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
24: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
25: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, para gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Wala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
24: Sed Kugon Herbal Capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
26: Are you planning to build your dream home?
27: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adao sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort and hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gi kay alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.
28: MC1 Hardware.
29: Rag radio magbating.
30: Ning mosunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon.
31: Asenso Pagadian, Mayor Sammy Co.
32: Mga higala, kumusta? Maayong adlaw kaninyong tanan. Kini si Red Rio ang makig-uban kaninyo dinhi sa ang kaakuhan. Dili ta maglangan. Magpaspasta tungod kay kinaham sa tanan og sa tibuok kalibutan. Way lain ang gikagubtan gyud sa tanan. Dods Marson Dods.
33: Yes, mga higala, kumusta? Og maayong adlaw kaninyong tanan. Wilikan wasab sa inyong programa ang kaakuhan. Pinagi sa Asenso Pagadian ni Mayor Sammy Co para ang tarang makatawahan na doon ay kalamputan sa pagkaprojekto programang pangkalambuan. dinhi sa dakbayan sa Pagadian. And of course, sa gihapon inyong higala sa kanginan, Dodge Marzon.
32: Porma man kayo, Dodge, nga naabot na si Glenn. Anyway, ang kaakuhan gihatod kaninyo sa tinuod nga architect dinhi sa dakbayan sa Pagadian, sa natad sa Mihoras, o programang pangkalambuan, Mayor Samico. Si Mayor Samico ang mayor sa Pagadian City, may amahanon nga hiyas. A very fatherly mayor of Pagadian City, the National Vice President for Mindanao sa League of Cities of the Philippines, Top 12 Best Performing City Mayor sa Timog Pilipinas, Bayani of the Year. Nakuha gud na nga award ni Mayor Samico, and of course, the father of PCIC Pagadian City International College, si Mayor Samico. Siyempre naman, daghanan kayong mga awards ang nadawat sa dakbayan sa Pagadian tungod sa maayong performance sa ato ang mayor, Mayor Samico. Ang kaakuhan, ang inyong babati, gikan din sa Little Hong Kong of the South, ang regional center sa Western Mindanao, one of the most progressive cities in Mindanao, through the administration of Mayor Samico, ang Pagadian City pinaagi sa mga kusgan nga mga FM o AM radio stations dinhi sa syudad sa Pagadian. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mapiya mapita sa kanulangon o paggalik ko ang mga Muslim. Ginti adlawanan pata do mga subanin. Mayong adlaw kaninyo hurot alang sa mga taga Pagadian City ug alang sa mga taga Tibuok Lalawigan sa Sambuanga del Sur, gikan ni Mayor Samico ug sa kanait nga mga dapit nga maabot sa pagsibya ug sa tibuok kalibutan nga nag-view sa mga Facebook pages nga live ang kaakuhan. Dudes,
33: yes, bada mahigala ang programa ni Mayor Samico para ang tanan maserbisyuhan sa nagkadaiyang programa dinhi sa kagamhanang lokal ning dakbayan sa Pagadian. Og nato na kalabay nga adlaw mga higala gipangunahan ni Pagadian City Mayor Samico kauban ni City Councilor Lance Samuelco og ni City Councilor Jager Ariusa, former City Councilor Sam Tairaco, og ang hetong head sa City Agriculture Office nga si Engineer Dundon Rodrigo, ang pag-apod-apod sa rice og corn seed distribution para sa mga mag-uuma ning dakbayan sa Pagadian. Ang maong kalihukan gipangunahan gipahigayon sa Department of Agriculture sa Sambuanga Peninsula Region 9. Isip kabayan sa programa sa pagpaligon sa sektor sa agrikultura og pagsiguro sa seguridad sa pagkaon sa komunidad. O ganausab ang mga kadaguang opisyal sa maong buhatan og nagkadaiyang associations, farmer association sa 54 ka barangay ning dakbayan sa Pagadian. Og tanan hatagan niini pinaagi usab kana sa pagpaningkamot ni Mayor Samico nga ang mga mag-uuma una gyud tungod kay kung wala ang mga mag-uuma, mga katawhang Pagadian og Sampusuryan, walay kanon ang atong mga katawhan. Mauna ang mag-uuma may hatagan og pagtagad dinis dakbayan sa Pagadian, pinaagi ni Mayor Samico. Padayon nga gipaligo sa syudad ang mga programa og inisyatibo nga mutabang sa mga mag-uuma, isip usa sa mga importanteng haligi sa lokal nga ekonomiya o kalambuan sa komunidad o ing manusab ning nasod Pilipinas.
32: Yes, mao kana kana rabang mga programa gibubo kana counterparting with the national government pinaagi sa rehiyon nga dili man na maabot dinhi kon tanga ka og mayor. Pero tungod manggo dinhi sa Pagadian City, abti kaayo ang ato ang mayor, si Mayor Samico, aron lamang sa pagserbisyo sa katauhan, ilabi na sa tong mga mag-uuma sa 54 ka mga barangays. Unya ipanghatag ko na siya dod sa Department of Agriculture, pinaagi sa Regional Office 9 through the City Government, pinaagi po sa City Agriculture's Office. Unya kanang kinamasay mangina siya dod kay nga naman dili biya kay taga Pagadian City ra ang nagkinahanglan ng mga mag-uuma, kung dili tibuok nasod. Kung hinay mukamas ang imong mayor, gamay ra kay kang mga binhi sa humay,
33: yes.
32: Binhi sa mais ang makuha or mga kagamitan sa to ang kanang mga mag-uuma sama sa para sa humayan, traktor o uban pa, o kanang sa to ang mga corn na kanang pag ani
33: magpugas og mais, yes. Sa kabukiran mauna nga si Mayor na nikamot gid siya tungod kay iyang kasing-kasing mag-uuma, kay usa-usab siya sa mag-uuma kung may duman. Usab po na sila sa komprador sa una og humay dinhi sa dakbayan sa Pagadian, sila may kinaonhan din eh. Kani adto pang panahon nga batan-on pa si Mayor Samico,
32: wala pa
33: na molitika, mangunay ni og pangumpra sa mga kahumayan diya sa barangay Tiguma nga lumad gyud nga tagapagadian si Mayor Samico, kaya naman sila ko galingon nga rice milling.
32: Yes, So mao na siya diha, wa man tay naila sa unang panahon nga kanang tigkumpra og humay, tigkumpra og kopras kana mang White House.
33: White House.
32: Imong daw kung papa sa una da, pangutang dito kaan kwarta sa White House kay handosan na nato kopras kay kinilaging ting exam na sa ipilahan.
33: Tao pa si Mayor Samico to, estudyante pa.
32: Bata pa gyud.
33: Ang kasing-kasing na ana gyud sa mga mag-uma tungod kay kung wala mag-uma unsay kanon sa tong kagamhanang nasyonal mga pasmo na sa kaulohan.
32: Yes. Pasmo mo diha. Drama na lang diha kan pinusilay amot lang. Well, anyway, ni sung ampo ang atong nasudod tungod kay murag wa na gini nagkadimao di ni kun mauna di gina mao. So gikinahanglan gyud kaayo ang ato ang mga pag-ampo. Pabor. Yeah, syempre naman. Sa atong tanang mga opisyales na mga pinili. Kana man kung impeachment dili gid ta pabor ana ni bisan insa kung mayon mog i-impeach si Vice President Sara Duterte, ato alang ning opinion ha, may labot sa uban aron mapanamina ninyong nagpaminaw karon, inyong mahinuklugan, inyong mapamalandungan. Kung mayong impeachment batok ni Vice President Sara Duterte, no gid na siya, dili gid mi ganahan, di kita ganahan nga mga katauhan. Unya mayon na sila nga sige, kada usa ninyo kata mga individual taga mali-malita aw no lang sa gyud gihapon mi mudawat ra gyud mi ana. Then, umingon nga i-impeach si Presidente Marcos, no lang gihapon. No lang yun gihapon ta doon. Nga naman, dili lagi angay na sila sa impeachment. Kay piniling opisyal na sila magpaabot na lang ta sa 2028 or, og natay dili ganahan nga kanang elected official nga naa sa nasyonal, ipabarang na lang ka na to. Kaysa ipa-impeach.
33: Wala mga higala, no, ang nahitabo na to, nga ayan po lang nato atong nasod Pilipinas nga naunsa ning pagkausaw na gid nagkadimao. Mao na nga daghan gid nagkaingon bisag mga dagko nga mga official, mga retired official na asa gobyerno nga makaingon gud nga karon ang pinaka worst nga administrasyon.
32: Yes.
33: Ato sa iyang amahan nga si Ferdinand Marcos
32: Senior.
33: Senior, mingsunod po ang anak nga grabe na gyud ultimo ang Senado. Gisulong na wa na gid ta nagkadimao ani
32: mao na nga ni ikaw presidente nga unsa na siya imbestiga pa nimo kun kinsa na asa ra lang ka presidente ka ayon di na lang
33: presidente ta. May
32: kahibaw ginatanan
33: presidente gyud ang nagpaluyo nining tanan nganong na ingon ani ni atong nasod Pilipinas ikaw kuno magbuot-buot ka way sugo as presidente
32: no. Sugo
33: ka
32: yes.
33: Presidente ka
32: unya atong dili
33: lagi pagtugot sa yes. Presidente
32: dili nato aron masabtan sa tanan dili nato ibutang sa pinaka basic unit sa komunidad ang pamilya. Ang amahan gani nga iring kaayo na atanan ang bisyo mangulatag asawa kanang dili maayo mutagad sa asawa unya kanang irresponsible daghang kaing bisyo palahubog sugarol sigig pangabit tanan addict. Dayon, unsa may mahitabo sa pamilya, di ba, magkayuring? Ang asawa, mag-away mo, ang mga anak, kanang mga anak, dods, bisag unsaon, og daot sa amahan, o sa daot sa bana, ang asawa, ang mga anak, sa inahan, gina siya. Oo, sa inahan, gina siya. Mo dapig, bisan pag unsaon na. So, kinahanglan gyud nga, ikaw amahan, ikaw maoy leader, kinahanglan nga modilo ka sa imong mga anak, tanan, aron na kanang magmalambuon. Diba?
33: Yes, bawa na pangigala, no, ang karon nga nahitabo ni nasod Pilipinas, iampo lang. Mag-ampo ta sa itong kadausa, tungod kay pareho man ang Pilipino tatanan, mao na nga ginore na sayod sa tanan og nga unsa.
32: Yes. Pero believe ko dod sa leadership karon sa Senado by Senador Alan Peter Cayetano. Saludo Cayetano nimo Senador. And of course kanang ang katong mga dunay ligdong nga kana bitang desisyon nga mga senador kay kuan gyud siya ba kanang walay kahadlok sa pagpanalipod. Kanang may intag soberenya sa Pilipinas wala gyud kanang lung iba nila sa pagpanalipod kuhaon ang manunta si Senador Bato na anay aircraft nga nagpaabot para i-transport dito sa Dahig. So saludo ta rin ato silang iampo nga mudaog bitaw batok sa mga nag ikaw kuno Pilipino iadto ka sa laing nasod unya kanang murag wala na kay kasiguruhan dinhi sa tuang nasod, wala na imulaban nimo ang imong isig ka Pilipino na hinuon, mao naman hinuoy mo traidor kanimo. So kinsa naman lang ang imong kanang unsay ngalan na dad kaabin. Anyway, sa mga nagbutar pod og yes sa impeachment ni Vice President.
0: Lami.
32: Yasyon ya, wapon mo mahimo og maupon ni among desisyon nga no gyud mi. Kay 32 milyones ang buto ni ko ano ni Vice President Sara Duterte. Unya usa lang ka distrito ninyo, matag distrito lang ninyo usa mo ang nibuto pag yes dili gyud na siya mao. Kudos pod sa ato ang mga kongresista nga nagnugyod bisan pa man unsay mahitabo sa ilahang distrito, mabubuan man og panalapi o wala, pero naa sila sa giingon nga God will provide
33: yes,
32: for that.
33: Yes, mao na mga igala o congratulations usab sa tong mga congressman dinhi sa Sumbang Adel Sur, First District, Second District o sa ka party list nga aming butar sa yes nga ma-impeach sa Sara Duterte. Congratulations mga tao na mag-igo niini karong tuig 2028 yes. Nga kahukma na sa mga katawhan, pero mao lagi na sa unsa pa kasuko nya mataptapan na sa mata nga tag 5,000, 10,000, 15,000 mawala ang pirma sa impeachment. Mao lagi na kay inyo hapon ang baruganan, pero og ganaging sakto og ligdong kang panghunahuna nga na mabutar man ka sa tao nga gipaimpeach, nga gibutar po na sa mga katawhan nga dili unta angay nya ang nahitabo dinhi sa nasod Pilipinas. Usani siya sa bulok sa politika
32: yes.
33: Nga hakog sa gahumba.
32: So
33: iyahon tanan.
32: Yes, ang atoa ba kanang kinibitong magnilabanay untata mga Pilipino. Dili ginato ihatag dito sa laing nasod saon pud nang kanang namampoy kanang mga traidor o dayon, di ginato na ihatag. So salamat gig kaayo nga wa gid ninyo ihatag diha sa Senado headed by kanang Senate President Cayetano si kuan Senador Bato. Gipaglaban gyud. Bahala nag magkuan magbinubuto-buto na diha. Kay kung gipaglaban pa unta sa atong presidente, sa former president Rodrigo Roa Duterte ni ara unta sa Pilipinas karon nagpakatiguang. Ngano man diag dinhi langgod sa Pilipinas magkuan na dito sa korte, magadtoay sa korte, magatubang mog naong unsa mo. So ingon ana unta ang ato ang kanang panag-ingnan, dili na po nato ni adto sa laing lugar dods. Dinhi na po tas tuwad sa tong pamilya o sa ato ang komunidad. Ikaw kunoy anak, dayon, ikaw amahan, din ikaw ang anak. Unya, kuhaon ka sa pulis nga wala ka kahibawag igong katarungan baka. Dayon, ihatag lang ka dayon diretso, padadaan pagkagsakyanan dito. Ganahan ka sa imong amahan.
33: Kana may kuan gyud dako ginang sagpa sa imo no isip nga Pilipino ka nga namon tay korte unya ang kuan ang Pilipinas so man mo may labot sa ICC sa International Criminal Court kay European country unya nangaw napil man ang ASEAN ni ana mo nang dako nga question ba.
32: Yes, mao na say pait ka yung pamalandungon. Di nato ibu kuan aron masabtan gid sa tanan. Baliko nato nga diha sa pamilya kun ang imong inahan, kun ang imong amahan, ihatag ka sa laing tawo. Ingon ani kay ingon naman taghatag sa laing tawo. Pagkatawo pa lang nimo, gihatag ka. Dayon ing dako ka. Unsa may imong bation, mubation bisan pag unsa ka dato o unsa ka kapinangga sa nakasagop nimo, pag ingon nga gipabayaan o gihatag ka, unsa may imong bation pagkadako na agyud kay lahing bation maganmaanoy ka ingon
33: nga ubos.
32: O kanang dili matukib nga kay ubos ka sakit nganong naingon ana nga anak man unta nganong ipanghatag sa uban. Anyway, too much for that na siguro ta sabtan gyud sa tanan no. So panahom na nato niya dinis dakbayan sa pagadian ang ato ang katawhan amping tangtanan ha kay na isunog to sa Santa Lucia dods.
33: Yes, nato ni karabay nga adlaw aduna na hitabo nga sunog sa barangay Santa Lucia particular diha sa Puro Kuling-Waling og gispunhan gilayon sa ato ang personahe sa Pagadian City Central Power Station og sa ato ang CD Ararimo nga pinanguluhan ni Engineer Vince Kipot. O kauban sa mga kaubanan ni mga personahe, sa mga rescuer, og ang mga sab ang mga barangay officials nga nagtabang og ang of course ang provincial government fire station nga nagtabang ubo-ubo og kaning tubig para mapalong ang mga kalayo og wala na katabok sa Picas Balay, mauna nga dakon sa tabang ang kanang firewall tungod kay ang tapad ato concrete nga balay niya adunay firewall wala gid siya naunsa ang katulog yung nagigikanan sa sunog ang isa ka block yaha man tong lote magigihurot og lamoy sa mga kalayo niya daghang mga borders 30 kapin ka borders dayon adunay tulo ka pamilya unya ang palibutan ni ato anay mga tindahan naapil og kasunog tungod kay ginamaw usab sa light materials unya santose adunay nakabusan nga kinabuhi sa mga sunog gurto kabalo kay pating tuluga naapil gid siya og kaugdaw base sa nanggawas ng mga reports sa mga news media outlet Facebook page dunay usa ka individual nga napagtong sa paglamoy sa mga kalayo unya diyang dapita gisulod gidayon ang City Social Welfare and Development Office CSWDO para usab sa pagpahigay og assessment sa tanang mga borders nga mga nasunugan unya paghapon ni ana gihatagan gilayon og ayuda dinhi sa City Mayor's Office nga pinanguluhan ni Mayor Samico ang mga nasunugan nga mga borders og mga pamilya gikan sa CSWDO sa DSWD mga food packs mga gamit sa panimalay mga first aid para sa ingon ni ana adunay magamit ang mga nasunugan tungod kay wa ginadala ang uban ini pipila nga halos gyud na hurot og lamoy sa maong kalayo nya aduna usab gihatagan si mayor sa personal nga kwarta usab ka borders nga naapil og sunog yang kwarta unya adunay gihambin nga balatian mibunot gid siya og personal niya nga kwarta gihatag sa mao nga individual. Mao na nga ang paspas nga pagtubag dayon sa kagamhanan ng lokal nga dakbayan sa pagadian kana sa programa ni Mayor Samico nga Basic Services Program, Social Services Program pinaagi sa to ang CSWDO kaning mapiktahan sa sunog anaa gilayon nagpailalom ang atong mayor dinhi sa syudad para ma-address gilayon ang mga nahitabo nga nasunogan, standby na siya pirmi ug kadunay dako nga pundo nga budget nga gigahin ni ana pinaagi sa social services program sa tong mayor ilabi na kaning mga nasunogan o guban pa mga programa nga anaa gilayon ang tabang sa tong agamhanang lokal ning dakbayan sa pagadian.
32: Yes, mao ka na magamping gid ta kay mauwan o matinguan o tinginit na gisunog unsa day hinungdan sa sunog doon sa kalayo man.
33: Oh, kalayo hinungdan sa sunog unya aduna gyoy asa gigikan ang maong kalayo unsa gigi
32: kuan ba nakapa-ignite sa kalayo
33: pahimo sa kalayo nganong nasunog
32: syempre kanang bakaha na ay nagdula-dula og puspuro or di bakaha ning buto ang gasol or di bakaha kanang naay kanang wire nga gikitkit sa ilaga bakaha mao ni ignite or whatsoever kay kana ra bang mintag faulty wiring dili man musugot ang mga electrical engineers or electricians na anak kay there is no such word daw as faulty wiring.
33: Yes.
32: Pero kanang mga pagkitkito nagilaga pang sa pana diha kanang nag-lose contact ang mga pasunog ba na anyway ang puunon gid gihapon kayo
33: yes, ang atong kahintang mga gala nga wag usab ni Mayor Samico sa tanang mga borders o manglakaw gani mga tog eskwelahan pang ibta na inyong gipang charge mga siling pan rice cooker
32: mga gipang
33: cellphone charge. Ibta tanan sa inyong mga plangka dili kay magdinanghag
32: ay outlet oy
33: outlet kay sagaran mo gana ba sa boarding house adunay pipila uban nga mga boarding house daghang mga daphag unya mahitabo na ang octopus wiring saksak yes. Sa extension wire kay napuno na dungag na po ng extension wire, kunik-kunik ba, kay daghang ipang charge, tanan diha, dayo niya, magdali-dali, dili maibot, niya kusog ang kuwan sa kurente, kusog usab ang init, pag-plactuate ana, masila ba itong nainoog, kay nagaguot mo siya sa, usan ninyo sa room, kay by deck, niya, sagasa lang yung pangbutang, usay pangbutang diha, pag, madagkutan tong noog, kasudad sa Mindanao, mo niya ang hello.
32: Nang octopus usan na doon octopus wiring o ginadili manggid na siya sa Samsuriko
33: bawal ginay siya
32: ginadili kay sa usa ka outlet manggud ang gituguta ang standard yun is duha ra ka kuan pag magcharge ka na kay cellphone duha ra ka cellphone pwedeng isuksok anang outlet diha anang charger bag
0: duha ka charger or kuan diha pangsaksak ninyo diha. So ma kuan nang gyud unta mo maguna-una bitaw ta kung unsay angay gyud or careful ta or dili ta magdinanghag. At least kung dili ta magdinanghag unya na ay mga panghitabo nga maingon ana makaingon gyud ta nga sa panahon na gyud siguro to or katakda ba to sa panahon nga masunog pero gikinahanglan gyapon nato ang atong mga pagampo. But then dods, very congratulations, very very good ha. Congratulations Pagadian City. Congratulations dudes. Top yes. 20 richest cities in Mindanao o ang atuang Pagadian City karon ning gawas nga top 9 overall.